0: as ni mohilti kundi apil lang imong manginbibi.
1: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang tingan.
1: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Pandamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Yan, salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ania na punta sa atong segment kanabuntag. Nasa diin ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan o baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iyak kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa inilang national hero sa anasod sa Pilipinas na tao karong adlaw Hulyo 23 apan tuig 1864 July 23, 1864, mao kini ginatawag nga the sublime paralytic. Wala ang kundi si Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo o gilang utok sa revolusyon sa unang republika sa Pilipinas. Si Apolinario Mabini, ikaduwa kini siya sa walong anak ni Inocencio Mabini, usa ka maguma o yung inahan nga si Junicia Maranan, usa ka market vendor. Matod pa si Apolinario Mabini ini nagsugod kin sa tuon og basa sa ilalom siyang apuhan mao sa ka magtutudlo sa ilang lugar. Una siya miadto sa regular na eskwelahan haron maka tabang-tabang siya ang panginahanglan sa eskwelahan. Si Mabini nagtrabaho kini sa usa ka sulugoon sa usa ka balay ug usa usab ka sulugoon sa mananahi haron malibre ang kaon o yang pagpuyo. Sa pagabot sa kolehiyo sulod kini siya iya sa usa ka presyoso nga college, ang Kolehiyo de San Juan dili taran sa Manila. Ug matud pa kanuna siyang bugal-bugalan tungod sa iyang mga sanina nga pobre kayo hugaw nga pamisti. Apan si Mabini nagpabilin hilom og nindot sa iyang recitation labi na kung pangutanon siya sa iyang maestro. Tungod lagi sa kakulang sa pinansyal, mihunong kini siya pagtuon og nagtrabaho kini siya bilang usa ka tigsulat sa Manila Court of First Instance. Pagkuman sa mga pipila ka tuig, mibalik sa pag-eskwela dito na sa University of Santo Tomas. Iyang gihatag ang tanan niyang makaya aliwala sa kalisod, nagtrabaho apan nagtuon siya pagkaabugasiya. Natapos kini niya sa tuig 1894 tungod kini sa iyang handom og damgo nga madepensa saan niya ang mga pobre atong panahuna. Og tuod man sa pag-practice niya sa abogasiya, nindot kayo ang dalagan siyang kinabuhi. Og usa ang nakadlaw na paralisar iyang duha ka tiil tungod sa usa ka sakit atong panahuna. Taliwala nga si Mabini usa ka paralitiko, usa siya sa sinaligan ni General Emilio Aguinaldo. Usa siya sa mga manunulat labi na kung kabahin sa balaod ang pag-istoryahan. Usa usab siya sa nagpaluyo sa revolutionary government. Og siya usab ang nagduma sa unang balaod sa Republika ng Pilipinas. Bilang usa ka dakong supporter ni General Emilio Aguinaldo, nadakpan kini siya o gilabay kini siya dito sa Guam. Human nadakpan siya sa mga American troops diya sa Quiapo, Nueva Ecija. Samtang nanimuyo siya dito sa Guam sa mga pipila ka tuig, nakabalik siya atong tuig 1903. Apan pagbalik niya sa Manila, din nina nagkasakit siya o mao ang hinundang siyang pagkamatay atong Mayo 13, 1903. Happy birthday in heaven, Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo, the sublime paralytic. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kapiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
4: Ako si Inara.
5: Pagod kayong akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahihinahingi na balis sa normal akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Hey!

0: AGI, Automatic Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Nawan ana makaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effect.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix. Na kamo DTX Coffee Mix mga pinata
2: DTX Coffee Mix mga
4: butika ang inundan ngano daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon anapay di maayong panahon karon magsakit jud mo sundo gagani ko ninyo nagmighty C ko mapalit sa mga butika immune booster mighty C
5: mighty C ang alkaline nga vitamin C
6: ako si Libot taga Cebu nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part ipatumar ko sa akong asawa og mighty C 2 times a day buntag o gabi sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics adunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko pero wala orasan kung maglabing labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
9: Foro Belos Pueblos.
0: Alas sa 8:09 na mga suking tigpamilya. Balik yapon sa atong kapag kapanagumanuman. Kanigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanilig ang ITC. Detex 500, Detex Coffee Mix. So, ganit, Tribayo, Kabusaw.
10: Kakipay, Patroni Ronel, kanilig na Detex 500, Detex Coffee Mix, Tribayo, Spore Biotex, Di Palobos.
9: Foro, Belos Pueblos.
0: Dere na punta mga soking tigpamina. Kini nga mga pangutan na lang nato. Kahuman, sumpay-sumpayan po nato. Sumpay-sumpay po ninyo. Mga pangutan na lang, sumpay-sumpayan para ma-aware po ang tanan. Ma-aware ko, ma-aware mo, ma-aware ang mga listeners kung unsa kanindot kini nga toang yung mga products. Unsa kalami! Og nganong gikinhanglan ni mga kaigsoonan nato everyday nato tumaron. Nganong gikinhanglan ni nga matag-adlaw ato ginisyang tumaron. Derita mga kaigsoonan sa Mighty C!
10: Mighty C!
0: Kitay mo butang, kamoy mo butang. Mas may na nga, kamo po, makapinapilpon mo dali sa toang kapag-aparigumanuman. Kwan lang, i-type lang dali sa K5 News FM Digital - Dumaguete. K5 News FM Digital - Dumaguete. Randy Arciaga Santisas, good morning. Listening siya karon, nag-monitor siya karon dali sa toang kapag-aparigumanuman. So, Mighty C, Vitamin C. Wala mo ginagawa, Mighty C man, of course. Vitamin C. So, kamo na po isumpay. Kasi attorney sa may masumpay.
10: Mighty C.
0: Mighty C.
10: Pag-inom.
0: Mighty C. Nga nung kinahalan ta mo inom? Matumar.
10: Para hindi ka magsisisi.
0: Kana. Very good. Tumar ta og Mighty C, mga ka-K5, para magikang mahimo kang pogi. Mighty C, pogi.
10: Siyan yang kakarit sa good morning, Sir Bernie, Attorney Red, watching from Bundo Shato. Nag-wait ko sa inyo discussion about sa trial kahapon.
0: Sa
10: impeachment.
0: Si Sani?
10: Anyang ko sa YouTube ni.
0: Joseph,
10: yes, I am Coffeeholic. Namina sa YouTube.
0: Si Sani Sidilio, Pampilo. Good morning ninyo mga sir, Attorney Ronil. Grabe. Kaulan, gabi, kusog kayo. Dari sa barangay Amyo. Ulan ko na dito sa Amyo.
9: Foro, Belos Pueblos.
0: So, dari sa tanganong, kinanglan yun na ito ang Mighty C everyday. Okay, number one, vitamin C. Ano niya, pagkahuman, di ka magsisi. O niya, sunod, mahimo kang pogi. Ah, debito, nganong mo, enong pagyunta o ga, mighty si mga sotong tigpamina. Tangod kay, ang mighty si, mo, kuan ni siya?
10: Mighty si, inom og mighty si, para dili ka maulahi.
0: So, first honor.
10: Ito maulahi kay, ay, sino sog man ka? Di man ka katong, 6-2, 6-2.
0: Dili to, ayaw, wala to. Ah, na to, ayaw na to. Nanghilom naman siya.
10: Nanghilom na ba?
0: Nanghilom
10: to. Sige, nagyapon o katawa.
0: Sige, nagyapon katawa niya.
10: Katawa, nagyapon.
0: Lisa na to, 5-6. Mighty si mga suking tigpuminaw, mga kakipay, Ray Cuevas William Flores! Ah, nga na nga kinahanglan mo niyong taong mighty si para makuan, dali maulian ang mga samad.
10: Oh, dali ulian ang mga samad?
0: Oh. Agi sa kanan, pinusilan. Silan kanan. Agi sa disgrasya ba? Kanag agi, motor, di ba?
11: Ako si Brian. Dali na ulian ang ako mga samad pag-inom nako og dit
0: ay ditribayo man ito.
10: Ditribayo.
0: Ditribayo man ito. Oh.
10: Ay, si Pastor Benji Diita. Makamighty si pod ni. Good morning, Sir Bern. Attorney Ronel watching live here in Sitio Mamboy og Baptist Church. Greet ko sa mga kaigsuunan, Mr. Rene Boy, Arnil Maki, Ronald Roroy Tatang, Tatay Federico, Chanchan Ugruan nga Babakbak Bonlay. Oh. Bakbonlay.
0: Niyan tumanggani si Claire og Trillani sa haya ni Alicia, mga sir.
10: Kailangan mo ito sila, Kier.
0: Niyan ito. Di mo si Trillani is mo nagsugo ito.
10: Si Kuya Bero.
0: Ah!
10: Mayong morning sa No Bernie Cabusog, Attorney Ronel de Palabos. Belated happy birthday ni Wilson Aguinaldo. Binaa sa Warsan Boys kagahapon. Huwag advance happy birthday ni Ma'am Joy Fry og sa tanang nagamit sa DTX Coffee Mix.
0: Wow! DTX Coffee Mix, ha? Mapalit mo diyan kang Kuya Bera.
10: Ingon si Janelle Sulita, lami detex copy mix mighty si iwa sakit og makagwapo sir.
0: Hi ate, to na si ate. Hi ate.
10: Bye bye ate Chris. Detex man lagi sa ukuan. Pinuntil.
0: Ready na to siya kay
10: Para
0: largo na to.
10: Yo no la man gikarga na lang daan sa kya.
0: Na air kon ibilin na kan siguro sa gidalon. binag gapil no binag. Dili binay.
10: Sikin sa
0: binag, binaa, Aguinaldo bina, binag, ang iya dere, binag, binaa man.
10: Oo.
0: Aguinaldo binag. Okay! So, muna nga mo inom gintaw gamay tisi, tungod kay, number one, dilita, dali matakdaga sakit, full of vitamin C, pag maulanan, mataliksikan.
10: Di dahil magsipon.
0: Di dahil magsipon, di dahil magkububo, di dahil maghubak-hubak, maghubak-hubak. So, muna, inana, kay importante mga soking tigpaminaw, ito ang mighty si.
12: Foro de los Pueblos.
10: Tested and proven ang
0: mighty si. Tested and proven. Ha? Mighty si. Mga soking tigpap na.
10: Ingon si Sunny Pampilo. Tested and proven, Jude, mga sir. Gikan 2022, nami gainom og DTX og mighty si. Og okay, Jude, kaayo.
0: Paradox na sa una.
10: Paradox na sa una. Kauban na.
12: Foro de los
0: Pueblos. Kauban sa
10: Karandina.
0: Kauban na siya sa Pilis.
10: Pilis?
0: Canton. That's it, Canton. Okay! Onya mga kaigsoonan, iniga mga, onya siguro mga alas 8:30, inig pahinom na ito, ito tagaan ng mga suking tigpapinaw. Ang kining sa impeachment. Pero karon, dari lang sa lagi, kay ang tud karon. Pati daghan na mga troll sa mga higala, Toins. Oh, kabalo ka mahimo niya ng kabalo ka, Toins, ka ng mga trolls?
10: Trolls?
0: Ha?
10: Wala ko kabalo.
0: Asaan mo na?
10: Nga nung? Maghimo daw ng fake account.
0: Fake account?
10: Yung mubakbak diha.
0: Bakbak?
10: Niya.
0: Nga naman, murag ko, kanang murag gatago siya para di sa mainitan.
10: Di sa mailhan, niya, di po siya makiha.
0: For example, sa may mga pangalan.
10: Example. Boy Guapo.
0: O ka na. Bernie Cubs.
10: Mga usay dili na siya
0: pangalan. Makuan, mahibawan yun.
10: Mabala.
0: Kanang maingon nga kuan. Ano sa mana? Kanang Negros. Ay, sa nawa man dari.
10: Negros Breaking News?
0: Oh, kana, mangingon na. Di na,
10: trolls. Trolls, kay listen, kawan mo na, nang registered mo na.
0: Registered? Unsa man eh, kanang mga, unsa man eh, K5 Dubagete News. News FB page official.
10: Ano maning na, unsa maning buton yung link dire?
0: Abang ko na to, ni Bo?
10: K5 Dumaguete News. Maana po ni bago?
0: Bago na to ni, ah. Bago na to ni.
10: 26 pa ang followers?
0: Ah, so. Kay, in kaso ba? At least doon na tayo. Tuan, back up.
10: Back up. Ah. Follow na mo dire.
0: Ah.
10: K5 Dumaguete News.
0: Eh, ko ni mo, Bo? Kanang kini nga to ang digital cross post. Ah, wag pa yung followers. Ah, sige. Basta, K5. Unsa man ni? K5 Dumaguete News. K5 Dumaguete News. Oh! So i-follow na na ninyo mga sukin tig paminapod. At least doon na kamo oh, sa K5 News FM Digital / Dumaguete o K5 Dumaguete News. Mas dali ra i-type kini nga K5 Dumaguete News mga isuod.
10: Yeah! K5 nga word ha, dili 5 nga number, K5 nga word.
0: K5 nga word. Edmar Tata Bigay. Good morning, pre-burn. Kabusaw. K5, Attorney Ronel. God bless.
10: Tingnan si Gina kadal. So, dugay na kong gayos aning mighty si Sir Bern Ugtorney. Okay kayo, Gina.
0: Very good kayo.
10: Jerry Garcia, present watching via FB and YouTube live.
0: So, mo lang ini, Turns. Labi na karon kay nagkadol ng eleksyon. Mm-hmm. Onya, bisan gali sa mga kapitan or kining eleksyon sa barangay, maghimoy po po sila ini.
10: Mo na sila, anak. Ano ka na ba kayo nga taga-barangay nga sa Facebook kapag siging galantaw?
0: O niya, kamo mo to upod mo. Kining mga mananaw ba?
10: Bueno, kining mga mananaw ba? Kining mga mananaw ba? Kining basta-basta mo to susihon sa giyon.
0: O niya, nga nung di man yung masakpan?
10: Kaya ang NBI, Cybercrime Division, ang ginaat nga ng mga kontra na mas politika. O man sila nga, na nakakommit to crime nga, sa kinsa man, ang kontra na mas politika mo igiat nga nila.
0: DICT! Di ba? Kining DICT po?
10: Samot, o.
0: O di ba? Nanatay ko ang SIM registration law!
10: Dagan-dagan pong scammer gani sa koan.
0: Nga nung di masakpan na mga suking tigpaminaw, nga nung nagpadayon niya po ni sila? Tunto. Uy, ayaw na ihapon, Tons.
10: Wala, ayaw.
0: Sinan ka. O, karon, o. Daghan may naminaw karon. Kung, for example, birahan ta, takihon ta dali sa social media. Gamitan ta ka mga kanang mga fake news, fake account. Mo na siya fake news, fake account, same as trolls.
10: Trolls.
0: Mo na siya.
10: Ano, mga fake account.
0: Oh.
10: Uy, mo bira na to dira. Wala ka kabalo o kinsa na, di, pagkaka, kuan. Kabalos.
0: Hindi ka kabalos. Alam mo, balos ka. I-mention mo na. Kanya, pagkawan, magkatawaran ko. Mas musaka pa yun ang iyong mga followers. Musaka pa mga siyas.
10: Kanya, musaka pa di mong dugo.
0: Saka pa di mong dugo. Wala na. So, ayaw. Kanya, pero, maubot ang panahon, may bawaan rin hapon mo.
10: Mao na, nahitabo ni Mima Alicia.
0: Kinsa nang naminaw rin bago?
10: Minaw, taga kang mating sibulan, Sir Artemio Imiok Bilyokura o Kunsihal Marlene de Binagracia Bilyokura.
0: Oh.
10: From Dundip.
0: So, oh, minaw. Ay, naminaw po si Marlene.
10: Si Marlene Estrellado.
0: Estrellado.
10: Oh. Oh. Para eleksyon naman yung mga ginagrit ni Dundun. Taga Kunsihal mo niyo. Ha?
0: Nga, yeah. Dagan po ni Sir Kunsihal dito San Antonio.
10: San Antonio ba? Ang grito ay, na yung Dundip.
0: Nagdamgo. Kansila. Nagdamgo rin ako gabi San Antonio. Adik lang ako i-mention.
10: Ayan, lang i-mention.
0: Diba, si Makuyawan sila. Dahil naman yung damgo niya, Makuyawan sila. Bisag, miingon ko damgo niya. Mm-hmm. Ang ilang madungog, katurang tumoy.
10: Manoy, giingon nga, you cannot unhear what you hear. Ha?
0: Siya, pasabutan to.
10: You cannot unsee what you see.
0: Siya, pasabutan to.
10: Hindi mo na nadungog, di na mo na maingon na wala ka kadungog. Kaya nakadungog naman ka.
0: Inana. So, si Hernali Tikdalan. Naminaw sa Bidyo Dios Mabinay.
10: New naman ka. Oh, mo ni New Dios Mabinay, new naman ka. Old naman ka, ug new naman ka.
0: So, unsay naman ka? Naday sapa diha para naman ka, mamangka.
10: Ah, kanin sa suba. Ah, kada kung suba diha pikas, na ay suba nga ako nga ilog. Inya sa pikas, namangyan. Mo nang namangka na
0: si. Ay, si Ma'am Joy Fry ha.
10: Ay, Ma'am Joy Fry.
0: Hello, hello. Ako mga sir, ganihar ako kapaminaw ninyo, mga sir, pero bitin ko sa drama mga sir. Oh. Wait, na. Ano man to, ma'am?
10: Ah,
0: quadruplets na to? Happy, happily forever na to?
10: May batukalin mo ni Sir Bern Atty. Ronel watching in Tapukon. Uno ayungon shout out. Dicol Rene Piyapi Abraham Bumidiano Bernaluang. Shout out. Ingos Ma'am Joy Fry. Shout out ko nila Toper and Rose. Hi, Toper and Rose.
0: Toper and Rose. Morning ninyo, Toper og si Rose.
13: Foro de los Pueblos.
0: So, kini... Kon manggod ka lang nga. Mabot bang ng panahon ba nga? Masakpan na manggod mo?
10: Sakpan.
0: Oh, masakpan ra mo?
10: Masakpan, man, masinglan.
0: Masinglan?
10: Ah, may raw.
0: Okay, gili,
10: di kiha. Okay, hara.
0: Ah.
10: Yung patsyon.
0: Yung patsyon. Kanya, napa mo mga anak kaya. Mm. Na di ha?
10: Ay, nangka, si, ah? Si Mima Alicia. Nasa 4 years old nga bata. Oh.
0: Anong grabe siya mo kakayo? Anong grabe siya makakuha? Ano? Sa maday, tagpilahon man din ang gata sa imong adak, aning Mima.
10: Ayun, nakapagkakas ni Mima, kaya patay na.
0: Mo gani ba? Anong grabe mag-iun siya? Mayon lang gatas, tag sa kalibo. Anong milyon mang yun ang iyang gusto?
10: Naramay kuan yung ta, naramay...
0: Naray kuan?
10: Gatas nga tag...
0: Swak.
10: Oo, tag sinko. At bilo na sinko na sa kinsi dagay na.
0: Eh... Anay, swak.
10: Swak. Naga nila wot.
0: Naot. Hmm? Kami sa una to, nakakuan ka kanang ang kanang humay daghanon yung sabaw?
10: Oo, pa daghanon para nga kuhaan inig bukal pa kayo.
0: Mo na ilaot.
10: Oo, mo gani.
0: Kanya pagkaman, buta nga day kamay.
10: Kaya nang kuhaan na. LGU, puro man ni LGU Valencia lagi ning report ni James.
0: Okay, explication mo na para naging balita.
10: Ah.
0: Sige, check!
10: D.I.L.G. o L.G. Valencia nagtinabangay alang sa luwas o kulay druga nga komunidad. Kompletong detalye ka K5 James Bandukilio, AK5 mo.
13: K5 News FM Live Report.
0: Tan!
10: Ang imong barita, Jonathan.
0: Sige, Tan! Kaya, Tan!
11: Jonathan Kalbog!
13: Foro de los Pueblos.
10: DILG o lungsod sa Valencia nagtinabangay alang
14: sa Valencia nagipanguluhan na ni municipal
0: mayor. Ikantan kay Putol ha. Sa kantan. Sige. Guy James.
13: K5 News FM Live Report.
14: Tavis Jr. nagpahigpagsab ang update na.
0: Tan. So good ba? So good sa kay... Sige. Oh, Nana? Sinya silang mignana? Iplastar sa agod. Unang pagkawang sinya silang mignana? Para to din i-check ang mga sulkintig paminaw. So, Chel Pao, good morning! Ingan si Ma'am Joy Pry. Ha. Okay. So, Nana? Okay. James, go ahead, James!
14: Department of Interior and Local Government kon DILG Valencia uban sa local government unit sa Valencia nga gipanguluhan na ni Municipal Mayor Edgar Tavares Jr. nagpahigayon na og duha ka adlaw nga kalihukan alang sa pag-umol og mga pag-update ta sa mga barangay development plan da og workshop sa pagplano alang sa mga barangay peace and public safety plan da og barangay anti-drug plan da of action da. Naghatag sa iyang mensahe sa pagbukas si Mayor Edgar Tavares din iyang gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagpanaghiusa, operasyon na o aktibong partisipasyon sa mga opisyal sa barangay sa pagmugna o mga plano nga haon o epektibong makatubag sa mga panginahanglan sa ilang komunidad. Tumong sa mong kalihukan nga hatagan o katakos ang mga lider sa barangay sa pagmugna o mga estratehiya nga nagpasiugda sa kalinaw, kaluwasan ug palibot nga walay droga samtang kipalig-on ang lokal nga pagdumala ug mga partisipasyon sa komunidad. Pinaagi sa barayon nga panag-uban sa DILG Valencia ug local government unit nagpabilin kining lig-on sa maong pasalig nga magtukod ug mas lig-on pa nga mga barangay ug mas luwas sa ug progresibong komunidad alang sa tanang katawhan sa Valencia. Balita gikan sa News Center, ako si Kiki 5 James sa Ditri Bayo Bandukilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Kiki 5 News,
15: FM. Kiki 5 News, FM. Live report.
0: Alas sa 8:27 na mangigala sa ito ang pagkapanagumanuman. Harold Chico Villarba. Good morning, Mina Mikaron. Uy, Ugas, morning, Ugas.
10: Kong, morning, Ugas.
0: Kong, morning, morning ninyo. Ato na yung balik-balik ka na mangigala. O na pa ito mapahinomdom. So, buhay arago ninyo inyong pamilya sa insakto o tinaro nga pamaagibi. One time lang. One time lang kuno. Labi na kamoy gi saligan, kamoy mga breadwinner niya.
10: No.
0: O niya, inikamatay ninyo kay Patsyo na gano.
10: Pinanaog mo, apil mo sa politika.
0: Apil sa politika. O niya, kanang mga komentaryo niya, nga pataka lang. Mabot, di pa karon. Lipay-lipay. Labi na, tons ka naga, gibayran ka. For example,
10: dawat ka.
0: Dawat ka, o niya.
10: Dinagko.
0: Dinagko, o niya, katong imong gibirahan, mubayan po di mo, mas naku pa. Ah, mubali na po ka, ah, patay ka.
10: No, nabihay problema.
0: Oh! Muna nga nguban, mag-programa nga suking tigpaminaw, tungod sa kahadlok, kay, anong hadlok man mo? For example, kini si, kisanis, Kapila?
10: G. Kapila.
0: Ah, G. Kapila. Anong, mag-program ni siya, di man makita.
10: Dili makita.
0: Asa ni siya mag-program to?
10: Sa ilahara daw ang balay. Ano? Asa na siya? Di man na magawas daw ko, no?
0: Oh, di ka magawas. Meaning, hadlok ka nga. Nay mo patay ni mo. Because,
10: panaot.
0: Ang imuhang nga isyo, sige lang panaot, mga fake news. Hmm. Ultimo ako, mura, gibirahan po siguro ko yun niya gali.
10: Gibirahan?
0: Ikaw, samot na ikaw, oo. Pero kita, kami, ah, tanawan eh, kaning among isyo, mga suking tigpaminaw. Mga opinion na mo, hinoon. Mabias mi sa among opinion, gumikan ka amo, manang opinion. Pero balita, balita, yun na. Di man na opinion ng balita. Lahi ng komentaryo, lahi po ng balita.
10: Balita.
0: Ang balita, street news, rin na sa mga kaigsunan. Mung side comments ka, pero street news, yun na.
10: Kaya mga balita din eh, wala may gipugnan ng balita nga. Ayaw na, kay kontra na, ayaw, ayaw. Na. Basta balita, ipag-alit yun na mo.
0: Day sa kinsa, hindi ba makadungog mo? Dagan kay tagbalita mga kaigsunan, first, second, or third district. Mga mayor, vice mayor, governor, congressman. Oh, ina na. Ingon-ani ta. Ingon-ani mi. Makita po mi sa television. Makita mi mga kaigsunan sa Facebook.
10: Makita na mong nawong.
0: Oo.
10: Munang bisag-asa mi, nana, gawin na kaila na mo.
0: Bisag-asa mi, napita mag-video kay way problema. Tungod kay, wak man mi na na. Oh. Bahaya na, ang mga tao na eh. Ngayon kinahanglan pa manadao to ang mga tao, panahon sa eleksyon, o giliganhan ang mga tao, di magyun na panagon. Pero kung saan pa, basta kung saan pa ninyong pagpanaot ang mga tao, ganahan, muna o gitkapo na siya. Muna nga ka mo, pag-usap na mo. Ayaw mo, sige. Sayunan mo, maglakaw.
10: Sige mong panaot, sige mong panaot, dahil inigpatsyon mo, ayaw mo, justisya, justisya, justisya sa mong mata.
0: Kanang katawanan, kahit kung maisog kayo sa radyo. Isog kayo. Inigawas. Una ko nung ditubi.
10: Basig,
0: basig na yung nakatang dito.
10: Basig ka na out. Inigpatsyon, justisya, justisya, justisya sa mong mata.
0: Anya, inig mo kaon dito sa gawas, magsigig panglingi. Di makatulon sa isda. Di makatulon sa sinugba.
10: Pinabuhi, ragun ng tarong.
0: Kana, sulido lang. Ang inyong anak, wa man na nanginhan lang. Ang kinamagong pinabuhi, labi na sa mga minyo, friends. Labi na sanay mga anak. Kining panginabuhi na mo, manggon. Ikaw di, pagka maka-experience ko yung kay anak. Kinimang kong among nga panginabuhi, para ni sa pamilya, para sa anak. So, kung pilaray among madawat na sweldo, igu-iguan na na.
10: Igu-iguan ra.
0: Kay makasabot ang pamilya, makasabot ang asawa, mga anak. I-compare ni mo, nga daghan kay kagwarta pang mangutan na mga sukit, di pa man ang imo mga kabataan pa nga. Komentarista naman ka, anong nindot lagi kay kagsakyanan? Anong nindot lagi kay tagbalay? Ano nakapaiskwila lagi ka na mo dari sa private? Pila mo na swildo ni mo? Ano nakaprivate school man mi? Ala-alaino ni mo? Eh, doon kay ibayran ko ni Mayor. Ibayran ko, trolls mo ko doon, trolls. Fake news mo ko, fake news. Damor nga ikaulaw nila pag makabalo sila!
10: No.
0: Ng imong income, gikan sa sinalbahis! Og yawan on ng mga pamaagi!
16: Furo! Delos
10: Pueblos.
0: Alas 31. Balik me. O niya, inigbalik na mo. Katong sa impeachment. Kay daghay ni Hangyo. Nga, isigot na itong impeachment. Alas 8:31. Man lamang ini. Standby.
16: Furo. Delos Pueblos.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Gatory Bio.
18: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
17: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
18: Ang visio
17: ng may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
17: D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
17: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
18: Ang visio
17: ng may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
17: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
22: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhunog sip-unong nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Mighty C, Quirkas, Forbiotics. Kapalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mags, Forbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Quirkas, Forbiotics na adlaw-adlaw.
18: Mapalit sa inyong mga suki butika.
23: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
24: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend supplement for men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: D3 Bio.
27: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
17: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
18: Ang visio
17: ng may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor sa Pilar Capes. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
30: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
31: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvano Steel Roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: Ligon, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulukbulok, Cebulan, Negros Oriental, few meters away from Cebulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
2: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidere nga gihimo sa Cebulan Cockpit.
3: Cebulan Cockpit.
2: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
3: Cebulan Cockpit.
2: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
3: Kada Domingo,
2: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
3: Cebulan Cockpit.
2: Aduna pay dugang pang mga pa-premium. Unsa pay imong gidugayan?
3: Cebulan Cockpit.
2: Para sa detalye og registration, kontak ka lang si Sir Dumol Kimoskimo 0975-347-5448. Okay ni, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
3: Cebulan Cockpit.
2: Si Chukandaolo, San Antonio, Cebulan.
3: Cebulan Cockpit.
2: Labok na bay.
3: Cebulan Cockpit. Ang Cebulan Cockpit, adulap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Cebulan Cockpit. Bisita na sa Cebulan Cockpit.
5: Bio. Ako si Inara.
6: Tajud kayo ng akong blood sugar.
5: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule pre-time today.
6: Nahinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500.
8: Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
8: Balik sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntag pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, siwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
10: Puro de los Pueblos.
12: Alas 8.42 na! Alas 8.42, balik na rin sa ito kapag kapanagumanuan. Kiniga po si K5 Bernie Campos, kanunay gamay, TC. DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bayo, Kabusaw.
13: Si K5, Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Sport Bayo, DTX Deep Halubos.
14: Ang saman eh. Michelle Balieso Balonio. Good morning, sir. Watching her in Kandao ay balut ba, sir? Ah, salamat. God bless you. Oh. Si Rofi Libradilla, good morning, Sir Burns, Attorney Ronel. Always minaminaw sa Cagayan, Lepanto, Alegria, Cebu!
10: Puro de los Pueblos!
14: Good morning, mga sir. Muna siya resulta sa mga taong di ka mo makontento lang sa life. Gusto pa mukapit sa patalim. Ending problema ra. Renipi, Emperado Yapi.
13: Franz Adolf Franz, good morning, Sir Bern, ug Attorney Ronel.
14: Okay. So, alas 8.43, derita turn sa impeachment kagapon, maraga, nahuman na kagapon.
13: Si Matibag.
14: May, kanang ang pangutana, o niya ang tubag, usay sarcastic.
13: Okay, ni. Usay, gani niya suhid-suhiron si Kuan? Suhid-suhid niya si Jesus ko dito? Dili! Nato, ipangutana siya sa defense, dayon, dinaingon siya nga, already answered.
14: Already answered. Kwan, kanang ask-answered.
13: Ask-answered?
14: Marang inana, nakakuan ko, nakabantay po ko kagapon, no?
13: Ikatawa ko ng si Binluan.
14: Katawa po si Binluan.
13: Ibuyag siya ni Escudero. Pero, sa ako nakita, Kwan, wag murag kuan ra gid kaayo tong kang
14: matibag. Pamangod siya.
13: Pamangod siya din ha. Oh, ya. Gi-confront man siya atong nasa gihulga. Katubang na nigawas sa kuan ba gihulga niya si
14: katong kuan katong vlogger?
13: Vlogger ba to?
14: Nganong pinalabas mo diyan? Oh. Pinalabas mo yan, patayin kita.
13: Mil Sabio?
14: Oh.
13: Pagawas to.
14: Ang asawa ko buntis.
13: Oh, kato.
14: Ipagawas so, balita man sir, ano suko kay si Antonia gi na si Sabio dito.
13: Wala gi-confront ra siya nga kay gikuan ba ya ang gi-impeach ba ya pod ang iyang testimony sa iyang integrity ba? Okay. Halimbawa, ung sige nakahimo og kanang nakay mga kaso sa perjury na buti pa sa buti rin nakakasaligan nganong tuuhan man ang imong testimony.
14: Correct. Iya manggali gapil tong kang Sara katong pagpanumbag og sheriff.
13: Wow, gani
14: na. Buti pa sa buti nga. Kini bayhan na delikado gyud ni.
13: No. Kay mo matay lang gikuan nga pattern of violence ko no.
14: Unya pag sa iya na, unsa man tubag?
13: Wala, nadala ra ko no siya sa iyang emotion.
14: Talatala.
13: Sipo ni Sara, nadala ra po siya sa iyang emotion.
14: Unya katong kang Sara mga suking tigpaminaw, 30 ka buk patay adto. Tungod to sa demolisyon. Tungod to, gikan na bahaan.
13: Flash floods to. Ito nangisog si Sara.
14: Nang-extend. Nangayon na itong extension si Sara for 2 hours.
13: Kay bago pa na bahaan.
14: Bago pa na bahaan niya, gidemolis.
13: Oh.
14: Na-demolis naman to.
13: Na-demolis man to.
14: Lipa yung mga tao pagsuntok.
13: Pero nabahig ni Sara. Nabahig ba ang mga tao kabalhinan? Okay na itabo. Okay, dali-dali, mangod nila.
14: So, nadasa siyang emosyon. Nga si Sara, may itong emosyon mo, matibag kay personal man.
13: Personal man to, katong ka Sara, para matos mga tao. Pastilan. Hantong po itong iyang kuan. Katong nahitabo niya sa preskon niya, online preskon nga nakasulti siya ito. Tungod po ito sa emotions po niya, sa kahadlok niya sa iyang kinabuhi o sa iyang pamilya.
14: Kamura niya nag-booking po.
13: Pero ang ako ng layhan ni Sarah, nga relax or kaya siya, nagsuroy-suroy na siya ron.
14: Asa man siya?
13: Largas gawas, antong siya Qatar, himalag siya sa mga Filipino community, ding. Marag-anto siya sa Netherlands.
14: Bisita siya siyang papa.
13: Tatay di ko.
15: Foro de los Pueblos.
13: Ano, ay padala. Inday, sir. Ay, tuo ka na nila.
14: Mao.
13: Di gapon ka makonbikto. Wa na sila yung disisize.
14: Ma, dyan.
13: Sikusik, rin na sila sa kwarta.
14: Ako maka na-convince si... Kwan, si Mark.
13: Wala na kayo.
14: Wala pa, marag yan. Wa may tingog-tingog si Mark o si Camille.
13: Maubitaw.
14: Kasi mo na sila, appeal na sila sa kwan? Senator Judge?
13: Appeal.
14: Kinsa may Lito Lapid? Kinsa pa yung wala matingog to? Lito Lapid?
13: Si Lito Lapid. Marag sila.
14: Si Camille.
13: Si Camille, si Mark.
14: Kabalo ba po ka ni si Camille?
13: Ambot.
14: Okay ito, lang ang tayo mag-host si, Kawi, si Camille sa Wawawi!
13: Okay, kaya, presento siya ito. Para nga mailado.
14: Kinsa pa may tingog-tingog dito? Si Camille, si Mark. Si Lito, kisa pa man?
13: Sila naman. Ningog man silang bunggo.
14: Bunggo, tingog ni. Tingog ni si bunggo.
13: Oh, Robin Padilla.
14: Robin, sige.
13: Sige, sige bunggo.
14: Si bunggo. Sige, mas bunggo.
13: Sige.
14: Si
13: Loren, si...
14: Tingog na po si Loren.
13: Pero nangisog si Rafi gahapon.
14: Kay?
13: Kaingon siya, kung ang minority ko no ang mutindog, tagdugay ko no. Maingon nga 2 minutes, pero maabot ko nung 5 minutes, yung uban 10 minutes. Kaya kung sila kuno sa majority, 2 minutes sa dyan kuno, paundango na. Oh, di mo itong kikuhan siya nga, mo itong nagsugod na nga bagtinga na. Bagtinga naman pag 2 minutes, ding. Kay...
14: Patuyang ramanggod.
13: Ha? Patuyang na, pero si Kuan, si Chase Escudero, siya magunong taong gadala kasi ko'y presiding officer.
14: Dapat siya mo.
13: Takto na. Pero iya, nila sa mga budgets, huwag mga yung extension, huwag taklaman ko. Wala nga mo mga yung extension. Ang dating ni Rafi Tolfo, nga murag si Jesus ko nila, murag nasa minority dami. Kaya kung di man nakabutar si Jesus, kay kuhan man na, presiding officer, di man makabutar.
14: So do, sira?
13: Do, sira na ina.
14: Mo ba?
13: Oh, presiding officer, di man makabutar.
14: Si Wayne.
13: Pas to break the tie.
14: Si Wayne Gatchalian.
13: Abutar.
14: Senate President.
13: Pero sakto na nga, si Presiding Officer na siya sa tunga. Kay Presiding Officer, good sir. The motion is noted. The motion is carried.
14: Pastila na mga sakitig pamina. Anyway, ato ni Paboton kay Karong Lunes po, Hontorns.
13: Karong Lunes, walay... Impeachment, hearing. Walay hearing. Kay Sona, State of the Nation Address. Karong Martes, wala gyapoy hearing. Kay kontra Sona sa mga minority senators. Pagka Merkoles, hearing. Pero gika nag alas 10 sa buntag, hantod og alas 2 dagito o alas 3 sa hapon. Dayon, pagkasunod simana, Lunes abot Merkoles ra gihapon pero alas 10 na sa buntag. Hangtod alas 2 o alas 3 sa hapon. Muna na'y bagong schedule sa impeachment, ha?
14: So, muna na siya. Sige, alas 8:50 na!

0: Cup!
1: Mayong buntag, mga Sogintig Paminaw.
0: Good morning, our listeners.
1: Amo mga panghinaot nga kamo anaasa maayong panglawas o walay gisakitan og tiyan.
0: I hope that you are in good health and no stomach ache.
1: O naara mo sa maayong kahimtang bisan pa man sa mga krisis nga atong giatubang.
0: You are in a good situation even this crisis that we are facing right now.
1: Pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, apil na sa mga palaliton.
0: The increase of petroleum products and other basic commodities.
1: Among panghinaot nga bisan pa man mahal ang mga palaliton pero dili gyud ninyo itagaan o kumpiyansa o pasagdan ang inyong mga panglawas.
0: Even the supply is high, the basic commodities is increasing, I hope that thou shall not be kumpiyansa because it might be you. Maybe you'll be the next to have the adverse effect of the situations of the surroundings. Maybe you will be sick and have a fever.
1: So, dili nimo sugtan. Kinahanglan gyud nimo nga budgetan pod ang imong pag-inom sa mga para sa imong panglawas.
0: You must also give a budget to what you take for the good of your the good of the your life and for the family as well.
1: GTA, my PC, GTX 500,
0: GTX 500. Oi, happy Fiesta tanay!

0: Sa ngalan sa mga CEO President, the generous Busing Busing Doc Ramiloy.
1: Area Manager, Mayor Pev Uban, yan Ligan.
0: Morning usap gato ni Dodong Nino Ligan, Pikas Lawak, Jonathan Calvo. Kariga pong si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonika, Mighty si DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3 Bayo, Kabusaw.
1: Kini si Kaki 5. Attorney Ronel, Kanonika, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Sport Bayo, DTX Balbos, para sa Kampiyon Kabalita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros!
2: K5 News FM,
3: Puro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran, ug giya, kabahin sa ato.

0: Sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
0: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa dai no.
0: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
1: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
0: Maurag ta na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
0: Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: wax condition,
0: wala
1: no?
0: Wax condition, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan di ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
0: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang tambok.
1: Oh.
0: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang liptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason, sobra nila nga kaon o kamay. So, JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: Hosto!
2: DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Padre. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500,
6: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.

0: 500.
1: Mabali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
3: O ako na sab, si Dr. Miloy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang maka-apekto sa immune system sa tawo.
3: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magka-sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
2: Gusto.
3: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian o sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
2: Mm-hmm.
3: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom o pagpanigarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
2: Kana.
3: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito kas buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
2: Mm-hmm.
3: Nya, mantikaon na sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa ma...
4: Iso. Bakal na sa mga butika.
5: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Magklinika Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotic. Ang fortified ga probiotics. Klinika Spore Biotic. Mabalik sa iyong kasuki butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
6: iCareGo, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract, isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. iCare Gold, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. The exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
8: KK5 News FM. News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
10: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
9: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
11: Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawan. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan,
12: the doctor is in.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og ka Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomnob kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
0: di ka na,
2: ga-detox ka pa. Ang detox ko
1: ila binadyod, gantong mga tao nga na ay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
2: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
1: Pasabot na Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
2: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay. Nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga opoy hinungdan sa scarring.
1: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya GTX 500.
2: Maulagi.
1: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudito sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na nga tumak. Sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naakay fatty liver, lagmit, mubag dyan ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong GPT o LT, inom dyan ka o GTX o Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
15: DJX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
15: DJX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
1: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o guban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mao na nga importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
2: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
1: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, o DTX 500 o Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige o palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined.

0: Mabalik sa mga balika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ram.
2: Teka, UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500
4: sa mga butika.
5: Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
5: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
6: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nato ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
5: Correct.
6: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mo-forma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
4: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
5: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
6: Dapat, Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop o gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
5: Ay.
6: Pero kini lamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka gallstones.
4: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radyo
7: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
6: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa dumpling o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement ganun ay taas nga antioxidant o wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
5: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
6: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
5: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
6: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga maporma, Sir GP. Naaman siguro kay savings nga 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
5: Inom dyan kag DTX 500 o Mighty C. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
4: DTX 500!
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunan ko yung ibating panglipong-lipong, ugusahay. Muhanap ang akong panglipong.
0: kinahanglan taw.
8: Nisulay ko og tumar may tisi.
0: Tulok kapsula sa usga adlaw.
8: Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo.
0: Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
10: May tisi sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
11: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, surin po nila ang Rayo Coffee.
11: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
5: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
11: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Dalong malang akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
10: nga may D3. Kapalit
3: sa mga butika.
10: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
5: Sige.
11: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
11: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin.
5: Correct.
11: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So ana asyay banabana mga 27,000
11: inya
5: active cases.
11: Inya kung naa kay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no, ipangtabi jud ka. Si Dok Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
5: Madlok na sila, Dok, paduol nimo.
11: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisan pag ang imong pamilya, Dok, madlok nimo kay basta na kay TB.
11: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
10: D3 Bio.
13: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
10: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
11: Kung saon man pagtabang ni D3 Bio, sana ay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
5: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
11: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, uban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
11: Grabe jud ay ang TB, Sir JP.
5: Correct.
11: Kay sa Ehipto pa may TB na.
5: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
11: Nakita ba nimo, Sir JP, nga naay mga TB dot center?
5: Yes, of course.
11: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ng TB? Ug unsaon man sa ditribayo pagsukol ani nga kaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
11: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
11: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
5: Usto, ang ditribayo kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni ditribayo.
11: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa ditribayo. Kung kaya ni ditribayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
11: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang ditribayo. Ang BCO nga naa sa ditribayo, nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
5: Mapatay jud.
14: Ditribayo. Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
15: Ditribayo.
14: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
16: Ditribayo. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Ditribayo.
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika niyo fresh.
5: Kayang-kaya,
11: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika niyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
11: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
5: Oh,
11: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
11: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud na ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
11: pa.
5: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lang. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining akapi, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
11: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
5: No.
11: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: D3 Bio Health News.
18: D3
3: D3Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
5: Ang D3Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
6: Grabe sa muinom kag D3Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre pag abot sa imong gut sa imong tiyan mo produce na ni sa unsa man
5: kinisad ang nagaproduce og probiotics do
6: mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3Bio.
5: Daghan
6: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir GP.
5: Correct.
6: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
5: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
6: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
5: Correct.
6: Lipay jud ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics mohimo dayon siya og B vitamins. Unya sa plain D3 na ana?
5: Wala.
6: Kung ako pa sa inyo hinahinay na taog inom D3Bio.
5: Sunod, ang D3Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, og K kanang adik ba?
6: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3Bio, naay kauban nga good fats ang D3Bio. So D3Bio, check.
5: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
6: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
5: Gusto.
3: D3Bio!
19: Ako si Inara.
20: Tadyod kayong akong blood sugar.
19: Ako ang gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day.
20: Nahihinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio!
6: Ang D3Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po na ito ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3Bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
3: D3Bio!
6: Kini, magadugang sa mucus production, pag yun, Sir GP.
5: Oy, wow.
6: Sa imong mucus lining.
5: Unsa
6: may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
5: Correct.
6: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
5: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
3: D3Bio.
6: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
5: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
6: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
5: Sunog.
6: Mabangag sa GP o mahimong
5: ulcer.
6: Sa D3Bio nga naay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
5: Ikis na po.
6: Ang D3Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
5: Wala.
6: Bintaha dyan ang naka D3Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
5: Correct.
6: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
5: Oh.
6: Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
5: Ay wala.
6: Pero ang D3Bio, naapa siya'y monocaprin.
5: Oo, monolaw rin pa na ha. Naapay caprylic pa o capric acids.
3: D3Bio.
6: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
5: O, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3Bio over plain D3. Wala na tayo oras, Dok.
3: D3Bio.
5: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon,
5: ayaw abusohon.
3: D3Bio!
13: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Humansak duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio!
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
1: nga may D3.
17: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Programa nga puno,
18: kumpleto,
1: con todos ricados.
18: Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran.
1: Ugiya,
18: kambahin sa ato ang maayong panglawas.
1: Mamati,
18: apil
1: sa mga health topics.
18: Adlaw-adlaw,
1: kauban
18: ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: championing the lives of the Filipino. Morning Log Drive.
1: Morning Log Drive.
0: The Morning Log Drive.
1: Morning Log Drive.
2: Serving you the best music and information, this is K5 News FM. Good morning, good morning, good morning! Today is July 23, 2026. It is Thursday. Teka lang, ang bilis pala ng... Teka. Morag na sa laag, manta da rin napita. Okay, yun, ganon. Kumusta yung Thursday, mga ka-K5? So far, malamig ang panahon. Kahapon, bali, yung kusugas, ulan, bundak, pastanan, nga mura dyan, o nagbaoy ang langit. Karon medyo, wala man siya ka-ulan, but bugnaw siya. Sana all cuddle weather. Nga ka ikaw ramang usa, weather lang. Wala lang kay cuddle. Oo, pag jacket, pag habol, pag midjas. Oo, inaanak na lang yun, no? Lipayo na naman kita ng dapita na mamainit ka. Oo, imnanday ni mo nag-DJX Coffee Mix 1, na sulbad ng katugnaw. Diba? Anyway, yes, mag-uban-uban na po ta until 11 o'clock. Kauban sa ato mga love songs today and yesterday. Sa mga ganahan mo request or ganahan mo greet, you may check sa toon text line sa numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Another morning na sad, diba? Sige na ta. Good morning, Anne. Good morning, good morning. Sana all good bagyud ang morning. Of course, kailangan na to na siya i-good. Kasi nagdanan man na si mong adlaw. Sa mata, sa pagmata, sa sayo, sa kabuntagon, don't forget to say thank you sa laing morning na imuhang na-experience today. Because sa realidad, magyud mga ka-K5, dili gyud ta na naka-experience sa kabuntagon nga imo na-experience karon. So if you are still breathing, if nakamata pa ka sa morning, then it's already a blessing. Let's be thankful for that. Labi na kung healthy ka, and then malipayon pa jud ka, kontento pa jud sa kinabuhi, di ba? Blessing na gina siya, dubli-dubli nga blessing. Kay daghan mang kwartahan diha ka, dili gyapon malipayon. Oh, di ba? Di gina mabase sa kwarta po sa'yo, mabase man. Pero bisag unsa pa nimo ka dato, bisag unsa pa nimo ka bilyonaryo, kung dili Japon ka kontento sa imong kinabuhi, di Japon ka magmalipayon. So contentment is the key. Oo, magpakontento na lang kita, ano yung tayo choice. Naging nikontento ng mga gabilyon-bilyon ng kwarta diha, no? Contentment, napakahirap yan. Napakahirap i-achieve. But if ma-achieve na siya nimo, ikaw ang pinakadato sa kalibutan. Contentment plus peace equals happiness. Diba? May punta tayo sa whole Negros Island region. Sa mga nakatune in karon sa K5 News FM, sa mga kabalayan na to dira sa itong mga establishments, dira sa may Changi, sa itong mga tindahan, sa itong mga drivers, sa itong mga commuters, kumusta ang inyong kabuntagon? Busy na kaayo, no? So far, busy na kaayo sa mataga, tagsa-tagsa ka na ito ang mga buluhaton. Sa trabaho, sa panimalay. Oo, ang uban, bisig pang libod, bisig pa maligya. Ang uban po, bisig og dok-dok sa cellphone. Post sa social media, pang bash dito. O, 2026 na. Actually, hapit na po di mo bear. Di mo mabalaan mo, September na gini. And then, mo 2027 na, digyapon ka mabago. Marites, ragid gihapon ka. Tama na. O, sakto na na. O, kanang mind your own business na ta, darin dapita. O, gidili ikasakit sa imong buot. Pasag dahil. Ayaw pang hilabot sa kinabuhi sa uban. Ayaw pang hilabot sa buling sa uban. Kaya o kakabalo nga mas daghan pa day kag buling. Wala ni mo nalimpyuhan. Later, atong i-share ang atong horoscope today sa mga lucky colors, lucky numbers according sa imong zodiac sign. And also, if I don't na tayo ma-share ng historical events, for today's date, July 23. I have here my first song by Jason Derulo, It Girl. This is DJ M. Welcome to Morning Love Drive.

That's Star Song by Rob Daniel. Welcome back. It is the 9:43. Atong oras, sabagin na to sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Alang sa mga nangita, taraga food supplement pang paligoon silang kalawasan, batok sa mga sakit-sakit. Ilamin akong busy ka sa matag-adlaw, halos dili nakakapahuway. Importante nga, ligoon lang gid-gihapon na tong lawas. Gamita ang atong Tower Trio, ang D3 Bio, DTX 500, and Mighty C. Mga bituin nakatingin sa atin. Yay! Lain may nakatingin. Di man bituin. Alright, happy birthday sa mga birthday celebrants today, of course. Mga Leo babies. Leo na tayo today. Move on na tayo kay Cancer. Aniya mga celebrities or inila dari sa Pilipinas and outside the country. So we have the Filipino actress and comedian Eugene Domingo, actor and model Zanjo Marudo, and television personality Christy Permian. Sa gawas naman, we have the American actor Woody Harrelson, the American actor and comedian Marlon Wayans, and the White House Press Secretary Stephanie Grisham. Happy, happy birthday! Mahinaot mi nga malipayon kasi mong birthday today and good health ka kanunay. And speaking of birthday, usapod sa mga natawo karon, imposible, guay, nakailaan eh. Wala ka kailaan eh, wadyo ka kabasag history yun. Natawo rin siya on July 23, 1864. Wanilain si Apolinario Mabini. Para sa mga wala gyud kaila. So on July 23, 1864, isa sa mga most brilliant legal minds and very independent souls sa Filipino history, tawo sa rustic barrio sa Talaga in Tanawan, Batangas. Si Apolinario Mabini I Maranan, or mas nailhan sa moniker na sublim paralytic or dakilang lumpo, or gihailed as brains of the revolution or utak ng revolution. So it would rise from absolute obscurity para i-shape ang structural skeleton sa pinakaunang Philippine Republic. So si Mabini ang ikaduhang anak sa walo ka mga nagsuon ni or anak ni Inocencio Mabini, isa ka unlettered peasant or peasant farmer, og ni Jonisha Maranan, isa ka hardworking market vendor. So despite sa ilahang kapobrihon or sa economic limitations, ang iyahang mama na recognize ang kabright ni Apolinario. So sa iyang early education, it was a patchwork of survival and determination. Nagsugod siya sa informal lessons under sa iyahang lolo, isa ka village teacher, before siya ni move sa isa ka school nga gipadagan ni Simplicio Avellino. So para mabayran para mabayaran ang pag-eskwela, si Mabini nag-trabaho isip isa ka houseboy and nagkuha mga pipila ka mga trabaho sa local tailor in exchange sa libre nga pagpuyo. So later, transfer siya sa eskwelahan ni Father Valerio Malabanan, isa ka legendary Batanggenyo educator whose academic rigor kay... It was renowned that Jose Rizal explicitly mentioned or mentioned siya sa novel ni Jose Rizal nga El Filibusterismo. In 1881, na-earn ni Mabini ang iyang scholarship sa isa prestigious Colegio de San Juan de Letras sa Manila. Ang iyang time, there was marked by social humiliation. Professor ang inila picked on him repeatedly for his threadbare. Kay iya mga sinina, kay gisi-gisi. Kung lagi kay pobre man siya. So, equated ni siya sa mental dullness. So, si Mabini, hilo maragod siya sa iyang pag-eskwela with flawless recitations. Yet, finances constantly nagpugos gid niya sa iyang pag-undang sa pag-eskwela. So, para makasurvive siya,
ni Spencer pila ka tuig bouncing between sa pagtudlo og Latin sa iyang town schools and nagtrabaho pud siya isip a copyist sa Manila Court of First Instance. So si Junisha Maranan desperately ganan siya nga iyang brilliant nga anak mo sulod sa Catholic priesthood isa ka posisyon nga mag-immense sa social mobility and safety sa panahon sa Spanish colonial era. However, ang innate desire ni Mabini para i-defend ang defenseless drove him elsewhere. So famously he stated that mas gipili niya ang balaod because ganahan niya nga i-defend ang mga pobre. So a year after na earn niya ang bachelier in artes with highest honors and the title of professor of Latin gikan sa Litran, isulod siya sa University of Santo Tomas. Iyang gibalance iyang grueling hours isip isa ka judicial clerk while gi-maintain po niya iyang pag-eskwela and eventually nag-graduate siya sa law degree in 1894. Tragically, namatay ang mama before pa siya ni-graduate and never knowing na mas piliun niya ang pag-defend sa entire nascent nation rather sa mga individual clients. In early 1896, right isip or as his legal career nga nag-took shape na siya, si Mabini kay na-struck by a severe febrile illness. So nagkasakit siya permanently na paralyzed iyahang duha ka legs. So for nearly a century, a toxic historical smear campaign plagued his memory. So si Mabini or Mabini's political detractors within sa revolutionary government, jealous sa iyahang absolute control over Emilio Aguinaldo's ear, viciously whispered nga ang iyahang paralysis ka resulta niya sa syphilis, an attempt to paint him as morally degenerate and mentally compromised. So kani siya nga historical injustice was finally laid to rest in 1980. A team of medical expert exhumed Mabini's remains sa Manila North Cemetery. Ilahang comprehensive bone analysis scientifically nag-prove good beyond a shadow sa pagduha-duha sa iyang paralysis kay it was caused entirely sa poliomyelitis or polio. So sa diyang si Andres Bonifacio, armed katipunan rebellion erupted in August 1896. Ang Spanish authorities giswept through ang Manila and then giarrest ang mga intellectuals. So despite siyang physical paralysis si Mabini, kay nadala sa hospital prison. Dili man siya membro sa katipunan, nabilong siya sa Jose Rizal's La Liga Filipina, isa ka peaceful reformist association. As a pacifist, si Mabini was initially skeptical at arrived under sa armed populace nga mag-defeat sa Imperial Spain. However, ang pagkamatay ni Rizal ug ang terrifying brutality sa Spanish response nag-transform ni niya. Nag-realize sa populace possessed sa unstoppable collective will for liberation. So iyang gi-throw iyang intellectual weight behind the cause, pinning fiery underground manifestos. By June 1898, si General Emilio Aguinaldo gipatawag siya to his headquarters in Cavite. So gikarga siya sa isa ka hammock across the mountain trails. Si Mabini quickly nahimong closest political confidant ni Aguinaldo. So si Mabini immediately reshape ang movement. So iyang gi-advisean si Aguinaldo to scrap ang iyang dictatorial government in favor sa revolutionary government and gi-draft niya ang organic decrees na nga mag-establish sa administrative bones. Nag-serve siya isip the pinakaunang prime minister or president of the cabinet and secretary of foreign affairs sa pinakaunang republic or Philippine Republic sa Malolos, Bulacan. So it was here nga ang Mabini clash particularly with the conservative wealthy elites or plutocrats like Pedro Paterno and Felipe Buencamino.
So losing sa iyang constitutional tug of war sa elite faction, disillusion, Mabinin resigned sa cabinet post on May 7, 1899. So sa dihang ang Philippine American War ni escalate si Mabini kay napugos to flee north with the retreating Republican government on December 10, 1899. Ang mga American troops finally nadakop siya in Quiapo, Nueva Ecija. Mga Amerikano quickly realized nga ang paralyzed man sa iyang lingkuranan kay he was far more dangerous kaysa sa mga armed general. Even sa iyang prison cell, si Mabini nagamit og ballpen isip weapon, or not totally ballpen but pen as weapon sa pagsulat, scathing articles nga nagdismantle sa mga Amerikano or America's imperialist rhetoric of benevolent assimilation. So iyang gi-argue nga ang tinuod nga kalinaw could only exist on a foundation of absolute national independence. So by 1903, broken by the harsh conditions of exile and suffering sa mga rapidly deteriorating health nga giatubang ni Mabini, he desperately ganahan lagi siya mamatay sa iyahang or dere sa Philippine soil. So bowing to necessity, ni finally ni agree siya nga to take og mandatory oath sa pag-alliance sa United States, isa ka non-negotiable condition sa iyang pagbalik. So nibalik siya dere sa Manila on February 26, 1903 and gi-offeran siya og lucrative government position sa mga Amerikano. Patungod sa iyang principles, nibalibad siya and retire siya sa isa-isa ka modest nipahat in Pandakan, Manila. Ang iyang pagbalik kay tragically mubo ra gini siya. On May 13, 1903, a brutal cholera epidemic rip through sa slum sa Manila and nag-weekend ni siya sa pila ka tuig siyang exile. So si Mabini contracted sa waterborne disease after sa pag-inom og contaminated nga gatas. So namatay siya sa edad nga 38, sobrang bata. Tungod sa iyang legs nga na-shatter sa iyang sakit and sa iyang republic crushed by an empire, nibiya si Mabini behind

0: K5 News FM.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang sa pangalan, sir?
4: Junyang.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Aswagan.
3: Pilay mong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay dig karangan sa mga lawas?
4: Imo naman ko. Tumunsa kong lang kansyur. So, pag kimo na ko, nigamot ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun yung nagluya, hindi ko rin ako sa kumulog ang pasinti mo. Nagluya, gib. Kaya ko para sa Diyos, ang pagkaroon, bakit ko yung nagluya, unsa?
3: Unsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaning, dagunta, gitagahan ko doktor o may tisi. Gayon, D3 Bio. Ngayon po kagabi, katong DTX 500. Alas Diyos, sige ka pong kagkimo.
3: Sige ka pong kagkimo.
4: Gani, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Itcha Dos, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kurang ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, alas Diyos na, mga pagbuhok.
3: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500.

0: Kaiban, DTX 500. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak og glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Chita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imo bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsang ganyan sa DTX 500.
5: So unsang may pilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit iyan murang imuminan ba kung makatumar kita sa istit ani ma'am kuan kanang wala iyang sakit din sa batang ba abdik ba siya basta naka-istit at tumar ani.
5: So wala pa na siya niinom anak sa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na gini siya sa kuan niyang gitrabahuan ani.
5: So unsang may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number
0: 1,
4: Jimmy
0: Angkuan,
4: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabilis sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Mabibilis sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
11: Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
6: Mag-Clinica Spore Biotic.
11: Katabang sa pagmindot sa digestion
6: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
11: Para healthy ang tiyan,
6: Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw.
11: Mapanit sa iyong nasuki butika.
12: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful agad ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
13: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imuskreto nga gwapa kaya how?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
15: Eye Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
16: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
18: Many more.
17: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
18: E&C Mart.
17: Your all-in-one store.
19: Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
19: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug bang pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayuon,
10: og Villa Amada, across Qualphone.
19: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event. Siguradong ikay mo, papasayaw!

That is Close by Paulo Santos. Welcome back. It is now 10:19 itong oras. Itugin na to sa Extend Food Supplement for Men. Nalang sa mga Mr. and Mrs. nga nang itagpampaligon silang relasyon kay Gabukpas Ok. Oh, sabah. Gabukpas Tanan. Gamitin lang na siya Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga nangitagpampafresh silang ilok para di ta manimaho and humuta kanuna eh. Gamit lang po ng Clinica Deo Fresh sa mga nangita dara og sabon pampagwapa pampahamis. Gamit na po ng DTX Beauty Soap. Alang sa mga adunay problema sa constipation or diarrhea, ganaan ba kang healthy permi mong brain and memory? Gamit lang po ng Clinica Sporbiotics. Gandang umaga sa lahat. Pakibati kay Kuya Joseph, Ate Flory Chiquito, Ate Marites Mika from Miss Waterfalls, 7th Avenue, Caloocan City. God bless. Awala ka Caloocan diri. Hello, good morning. Okay, today is July 23. Magsugota kay Leo. Karon ko na ipag i-revise ang kasunduan sa so, siya magpapatibay sa ugnayan ng iyong partner. Ang pingi ang tanang properties na ayaw basta pagsalig. Siguraduan nga permi kang hands-on sa inyong negosyo. Numbers kay 36, 17, 22, and 45. Color kay Violet. Sa Virgo, ang imong cooperative efforts ang maghatag sa imuha og tagumpay. So, mapakinabangan po nimo kung aduna kay social connections. Connections that you don't have. Charis. Laida. Laida magtalas. Numbers for Virgo, we have 28, 51, 32, and 45. Color kay blue. Teka lang, ano man ni siyang putol, hulat. Ah, ito read more pala. So, Libra, ilaan ko no imong oras sa mas importante nga mga butang and then palayo sa mga tao nga puro chismis ang mugawa sa ba-ba. Correct! Ano, ganing wala na ganing makaon, nagsalig na lang gani. O niya, ang busy pa kayo or humanon rin ang adlaw sa panglibak. Ang himantay kinabuhi sa uban, kanang klase sa mga tao ang dapat nimong likayan. Unang-una, wala, gausik-usik lang kasi mong oras. Oo, ginay nung dami. Numbers for Libra, we have 42, 25, 17, and 53. Color kay red. Sa Scorpio, ayaw daw yung sundang advice sa isa ka associate. So, dapat kabalo ka musuri sa iyang loyalty. Usa ka mag-desisyon. Numbers kay 39, 41, 55, and 21. Color kay blue. It is now 10:22. Mali ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song by Morissette Amon, Di Mapaliwanag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ang sa pangalan, sir?
4: Junior.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Aswagan.
3: Pila imong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay ning karangan sa imong panglawas?
4: Imo naman ko. Tumong siya kong lang pansyo. So, kimo na ko, nigamot ko sa alternative medicine. Para Dios, so, nabig ko yung nagluya, hindi ko rin ako doon sa kumang pasinti mo, nagluya. Wala ko para sa Dios, ang pagkaroon, bakit ko yung naluya? Unsa?
3: Unsa ang mga produkto ni sir?
4: Kaning, kadagunta, gitagahan ko doktor o ITC, gayon, D3Bio, ngayon po kagabi, katong DTX 500. Alas Diyos, sige ka pong kagkimo.
3: Sige ka pong kagkimo.
4: Bali, nakaroon, hindi ka pong gilaboratory kay Pichados, ng kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, premierong kimo, aksan di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, alas Diyos na, naman ko ibuok.
3: Wow, congratulations, salamat kayo.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. D3Bio! Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na mayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na
2: ang alkaline ng vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita Balagosa.
5: O sa ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsang dali sa ATX 500.
5: So unsang may pilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit iwan murag imunin ang bawang makatumar kita sa estate ani ma'am kuan kanang wala yung sakit din sa batang ba abdik ba siya basta naka-estate at tumar ani.
5: So wala pa na siya niinuman na unsang diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Nga dali siya magubo magdala-dala yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So unsang may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani.
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para natong nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kisi. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha? Weh, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at dunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagtatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
15: Many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
16: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o gumanta. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Ampukon 2, Ayuon,
17: og Villa Amada, across Qualphone.
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Sigurado'ng ikay mo, babasayaw.

0: The Morning Log Drive.
1: Morning Log Drive.
2: All right, that's maybe it's you, or it might be you. It's you. It might be you, ano ba? San ba yung it maybe it's you galing? It might be you by Stephen Bishop. Sorry naman. Lutang girl, lutangka girl. It is now 10:44 at ang oras. Yung ginato sa Extend Food Supplement for Men. Mighty She, DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, DTX, PD Soap, and Sporbiotics. Natawa ako sa maybe it's you. Good morning to... Junwar Lisundra, shout out DJ Yam. May buntag, Junwar. May buntag po sa imong family dress sa Mayliko. Gihulngan City. Okay, atong last iba sa ganina kay Scorpio. Let's go this time kay Sagittarius. Ang imong kwarta sa bangko ang magpalipay sa imuha. Increasing ang tanan kung dili lang ka mulihis o glandas. Magpalipay, mag-gitaan yung kwarta. Good. O sa kurtahan gani, malipayon man jud ka. Huwag kay kwarta, di ba? Labad pas ulo. Kalot sa tanang kalutunon. Number sky, 28, 1943, and 59. Color kay purple. Sa Capricorn, napasuriin kuno nimo ang imong reputation. Tagai og importansya ang imong negosyo. Ayun, wala kay negosyo. Di wala kay tagag importansya. Cherry is numbers. Sky 543, 25, 36, and 47. Color kay pink. Aquarius, mabuhat nimo ang mga buluhaton. Mapapasa iyo ang budget. Aduna kay chance nga maging debt-free or mabayaran tanan nimong utang. Numbers kay 39, 14, 46, and 55. Color kay yellow. Pisces, daghan kuno kang dato ang client. Ang mutabang sa imuha kung pabilin na kang tapat at may paninindigan. Ang tao maniid magina siya. Kung tanaw nila kasaligan, kasaligan jud ka. Kung tanaw nila mangunguat ka, o mangutang ka, hindi ka mabayad, wag yung taong musalig ni mo. Ana lang. Numbers kay 1941, 45, and 28. Color kay red. Sa Aries, mabutang og CCTV para mapanata ang loob sa security ng tahanan and dapat mag-install sa alarm system. Correct. Sa panahon karon nga daghan naman kaayong dili mayong tao di as kilid-kilid, importante gud ang security. Kung naagyo kay extra kwarta or nakakakakayahan nga magpataod og CCTV and kining alarm systems, very helpful gud kayo. No, importante nga safe ta kanunay. Numbers kay 39, 21, 45, and 19. Color kay green. Sa Taurus, kinahanglan seryosong pakikipag-usap sa anak. And dapat aduna kay rules sa panimalay, kanigyod. Sa kadaghan sa krimen nga nahitabo sa eskwelahan karon, usag yod sa rason, anak, kay wala gyud na paayog padako ang mga bata sa ilahang ginikanan or sa ilang panimalay or sa ilahang sa iyang gipuy-an, sa iyang gidak-an. So, mga parents out there, dapat maghatag-itag saktong attention sa itong mga anak and then focus if you can. Ang tarungo na ito pag-teach ang ato mga kabataan kay na nanasad ko yung mga nakita ang post sa social media yesterday nga adunay isa kasudyante elementary pa ganito nga gidukduk og bato ang sa iyang classmate and then eventually or unfortunately namatay gitaw ng bata. So let's be careful and then dapat gyud tutukan nato atong mga anak, no, unsay mga lihok sa atong mga anak and dili ta dapat mo konsente na mao gina siya sakit sa mga ginikan nga bisag kabalo sila or patay mali sila sa binuhatan silang anak na bisag sayop na labanan ragyod gihapon. So dapat we should teach them a lesson sa bata pa lang. Okay, numbers for Taurus, you have 35, 51, 25, and 15. Color kay pink. Sa Gemini, makalkal ko ng imong old family issues sa inyong panimalay or sa imong pamilya or tungod sa inyong family get-together. Aduna isa ka win-win solution ang dapat ani. Oo, basta reunion gani, manggawas gina mga baho. The number is Sky 43, 15, 48, and 52. Caller Kegel. Last, you have Cancer. Importante ang work-related travel. Diri magtatagumpay ang market expansion. Numbers kay 11, 14, 51, and 43. Color kay brown. Hello to Janette Agat, Marvin Rosales, Boy Rosales, from Princess Jane Joseph, Kister Divine, from Sitio Danau, Gumintok, and hi sa mga tuba boys sa Upper Danau, Gumintok, si Rick Martinez, si Zorin Ikoy, Danny, Elajo, Juni, Doming, Tiu Tiu, Kaloy, Sindit, Leon from Totski Martinez. It is now 10:50. Up next, you have Hato sa K5. Huwag mana sa Tamagdungo for 1.5 hours. That will be Friday. I have my bye-bye song by Brian McKnight. 6812. This has been DJ Yaman nag-ingong. Bye-bye. And maayong buntag.

0: Ang kakampyon, Estasyon K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil.
3: Mm.
2: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
3: Mm.
2: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
3: Mm.
2: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
3: Mm.
2: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pag mata nimo.
2: Murag na anatanan?
3: Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nga nung kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
2: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na IMCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai, patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo ikaproduce og serotonin, a precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes.
2: O nga

0: siguro, sir, aron makahimo og melatonin. Na ako'y sekreto, sir GP.
1: Unsa man na, Doc?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Na ako'y pangutana, sir GP.
1: Oh.
0: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili jud, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Correct.
0: Pero kining D3 bayo, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga na kanindot ang D3 bayo, sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
1: Ang D3 bayo,
0: tapos ang plain D3, murag tag-G's rating alina.
1: Oh.
0: Darira kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga na D3 bayo, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom ni mong D3 bayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3 bayo, Sir GP, ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect dyan ang pag-inom sa D3 bayo. Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Radio.
1: Campeones Radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
4: Oras na! Oras

nasiguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

95 News FM. Mayong kaudon sa tanan niya. Welcome mga igala sa itong panag-uban-uban ining tungura. Welcome sa programa ng Hataw sa K5. Baka balagya po ning inyohang Digidong. Ay, kumusta? Kumusta? Kumusta? Magkaroon ang inyohang maing adlaw din eh. Adlaw na usap garon mga igala nga. Webes na po tayo. Adlong Webes, pizza 23 ning bulan sa Hulyo, tuig 2026. Kumusta man garon kasi natian ni mos kinabuhi igala. Sukad pagsilang sa adlaw kanina, unsa may mga maayong gawi imo na himo karon adlaw. Ay sorry. Dahil na hala, sige kawala gabon, sini yung mga greetings sini yung tungura higala. Ako, banobani gabon ko ninyo ka K5 at amanta alauna sa kapon nun. Maligwa ka oras na itong panag lambigit din is gangin. Lambigit pa yung nalito. Hala, sige. Hala, sa 11:21 na gyud sa kautuhon mga higala. Ani, ginamauntag na ka K5. Yatod ginigin na ito sa DTX sa 500. Alang sa kanon na yung kasiguraduhan gyud sa himsog sa ito ang kalawasan higala. No? Ay, gyud pagduha-duha. DTX 500 lang yun sa kanunay. At huwag kay ganyan DTX 500 mga higala, doon na ginikakayahan nga muhinglo, mulimpyo sa tuang dugo. Nakatabang gini mga higala pag natunaw sa mga cancer cells sa tuang kalawasan. Nakatabang gini pag protekta. Ganado, mapahilayo ta sa mga balatian yun mga higala, no? Kaya mapaligo na ini ang ato ang immune system, mga suki. Mga gwardya sa ato ang kalawasan. O, diba? Asa mang ganiana. Muna, giingon mga higalang modern nga habak. Bida. Hala, sige. DTX 500, mga higala. Available kayo na mga kakaifay. Ng butikag parmasya din sa ato ang palibot garong panahon na. Alright, sa mga wala pa day, numero din sa ito ang sibiyana, no? Niya, ginahang mo padayag sa ilahang mga greetings ining tungura. Padayag pa yung nalitok ni Jido. Ari na sa ito ang binaagi din sa ito ang call hotline ni Gala. Tawaganan mga suki, tawaganan ha, klarohon tani, klarohon. Tawaganan mga igala, binaagi din sa ito ang smart call hotline 0910-786-1433 mga higala. Aniya sa ito ang Globe Call Hotline. Tawaganan, gihapon, tawaganan 0936-207-6748 mga higala. Ay, padangat, ipambit na dris kang ina ni Gala ng inyohang mga panawagan. Kita greetings sa mga itong kalaki din yung mga higala, mga ngalan raman ni Buros. Okay, tagaan talagang pagtagad yun ayon. Ban, sa dili pa day, sa ngalan din na sa ito ang CEO Doc Ramel Oy. Sa itong area manager Mayor Piv Legan sa may Santa Catalina. Kaya dari sa Picas Lawak mga higala, ang ito ang kaabag ining higayon na aga K5 Francis John Yape. Kaya sa pagkausap pa mga suki, DJ Dong Ragyod Gapon na ini. Ini yung magkauman ng tamang talauna sa kahapon nun. Ini Gapon sa itong paboritong radio istasyon ang K5 News FM. O di pa. Alas sa 11:24 sa kaudohon mga higala. Ay, sa mga ganahan di usab mo paabot sa inyong mga greetings higala na no? Pinaagi sa ito ang text line sa akin maula laging mo maulang mo istorya. Ipaagi na lang text. Di ba? Ari na mga higala ipadangat ipambit usab na dris kanginan unsa man ay mo ang sa mga imuhang gibati karon diyan. Ipadungog-dungog na address kang ina. Pinagi sa ito ang text line 0910-786-1478. Wali ba? Ania sa 0936 usap mga higala 207-6751.
Ano sa 11:25 higala mo balik ko karon taud-taud pagka human lang nako og lungag ha. Diara mo kay ako po dire pod sa ako. Sige, bye-bye.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Asa pangalan, sir?
4: Junior.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Aswagan.
3: Pilay mong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
4: Imo naman ko. Tumuntiyapan lang kanser. So, pag-imo na ko, igamot ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, ano ko yung mga nagluya, hindi pa rin ako sa kumukawag ang pasinti mo. Nagluya, gib, wala ko para Diyos, ang pagkaroon, bakit ko yung nagluya, kunsa?
3: Kunsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaming kadagunta, gitagaan ko doktor o ITC, ngayon, D3 Bio. Ngayon po kagabi, katong DTX500. Alas Diyos, sige ka pong kukin.
3: Sige ka pong kukin.
4: Gani, nakaroon, hindi kang pong laboratory kay Ichados, ng kimo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, kung mayroong kimo, aksyon, di ko, nakaroon ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na pong kimo, alas Diyos, na naman po'y buhok.
3: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na
5: pag 1 month kape
6: na ayo na
2: DTX 500.

0: kaibahan. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak og glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imo bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsang sa DTX 500.
5: So, unsa may pilde sa imong bana de, ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Iwan, murang imunin lang ba? Kung makatumar, kita sa istit ani, ma'am. Kuan, kanang wala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumar ani.
5: So, wala pa na siya niinuman na? Unsa diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Niya, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number 1,
6: Jimmy
4: Angkuan,
6: Mighty
4: C.
6: D3
4: Bio o kanang
6: TX 500. TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mag Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
11: Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
15: Klinika Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Klinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
16: iCare Gold.
17: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang naging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
16: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
19: and
18: more.
19: Many more.
18: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
19: E&C Mart.
18: Your all-in-one store.
20: Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
20: Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug bantang. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayuon,
10: og Villa Amada, across Qualphone,
20: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
21: Let's elevate your event.
22: Elevate your event. Sigurado'ng ikay mo, babasayaw.

0: sa 11:48 mga higala sa kautohoy. O niya, ginimontag na mga higala, no? Gatot yung kinato sa DTX 501 sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Arita sa itong mga text, greetings din yung mga higala. Ay, hi DJ Dog, because ako ang Mari, si Janet Agat, o si parin Marvin Rosales, ni Boy Rosales sa ilahang mga anak, si Princess Jane, Joseph Kester, Divine, greetings from Sitio Danao, Guminto. Sige. Hello DJ Dog, maayong Udo, Rico, happy birthday kang tatay Ruben. Sige. Happy happy birthday sa mga naga sa ulog sa inyo ang adlaw na tawhan ining tungura.
1: Happy happy happy birthday.
0: Ano ang handa mo?

0: Ay, happy happy birthday sa mga naga sa ulog, sa inyo ang adlaw na tawhan ni ining tungura, no? Happy sa 23 mga higala sa Hulyo. Ay, kang Dudong Arcel. Ay, happy happy birthday Dudong Arcel. Dudong Arcel Costanio sabdi ay. Ah, di ba? Sa may labing maayo na ito, ani karon. Ano sa 11:49 mga igala? Mag-abantita, so na natay cooler. Ito rin padayon nun. Gidayon be. Hello, hello, maing odto.
1: Hello, maing odto.
0: Maing odto, pa nimo din, hipre? Ikaw ni, pre?
1: Bato dili daglay.
0: Ah, ka na. Mas maayo no. Unya, pre, kumusta man ka din, hipre?
1: Ay, di ah. Nagpulupong ko kay Happy Tagay sa Lento.
0: Nagpulupong ko, nagyamay, nag-atang-atang sa sinukad, bre. Ano sa mga klase?
1: Nag-atang-atang, bro. Dari nga kong sinukad rin sa tabunod sa mayaging aglaw. Sige nga kong i-atla na akong sinukad rin sa maoon na tabi na kumam.
0: May kay daghang kang trabaho unon diha, bre. Muna eh, makatawag o mapalipas sa oras, bro, ba?
1: Maagyan.
0: Nala.
1: Kaya danag mong daan.
0: Maagyan. Ah, kung po na tinuod din ha, bro. Nala, padayon si Montoyo, bro.
1: Ah, una mo nga, di ko daw maayong ito.
0: Ah, ah.
1: Bante mo ang sparing partner sa mga pamilya. O, gigreet kayo na ko si Flory Chiquito, si Kadawa Hotel Miracle, si Mika Biro, si Biday, si Rasul Galibibaw, si Miss Waterfall, og ni Maritis Arriano sa labilas ko.

ganyan, para sa inyo, sige na kami, sa mga barangay, sa mga lugar nito, barangay, ganyan sa bayang ito, tanong nyo. And, dito po sa Tabungan, Pilinlin, Lodrito, Dibit, Silagyo Romano, and sa Lelinyo Romano diyan, and dito sa Maslong, si Jaring, si Jana, and si Dardingin, si Bez Duni, sa mga bilanggo pamilya diyan, sa barangay Maslong, mayroon, dito, tanong nyo. And, ni Ibay, and ni

0: kan, na wala na may tente. Hindi na talaga ng ilaha na dyan.
1: Oo.
0: At doon nga sa Kuwagay, sa Bikiri, sa Kampukon, mayang kaupelo dyan si Ronalyn at si Jody Gamera. Greetings from Joseph Pupito Bonifacio na nag-inipag. Salamat, Diyo Dong, at mayong upo kanil na dyan.
1: Ay, salamat kayo, Sir Joseph, sa pagdawag, sa pagpaminaw, Diyos. Makaroon na kayo sa ngatanan, good brain. Kanya, basta na kakay, Vibe News FM.
0: Ang champion ng estasyon, kita, News FM, Solid Palomon, Servisyo Pupito, Kalingawan, kami, bro. Nag-inipag, matabay. Tintay na, hallelujah.
1: Hallelujah, talan. Sige, Sir Joseph. Bye-bye. God bless. Ambing mo rito.
0: Bye-bye.
1: Si Sir Joseph Chiquito, mga suki. Alas sa 11.52, mga igala. Para ba tayo yung panahon ka K5, no? Kung masunod naman sa bang Mighty C Network News. Balik na tapag kauman lang ni ining mga importante kayong pahinom doon. Magin man, ining mo sunod nga programa, ha? Adi, aram mo kay. Minaw na po tayo mga labas kayong mga nakalap nga balita sa atong lawak. Balitaanan, mga igala. Okay, magkauman lang yabon na to. Sila si K5, Clarissa Berhan. Okay, sa tanan pa ng mga kubanan na to sa Mighty C Network News. Yermo, bye-bye.

0: ang kakapsula
1: kadaadlaw.
0: Sulod sa tulo ka semana.
1: Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
0: The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Simple ra ang solusyon, Sir JP. Oh. Ayaw daghan nagkaon.
4: Correct.
3: Mag-intermittent fasting ka. Consume good fats, butong, abukado, mga mani. Mm. Limitahi ang pagkaon sa mga may added sugar. Mag-exercise ka, inom ka sa imong DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Kung daghan kag fat, nga gikaon mo taas ang imong oxidative stress. Muunang manakit ang imong lawas.
4: Daghang balatian ang maangkon tungod sa obesity, heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gouty arthritis, sleep apnea, osteoarthritis o bisan pa cancer.
3: Sa ato pa, ang bottom line ani Sir JP, oxidative stress ra gihapon.
4: Correct.
3: Adunay mga pagtuon nga ang oxidative stress pwedeng maka-trigger sa obesity, pinaagi sa pag-stimulate sa pag-deposit sa white adipose tissue. Mm-hmm. O kini ang magpa-alter sang imo gipangkaon. Kung gainom ka og DTX 500 og Mighty C matag adlaw, malayo jud ka sa pagpasagad og kaon.
4: Correct.
3: Usa sa mga hinungdan sa obesity, Sir JP, mao ang problema sa insulin. Usa sa mga function ni insulin mao ang pagsugo sa mga fat cells nga magtipig sa mga fats.
4: No.
3: Mao nang may mga pagtuon nga gaingon nga ang insulin dunay dakong papel sa pag-develop sang gitawag obesity.
4: Kung pancreas og insulin na ang isgutan, wa nay lain pang kampyon sa pag-amping ni ini.
3: Mm.
4: DTX 500 ug Mighty C rajud.
3: Unya, kanusa pa man kamo inom og DTX 500 ug Mighty C kung nalabian na kakatambok?
4: Ay,
3: kung napuno na og mga fats ang imong mga vital organs, daghang rason ang pagka-obese.
4: Yes.
3: Pero kung kontrolo nimo ang imong food intake, mag-intermittent fasting ka, kaon kag mga good fats, mag-exercise ka, labi na sa tanan, inom yun og DTX 500 og Mighty C kada adlaw, sigurado yun, maniwang ka.
4: Yes! Wala yun tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
5: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM News.
6: Sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampyon na estasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
7: At sa ulo naman nagbabagang balita, State of the People's Address sa isa sa gawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos sa Dumaguete City Budget Office, sinabing may sapat na kakayahan ang lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Tacloban City at apat na iba pang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Sangguniang panlungsod ng bayawan na may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangganan sa sasakyan sa El Nido, Palawan. Nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, Pinarangalan. Suspek sa pananaga sa isang barangay kagawad sa Kulasi Antique, sumuko matapos magutom sa pagtatago. Notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Grade 9 student sa Bacolod City pinagtripan. Shabu na nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana. At tagapamahala ng drug den at tatlong iba pa arestado sa Cagayan de Oro.
9: Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong taga

0: pagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, State of the People's Address, isasagawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Kabuhang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
1: Magsasagawa ng State of the People's Address o SOPA ang kahublagan kontra korupsyon kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Marcos sa Hulyo 27. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, convener ng nasabing alyansa. Alas 8:30 ng umaga sa nasabing araw, meron silang indoor forum sa Little Theater ng University of the Philippines o UP Iloilo City. Alas 10:30 ng umaga, magtitipon ang mga ito sa labas ng universidad at magmamarcha padulong sa Iloilo Provincial Capital. Dagdag pa niya, hapon sa nasabing petsa, makikinig na lang ang kanilang mga miyembro ng SONA upang matutukan kung ano ang iaanunsyo at prioridad ng presidente. Inaasahang dadalo ang halos 1,000 na mga tao mula sa iba't ibang grupo na kabilang sa kanilang aliansa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
0: Samantala, Dumaguete City Budget Office sinabi may sapa nakakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Shara Humillo.
3: Inihayag ng Dumaguete City Budget Office na walang sapat nakakayahan ang lungsod na magsagawa ng malaking proyekto na hindi nangungutang. Kaugnay ito sa plano ng lungsod na magtayo ng bagong pampublikong pamilihan na at natayang nagkakalaga ng mayigit 1 billion peso sa pamagitan ng pangungutang. Sa isang panayam, ibinunyag ni Dumaguete City Budget Officer Maribel Abistano na sa bisa ng pag-aproba ng Bureau of Local Government Finance, autorisado ang lungsod na kumuha ng pautang upang maipatupad ang imlongkahing proyekto. Idinagdag ng Budget Officer na bagaman inaprobahan ng BLGF ang halagang higit pa sa kinakailangan, balak lamang ng lungsod na mangutang ng halagang 2.1 billion na kailangan upang punduhan ang dalawang nakaplanong proyekto. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humillo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Gayon din Tacloban City at apat pang ibang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Balita hatid sa amin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Hindi pa rin malaya mula sa banta ng mga rebelde komunista ang dalawang lungsod at tatlong munisipalidad sa Lanawigan and Leyte. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kinabibilangan ito ng Tacloban City, Baybay City at mga munisipalidad ng Carigara, Haro at Albuera, Leyte. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Lieutenant Colonel Celeste Frank Saisona, commander ng 93rd Infantry Battalion, na ang mga nasabing lugar ay hindi pa nakakamit ang Estadong Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC. Sa kabila nito, naninindigan ang Philippine Army na maaabot sa lalong madaling panahon ang tuluyang pagkawala ng presensya ng New People's Army o NPA sa mga naturang lugar. Tiniyak din ni Saison ang patuloy na dedikasyon ng militara upang tuluyang puksain ang insurhensiya rito. Sa ilalim ng SIPSC, ang isang lugar ay tinuturing na malaya sa impluwensya ng NPA, may madaling pamamahala sa mga lokal na armadong sigalot at may matatag na kapayapaan. Ayon naman kay Saison, puspusan ang pagsisikap ng militar upang ideklarar ang buong probinsya ng Leyte bilang insurgency free sa lalong madaling panahon. Matatanda ang idiniklara na insurgency free ang probinsya ng Biliran noong taong 2024 habang nakamit naman ng probinsya ng Southern Leyte ang SIPSC status noong Mayo 2026. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyon ng mga Balita sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At sangguni ang panlunsod ng Bayawan may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Katalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Tondi Lodove.
5: Isang bagong ordinansa ang kasalukuyang binubuo ng sangguni ang panlunsod ng Bayawan upang maglatag ng mga malinaw na patakaran at regulasyon sa pagpapatakbo at pagpapatayo ng lahat ng pickleball courts sa buong lungsod. taon. Ayon sa pahayag ng Bayawan City Planning and Development Office, isinagawa ang hakbang na ito dahil sa mabilis na pag-usbong ng popularidad ng larong pickleball sa lungsod ng Bayawan. Bagamat kinikilala ng lokal na pamahalaan ang magandang dulot ng laro sa kalusugan at sa ugnayan ng pamilya at komunidad, layunin ng bagong ordinansa na matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng bawat pasilidad. Samantala, habang inihahanda pa ang opisyal na provision ng ordinansa, nanawagan na ang pamahalaang lungsod ng Bayawan sa lahat ng may-ari at nagpapatayo ng mga pickleball court na kumpletuhin na ang kanilang mga kinakailangang permit. Ito ay upang masiguro ang pampublikong kaligtasan, pangangalaga sa kapaligiran at pagsunod sa mga umiiral na batas sa negosyo sa lungsod.
6: At para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si Ka-K5 Dondig Lodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K-K5 sa detalye pa rin ang mga balita magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangga ng sasakyan sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K-K5 Gilbert Basho.
7: Nabalot ng takot at pangamba ang isang ordinaryong hapon matapos mabangga ng pribadong sasakyan ang dalawang magkapatid na batang babae habang tumatawid sa kalsada ng Barangay Pasadena sa El Nido, Palawan. Base sa inisyal na nakuha na impormasyon ng K5 News FM Palawan, hindi umano napansin ng magkapatid ang paparating na sasakyan habang patawid ng kalsada. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad pa ang nakatatandang kapatid, samantalang tumilapo naman ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi naman tumakas ang driver ng sasakyan at nanatili sa lugar matapos ang insidente habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad. Matapos mabigyan ng paunang lunas sa El Nido, agad na inilipat ang magkapatid sa isang pribadong ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa mas masusi pang gamutan. Samantala, muli naman nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista at mga tumatawid na mag-ingat sa paggamit ng kalsada upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Network News. MyTC Network News.
0: At nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, pinarangalan ang kampiyon na balitan niya. Atin sana ni K5, Dan Chavez.
8: Sinigyan ng military honors ng Philippine Army ang labi ni Private First Class Drexler Gumayat, ang sundalong nasawi sa inkwentro laban sa mga hinihinalang rebeldeng komunista sa Pinig, Abra noong Hulyo 19. Lumapag ang kanyang labi sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade sa Kalanan, Tabuk City, bago inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo, Lacnog West. Ayon sa Philippine Army, nasawi ang 34-anyos na si Gumaya habang dalawa pa niyang kasamang sundalo ang nasugatan na kinabibilangan ni Private First Class Jake Awingan ng Pasil, Kalinga matapos makasagupa ng mga tropa ng 58th Infantry Battalion ang 10 armadong hinihinalang nalalabing miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC sa Barangay Apaw, Tinig, Abra. Nagpaabot naman ng pakikiramay si 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante M. Salvador sa pamilya ng nasawing sundalo at tiniyak ang patuloy na suporta ng Philippine Army. Nagbigay kugay rin ang pamahalang panalawigan ng Kalinga kay Gumayat na tubong bangad tinglayan bilang pagkilala sa kanyang katapangan at paglilingkod sa bansa.
9: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, suspek sa pananaga sa isang barangay Kagawa sa Kulasi Antique, sumuko matapos magutom sa pagtatago. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Murillo.
10: Sumuko na sa polisya dahil nagutom sa pagtatago ang 56-anyos na suspek matapos tagain ng isang barangay Kagawad bandang alas 8:00 ng gabi noong Hulyo 19 sa barangay Flores, Kulasi Antique. Ayon kay Police Lieutenant Rory Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, na arresto ang suspect sa pamamagitan ng isinigawang hot pursuit operation ng pulisya at ng negosasyon ng kapatid ng suspect na isa ring barangay Kagawad sa nasabing barangay kung saan siya na arresto. Las 11 ng umaga, Hulyo 21 sa barangay Osorio, Kulasi. Matapos umanong tagain ng suspect ang biktima, tumakas siya mula sa pinangyarihan ng insidente hanggang sa makarating sa Barangay Osorio at nagtago sa mga kakahuyan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisyang suspect at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: Network News. MyTC Network News.
0: At sa iba pang detalye ng balita, notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5, Roldan Villarreal.
11: Hindi na nakapalagpa ang isang notorious na magnanakaw matapos mahuli sa isinagawang bypass operation ng otoridad sa Barangay Kulasing, lungsod ng Rojas.
12: Kinilala ang suspect na si Mark Sani Gabayeron, 20 taong gulang at residente ng naturang barangay. Nahuli si Gabayeron matapos mabilihan ng isang kalibre 38 na revolver. Maliban sa naturang armas, na-recover din sa suspect ang mga bala at isang sachet ng pinaniniwala ang droga. Ayon sa mga opisyal ng Barangay Kulasi, kilala sa kanilang barangay ang suspect na notorious na magnanakaw. Samantala, aminado sa Gabayeron na kawatan ito. Ngunit mariing itinanggi na sa kanya nang galing ang na-recover na armas at droga. Sa ngayon, nakapit na sa Rojas Component City Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng reklamo sa piskalya.
11: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
0: Gayun din, grade 9 students sa Bacolod City pinagtripana. Siya buna nakuha sa bag ng biktima na negatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
13: Hindi illegal na droga ang nakuha mula sa bag ng isang grade 9 student sa Barangay Banago sa lungsod ng Bacolod noong Lunes, Hulyo 20. Sa isinagawang press conference ng Bacolod PNP kahapon Miyerkules, Hulyo 22, kinumpirma ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia na hindi shabu ang nakuha mula sa bag ng estudyante base sa resulta ng forensic examination.
14: We received the result of the original forensic unit natin, so po nag-negative siya. Probably na-trick pa siya sa... So nag-negative sa shabu. We cannot file the case.
13: Aminado ang pinuno ng Bacolod PNP na pinagtripan ang estudyante dahil hindi naman nakalabas ng paaralan ng biktima bago nakumpiska ang pinaghihinalaang illegal substance. Inireport sa security personnel ng paaralan ang grade 9 student dahil may baril umano sa bag ng biktima. Ngunit nang isinagawa ang bag inspection, hindi armas ang nakuha sa bag, kundi 2 sachets ng pinaniniwalaang shabu. Nagpapatuloy pang imbestigasyon sa insidente at inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang naglagay ng substance sa bag ng biktima. Kahapon Miyerkules, Hulyo 22, isa pang estudyante ang inaresto ng mga otoridad sa Bacolod City matapos makumpiska mula sa suspect ang 3 sachets ng pinaniniwalaang mga marijuana. Nakumpiska rin ng security personnel sa paaralan mula sa slimbag ng suspect ang isang lighter, gunting at pipe na pinaghihinalaang ginagamit sa paghit-hit ng nabanggit na illegal na droga. Isinailalim na sa imbestigasyon ang naturang estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gayun din, tagapamahala ng drug den at 3 iba pa arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Arestado ang drug den maintainer at 3 iba pa sa Cagayan de Oro. Matagumpay na naipasara ng PDEA 10 Regional Special Enforcement Team ALPA. Katuwang ang Cocpo PS2, ang isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Nakumpiska ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hininalang shabu na may bigat na 5 gramo. Kinilala ang mga naaresto na si alias Nanay, 55 anyos, drug den maintainer, alias Ron, 52 anyos, drug den employee, alias Chard, 56 anyos, at alias Jeff, 35 anyos, na pawang drug den visitor. Ang nasabing mga individual ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
16: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang isang alkalde sa Mexico matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospeka sa loob mismo ng munisipyo. Kinilalang biktima na si Mayor Valentin Lavina sa bayan ng Temusahiga na agad isinugod sa pagamutan matapos ang pamamaril. Ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga ulat, na sa loob ng municipal building ang alkalde nang pagbabarilin siya ng mga armado sa lari na kaagad tumakas matapos ang insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanla ng mga sospeka. Matatanda ang una nang nakaligtas ang alkalde sa isang tangkang pagpaslang nitong Enero.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almuda, at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
17: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga
18: D3 Bio.
19: No one ang makaugana sa kama.
18: Masinug.
19: May diabetes ka.
18: Mag DTX 500 na. Ang DTX 500.
19: Adunay powerful extracts.
18: No phytochemicals.
19: Ug antioxidants.
18: Nga gigan sa palaya.
19: Ug desugared sugar cane.
18: Mga organic compound.
19: Nga effective.
18: Batok sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic, ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw, mapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Nangita ka ba o ga makalingaw nga exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
6: Sibulan Cockpit.
5: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
6: Sibulan Cockpit.
5: Tabok ang mga participants alang sa usa ka likod nga makalingaw nga kompetisyon.
6: Kada Domingo
5: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
6: Sibulan Cockpit.
5: Aduna pa dugang pang mga kung sa paiimong gidugayan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay ni, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
6: Sibulan Cockpit.
5: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Lamok na bay.
6: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
7: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
2: D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako tiyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
11: and
10: more.
11: Many more.
10: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
2: ENC Mart.
10: Your all-in-one store. Junel Clothing.
2: Junel Clothing.
10: Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
12: o Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
2: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
13: Extend. Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! Ah, sa pulmo!
11: Raven.
13: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
15: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
15: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
16: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
17: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biotics. Ang tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa iyong nasuki butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
18: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
19: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
20: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
21: KK5 News FM.
22: News FM.
23: Oras na. Oras na sa tawa. Ito ang Hataw sa K5.
24: Hataw sa K5.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5. Love.

sa 12:47 mga ikala sa kaudohon. Kon kahaponon gamay. Ani nga, ginamontag na mga higala. Agyatod ginagana to sa DTX Coffee Mix. Alang nini nga tuwang timpo karon mga higala no nga medyo madag-umon man. Medyo matugnaon man ang palibot. Ha, inana man na mga higala. Pagkapilang, hili man na halog-halog ang tambals katugnaw mga higala no. DTX Coffee Mix lang yun mga higala. Ang kaping adunay ang palaya, adunay chia seeds, yung man di sugar cane extract powder. Tapos sigurado yun kakaiba na katabang yun pagpalami sa itong kape. Katabang pag yun sa itong kalawasan, higala, pinaagi sa pag-detoxify kakaiba. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na na-detox ka pa. Ay, muhay po ko na sa itong mga kakaiba solids. Ay, labi na nila ni Madam Nika Biro, nila ni Madam Diday Royo. Aga, dini usap sa may barangay Tampukon Ono. Nila ni Ate May Batakulin. Sa Batakulin family. Mayong pagpaniod to, mayong kaudtuhon sa inyohang atanan din yung mga higala. Aga, sa patay din na MBMB, ato ning tagaano, gabagtagay. Mayang buntag, DJ Dong, hi ko ni Miss Waterfall, ikagawad o Termira Flor, ni Day Nika Berro, ni Day Ruel, ni Day Marites Arellano, ni Nanay Minda, ni Nanay Lidia, si Day Luneng Martinez, si Jonathan Charutina, si Jong Jong Gariando, salamat DJ, greetings from Flory Chiquito, K5. Ayungon. Ah, sige. Ega, greet lang ko sa mga Tuba Boys sa Upper Danau Gumintog nga si Rick Martinez, si Zorin, si Ikoy, si Danny Eladio Romano, ni Johnny Villando, ni Duming de la Pina, ni Tio Tio, ni Caloy de Vero, ni Sindit Leon. Greetings from Totski Martinez. Sir Tots, mayong palis sa inyohang hurot din he. Alas sa 12:49, wala po tayong panahon mga igala. Musunod masab ang programa ni DJ Lynn, ang Afternoon Love Drive. Aga, kining mga pipila kagutlo mga igala. Ako ang laman ng ihatag sa ato ang binalangga ang mga sponsors mga igala. Labi na sa Clinica de Alternativo Medicina, labi na sa mga produkto ng D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica de Fresh, DTX Beauty Soaps for Biotech, so sa Memory, Advanced Syrup, mga higala. Ega, usap din sa may barangay Tampukon 2, ayungon! Ay, labi na din sa may ENC Mart, ENC Tourist Inn, sa Jonel Clothing, ni Nanay Minda, Dihan, ayong kahapono Nanay Minda. Ay, guys, labi na nila ni Mr. and Mrs. Erwin o Gamamchona Rico Agustino. Tama yung kahaponon sa inyohang horot. Ay, labi na usap sa ito ang mga suking mga umprahay. Garon din his sa may ENC Mart na enjoy sa inyohang panag-shopping-shopping din yung mga igala. Ay, ga, din usap sa may barangay Poblacion Ayungon. Ay, labi na din sa may MAP General Merchandise. Alila ni Mr. and Mrs. Epifanio. Ay, ga, Kamada Marilo Agustino. Sa ato usab dai mga cashiers, sa ato mga baggers, sa ato ang mga sales ladies. Tama yung kahaponon sa inyong atan. Aga, usab nila ni Nung Untong o Ma'am Lota. Ilabi na nila ni Inday Ninya o kang Baby Luis Marlot. Din sa may Marlot Motor Parts and Accessories. Ay, sa mga nangita dai dihag ligon nga pyesa sa inyong mga motor, mga higala, no? Ay, napaglangan na adiri sa may barangay Poblacion Ayungon. At bisitaha lang mga higala ang Marlot Motor Parts and Accessories. O niya, di po ko paulahin eh mga suki sa mga nag-problema dahi sa inyong mga gadget yan. Ang inyong cellphone, tablet, bluetooth speaker, printers, computer, laptop, o uban pa mga higala. Ay napaglangan, bisitaha ko din mga higala, no? Bisitaha ko din sa may Bansuhan, Barangay Poblacion, Ayungon, Kakay 5.
Naara ko dito mga soke, basta wala ko anak diri. Abita. Abita mga igala, ha? Makailista din ha og mga bag-o nga parts sa inyohang cellphone kasama sa nabuak nga screen, kalimtan nga password pattern. Kanan na ang inyohang problemadong palansakan sa charger, battery nga ni burot, inyohang basta eh. Abita eh, dala na dito mga soke, ito nang sabutan ha. Ani nga mga butay kong panahon ka K5. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban. Hey guys, salamat po sab sa ito ang CEO Doc Ramel Oy, sa itong area manager Mayor P. Vlegan sa may Santa Catalina. Hey guys, dari sa Bicas Lawak, mga ikala, ang ito ang kaabag ining higayuna ka K5 Francis John Yape. Hey guys, sa pag-ausap ang mga suki, akong laman pag-usamin yung ka K5 DJ Dong para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: unsa klaseng virus, kailan na siya. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Mm-hmm. Kung ganditribayo ka, pariho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
1: Mm-hmm.
0: Naa kay security guard ug naa kay police station.
1: So, nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dok Ramilo. Mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusohon.
2: Ditribayo!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3Bio na wala na gyud akong mga ginapamatid.
2: D3Bio!
4: Ang D3 gamay Visio!
2: Ang Visio
4: gamay D3!
2: Kapalit sa mga butika!
4: D3Bio!
2: D3Bio!
4: Count!

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio. Ang Visio ng may Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: Para sa manipyo nga dugo, PTX 500. Para sa himsugatay, PTX 500. Suno sa mga eksperto, ang PTX 500 ang adunay pinakataas na antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. PTX 500. Napamatud ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mabalit sa pinakabulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para yung sanga Marcuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng may C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka pipito.
9: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagkita si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
14: iCare Gold.
15: iCare Gold.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata. Gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold.
15: iCare Gold.
14: iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
1: Dietary Bio.
16: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa Dietary Bio, normal na dyan na akong regla.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.
5: Nawan ang makaugana sa kama.
9: Masinug.
5: May diabetes ka.
1: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: At yun ay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar. Cake.
5: Mga organic compound.
1: Yeah, effective.
5: Matok sa sakit ng diabetes.
1: DTX
3: 500.
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX500.
3: Mabalit sa mga butika.
4: Para sa malipyo nga dugo,
1: PTX500.
4: Para sa himsog gatay,
1: PTX500.
4: Suno sa mga eksperto,
1: ang PTX500.
4: Ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay.
1: PTX500.
4: Napamatunan na sa mga eksperto.
1: Testingin ninyo
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakabulong ng butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap. Pariyo sa nga makuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, pipino.
10: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-glabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana.
13: Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
16: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Umabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
17: No one ang makaugana sa kama.
18: Basin og.
17: May diabetes ka.
18: Ang DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Adunay powerful extracts.
17: Nga phytochemicals.
18: Og antioxidants.
17: Nga gigan sa palaya.
18: Og the sugared sugar cane.
17: Mga organic compound.
18: Nga epektibo.
17: Matok sa sakit nga diabetes.
18: DTX
3: 500.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglawas.
1: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
0: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato, Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
1: Lagi
0: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
0: Correct.
1: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
0: Mahal gyud oy. Basta na ni labi pandemic, mahal kay ang prutas og utan. Mag DTX na lang, Sir JP. DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir JP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
1: So dako kay mo ma-save
0: tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir JP, DTX 500 og Mighty C ra jud.
1: Correct.
0: DTX 500 nga do nay D-sugared sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
1: Husto, Doc.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit.
3: Napagadungog na po sa DTX 500.
4: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
3: Sa gabi.
4: Wala pa'y bulan.
3: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, tigkaugutan, Sir JP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number one na cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Mataya ang imong utok.
1: Brain.
0: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka-fatty liver ganit ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
0: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon, daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir JP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir JP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir JP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi o ako po nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
7: Kung tulog po kakapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi. Ubunog sip-unon na ko. Patiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kaayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun na mong padugay.

0: Ah, gamit na jug Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exerciser, GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise. Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tawo pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini, Sir GP, ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura di ay nag-topical cream.
1: Murag yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay ditribayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
0: Mm.
1: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
1: Mm.
0: Alpha-lipoic acid.
1: Mm.
0: Nanasa ito ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini, di ay gitawag nga caprylic acid.
0: Mm.
1: Nga naa sa ditribayo.
0: Mm-hmm.
1: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patas-on niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa ditribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Mm. Mm. Naara dyan na sa ditribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
0: Mm. Najud na yun, paspas kay na.
1: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
0: Oh.
1: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Dok.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan ay Dok, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3.
2: D3 bio.
3: Ako sa real, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 bio, after 2 months sa pagtengi, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Isigani Aluntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagadla. Wala nag-cute ang permi nga pag-atake sa ako ang allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom o kape, Sir GP. Kao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip o sa kapinoy.
0: Mm.
1: Lahira jud kung makakapi ka.
0: Mm-hmm.
1: TX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang TX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang TX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
1: Mm.
0: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Mm. Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
0: Mm.
1: Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive.
1: Mm.
0: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
1: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
0: maujud na.
1: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na adyutsansa nga magbara kini.
0: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
1: Lahir adyut kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinay-hinay na siya deposito.
0: Muna'y delikado.
1: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
0: Og kanang antioxidant, Dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
1: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
0: Husto, Doc. Those are the polyphenol families ng antioxidant.
1: Ang ditribayo, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og ditribayo.
0: Unya, unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson dyan ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
1: Ang imuang good cholesterol.
5: Ditribayo!
6: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Tasa dahil kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Ano normal lang akong blood pressure.
5: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
5: nga may D3.
8: Kapalit sa mga
5: bulika.
0: Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay nakamaayo ni ditribayo, Sir JP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang, Sir JP. Pero kung ditribayo na siya gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
0: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
1: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
1: Sir JP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
0: Muragwardyahan niya, no?
1: Kini pa, Jod, ang ditribayo, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
1: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
0: Dakumbahin.
1: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang ditribayo over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir JP.
0: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
1: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw og abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: Kayo, Ma'am Leon Shia Bandukilio, Kapinpin, o Ma'am Dindin Bandukilio, salamat sa information and nabasa na sa nato, no, Ma'am? Ang classes na tanang level, the private and the public school sa Rawin is already suspended. And of course, good morning also to Ma'am Sinina. Once again, the Bandukilio from Belgium. Alas sa 4:58 na mga kakifay, ba din ang uluhan sa itong mga balita ng Adlong Biyernes. Uluan sa mga balita, sa balita lokal, mga kawani sa DSWD na IR na bibisita sa DSWD Negros Oriental. Sa balitang showbiz, sa mga kapamilya star andam na nga mupasundayag sa Sydney sa Hulyo 25. Ato nga City Hall Report, na Bureau of Local Government Finance, na kighimamat ni Mayor sa Garbaria. Sa balita ko na police report, na pinariso, giserbihan o guaran, tabaran sulod sa provincial jail. Ato nga Capital News, na NOPH nagsaulog sa ikasinto kung ika o chinta i unong anibersaryo ka. Samtang sa itong regional noon sa Northern Sabah na nagsugyot ka, nalimitahan ang paggamit sa gadget sa mga tunghaan. Sa balitang national, na smuggled nga sigarilyo nakuha sa Bacolod, tuluka tao arrestado. Nagdag sa ito ay gaya balitang national, ligarda na nawagan o mas ligon nga aksyon tungod sa pagtaas sa mga batang putot o kulang sa tubo. Nagdag sa ito nga balitang international, pagdungog sa kaso ni ex-Venezuela President Maduro, sugda na sa tuig 2027. Sa ito nga balitang sports sa PBA, San Miguel, walay pildik. Sunod sa tulo, tulo ka adlaw. Sunod sa tulo ka dula. Mga kakifay, mga sugin, dito po mga itong koran sa lasinggo in punto na. Huwag itong mga balita, nga ngayon yung masaya na ng kumplitong detalye siya. Nangalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News of Fam, 97.7 Bugete, our CEO, President Busnok Ramilo, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pepe Banyanaligan, na itong Station Manager Kakifay, Sir Bernie Cabuta. Mga itong speakers, lawang itong technician, K5, Abud Winulpus na. Pabalik ko niyo mga sugin, dito po mga sulod sa skora sa tungan ng programang Balitang K5 sa umaga, kiniligapon sa kanunay. Ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Kaki5 James D. Tribayo, Bandukilio.
1: Balita Kaki5 sa umaga! Balita Kaki5 sa umaga!
0: At ang mga Kaki5, sa itong pagbalik ka, alang sa mga detalye sa mga balita, na imbutag ni Ma'am Marlene Sigasiga Cabal, diyan sa may manhuyod nga nagkagod na ka, ma'am. May imbutag usab ni Ma'am Lynn Bandukilio. Morning, Sir Bandukilio James Og Satanan. Ibaliktad mo ni Mama. May imbutag ni Ma'am Lynn. Happy watching coming from Ma'am Lynn Bandukilio, diyan sa may panubtuban Dawin. Tuban ba or Mangnaw? Ano sa itong sa Mangnaw gani? Nagandagan ang mga kaki-five ba ni expand na. Abot na migdumagyati. May gutag once again sa Ma'am Linda Barukila. At ang mga kaki-five ang kumplito detalye sa mga balita sa itong pagbalik kuman lamang nini. Stand by.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
4: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
1: Ang PTX 500 na.
4: Ang PTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
4: Yung phytochemicals.
1: O antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
1: O the sugar cane.
4: Mga organic compound. Yeah, effective.
5: Batok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga
7: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics katawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend, baayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kasunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Balik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag pud dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Nikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. My PC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center aid na. Adun akong higibating pang lipong-lipong ubusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumad, My PC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa MyTC, garantisado o epektibo gayon.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. MyTC, MyTC. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod di apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yap ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon na ko. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.
12: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
12: Nagapanami sang memoria.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
12: Memory

0: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Kakidia?
0: Siyempre! Naka-extend ko yan!
1: Basta sa ganga, driver! Extend, lover!
2: Extend Superman for Men! D3 Bio!
3: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
4: Apalit sa mga butika!
2: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
6: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa imong lugar.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga. Aras mga K5, alas 5 gis na. Diyan ang mga detalye sa atong mga balita. Una sa balitang lokal.
2: Balitang lokal.
11: Sa atong mga detalye sa balitang lokal, ang mga kawani sa DSWD NIR ni bisita sa DSWD Negros Oriental.
2: Balitang lokal.
11: Ang grupo sa community-based support program sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region, kung DSWD NIR, nagipangaluhan ni Ms. Riggy Luxin, SWO4, bibisita sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Negros Oriental. Atol sa mong panagtagbo, ipaambit sa grupo sa DSWD NIR ang mga bagong impormasyon bahin sa community-based support program. Opo silang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad o formal nilang gipaila at ilang kaugalingon nga ito sa mga pangulo sa opisina, lingon man ang mga division chief o ang mga section chief sa PSWDO Negros Oriental aron palig-unon ang koordinasyon o kolaborasyon sa pagpatuman sa mga programa sa gobyerno. Ang maong kapagbisita, nagpalig-un sa panag-uban sa DSWD NIR o PSWDO NIR sa paghatag o mga serbisyo sa social welfare nga haomba daling makuha o inklusibo alang sa kwalipikadong benepisyaryo sa tibuok lalawigan.
2: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
11: Tabtag sa itong balitang showbiz mga kaki-five, mga kapamilya star, andam na nga mupasundayag sa Sydney sa Hulyo 25 pa. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki-five Clarice Rulian na i-ki-five mo.
2: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
13: Ang mga stars sa kapamilya nga sila si Kim Chu, Paolo Bellino, Vong Navarro, Jong Hilario, Moira De La Torre. Andam nang maghatag ang mga makalingaw nga pasundayag mga sorpresa alang sa mga fans sa ASAP XP Australia karong Hulyo 25, 2026. Dito sa TikTok Entertainment Center sa Sydney, naghatag ba siyo na si Chu bahin sa nakadai ang mga pasundayag nga gikatakdang ipasundayag. Parihong nagpahayag o kahina ang mga bituon nga makikita sa mga kapamilya sa Sydney. Lagit na ni ato mga mabiyahe gikan sa New Zealand. Matun ni Vong Navarro. Ang tumong sa mga show maong paghatag kalingawan sa mga kugihan ng mga Pilipino nga nagtrabaho sa gawas sa nasod. Nahinumdom si Jong Hilario sa mainitong pagdawat kanila at sa ilang katapusan show sa gawas sa nasod dito sa Canada. Umingon siya nga naghinam-hinam ang grupo nga mapasundayag sa sini, bisan pa man og medyo gikulbaan sila. O mga katambalitan showbiz, nga hatod nga nato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX F5 and Gyro DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian. Para sa kami niya balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang K5.

0: K5 Sublimaga! K5!
1: Ora sa mga ka-K5, alas 5.30 na, samtang dito kita sa itong City Hall Report, the Bureau of Local Government Finance, nakitagbo ni Mayor Sagar Barayaka. Ganitali ato ka na ito ni ka-K5 sa Iril, DTX 500 Rapa, IK5 Ball.
0: K5 News FM, Live Report.
2: Gi-welcome do Paquete City Mayor Chiquiting Sir Barya, ang mga opisyalis sa Bureau of Local Government Finance. Alang sa ilang panginiskutini sa kalabuan na nini o mga pamagi, alang sa Local Financial Management and Fiscal Administration, sa Executive Director Consolacion Arcaoli sa Central Office, nakita sa Acting Director Grace Louie Bungaling sa Central Office ng Japan, o nalakit sa Regional Director Gerardo Alforque. Ang kami kortesikol kini, uban sa mga opisyalis na nini, alang sa tumong tingwa rin, kung papalapitan pa ang serbisyo sa natan sa local o financial governance. Salamatan na sa mayor sa mga idea o nga magpanagay hapon kini sa programa o suporta sa mga inisyatibo sa atong national government kaya hanap nga ito sa atong local government unit. Ang balitayin pati ito na kanina sa D3 Bio, DTX 500. K5 sa Iril, DTX 5RP. Para sa kaming balita, servisyo pliko, Cleon San Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Police Report.
1: Dabdag sa itong police report na pinariso giserbihan o warrant of arrest sulod sa provincial jail. Bisan kung pinariso na giserbihan gihapon kini o warrant of arrest sa kapulisan sa lungsod sa probinsya sulod sa Negros Oriental Detention and Rehabilitation Center ni Atong Adlong Martas. Wala sa PNP sa probinsya, ang suspensado na lakip kini sa most wanted sa lungsod dahil sa wala na hinganli sa kapulisan. Ang akusado nga usa ka 41 anyos nga lalaki nga taga Barangay Bagakay sakop sa dakpan sa Bagato insa na bilanggo sa provincial jail sa kasong paglapas sa Republic Act 7610 pa. Atong sa operasyon ang kapulisan nagdala og warrant of arrest din giluwatan sa Family Court Branch 13 sa dakpan sa Bagato kaniadtong Hulyo 15. Kumala sa kapulisan nga ang korte ni tanyag kini og piyansa valor 180,000 kapasos alang sa temporaryong kagawasan sa nahisgutang dinakpan. Atong adugang mga balita sa Capital News, Negros Oriental Provincial Hospital nagsaulog sa ilang ika-81 nga anibersaryo. Sa detalye, hatod ka nato ni ka-K5 Roy August Bustillo, i-K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: Masalibong sa ulog sa Negros Oriental Provincial Hospital kung ino PH ay ika-81 anibersaryo sa pagtugod ni ini niya itong Julio 20, 2026 o gitugod kini itong 1945, superawalo na kadikada ang milabay. Ang pagpasalig o paghatag o dekalidad o accessible sa mga katawan ang naagyapon o ang pag-atiman sa panglawas sa mga tao sa Negros Oriental. Misalmot sa maong silbasyon, ang amahan sa probinsya nga si Gobernador Manuel Chaco Sagarbari. Inubanan ni Jennifer Dimine Gracia, ang administrador sa inong PH, kauman si Dr. Lilan Isasyon sa Provincial Health Office. Nagkalainang departamento, apil na ang DOH, representante sa World Health Organization o guban pa nga sa DNKini. Ang ilang pagpaambit, ipasalig ang pagpalikon o ipadayon ang mayong sistema sa pag-atiman sa panglawas sa mga tao sa probinsya. Sa mensahe sa gobernador, yang ipaabot ang pagsuporta nini o sa pagpadayon sa mga katawhan na pinagi sa NOPH, mapauswag ang serbisyo labi na sa panglawas. Dugang pa niya modernong pasilidad ang ana-ana sa plano o dugang pag-atiman medikal para sa tanan. Gikan sa Kapitolyo, kasi ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa itong kabalitang regional, Northern Samar, nagsugyot nga limitahan ang paggamit sa gadget sa mga tunghaan. Sa detalye, hatod ka nato ni K5 DV na tindog, IK5 mo.
0: Balitang Regional.
4: Nagsugyot ang kagamhan ng panalawigan sa Northern Samar, gabagong balod noon, na naglimit sa paggamit sa mga cellphone o gwen pang mga gadget sa klase sa napampubliko, pribadong tunghaan. ang mga provincial learner focus on digital wellness ordinance of 2026. Yak na ni board member Don Avalon aron matubag ang mga kabalaka bahin sa cyberbullying. Pagpanog sa atensyon sa class of shooting sa mga estudyante. Tumuusap sa mong giparayag na ordinance ang mapaligod mo palapad pa ang kasamtang mga lagda sa Department of Education. Bahin sa pagamit sa mga teknolohiya sa iskwilahan, naglawang opisyal na kiningalakang. Nakatabang sa paghimo og mas indot og mas nakafocus nga palibot sa pagtuon alang sa tanang kabatanon-unan sa probinsya. Kini ka balita aton kanato sa MyTC ang outgoing base sa Vice Minister Ong Dietri Bayo. Direct sa 500 the DDX ng Humix na kapitan na lang ang detox ko pa. Kini sa Kiki 5 at Divina Tindog para sa kapitan na balita sa servisyo publiko kalingon sa Negros Keep It News FM.
0: Balita National.
1: Alas 5.19 na mga Kaki 5 na samtang sa atong unang detalye sa Balitang National LTFRB. So sihon na ang petisyon para sa dugang pasahe. Gipasalig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga suspensyon ini ang tanang naghulat na. Naghulat ng mga petisyon alang sa usbaw sa plitihan na nunod sa panayon na nga pagsaka sa presyo sa petrolyo nga nagpahinubo kung nagpahinabuo usab sa pagsaka sa mga presyo sa mga batakang palaliton na. Maton ni LTFRB Chairman Igor Mendoza Disikan na ang pagripaso maglakip sa petisyon nga gisang-at sa grupong Manibela din nga nagpahigayon og duha ka mga adlaw nga protesta ingon man sa hangyo nga sa piston na, alang sa 10 pesos nga usbaw sa plitihan na. Isgutan usab sa Digom ang mga lakang sa gobyerno aron na pagtabang sa mga driver ug operator lakip na ang pagpadayon sa mga programa nga naghatag og diskwento sa 10 pesos sa matag litro sa gasolina alang sa mga jeepney ug UV Express sa tibok nga nasod. Base sa pinakaulahing nga datos sa ahensya, ana-ana sa gibarbaran ang 87,000 ka mga public utility vehicles ang nakapahimulod sa maong programa samtang kapin sa 140,000 ka mga unit ang nakaparehistro na.
0: Balita National.
1: Samtang sa atong dugang balitang national, Ligarda na nawagan og mas lig-on nga aksyon tungod sa pagtaas sa mga batang putot og kulang sa tubo. Na detalye hatod kanato ni Kaki 5 Barufa de Vero e Kaki 5 mo.
5: Nanawagan si Senator Loren Ligarda og mas lig-on nga aksyon gikan sa gobyerno batok sa pagkaputot o kakulang sa tubo sa mga bata tungod sa nagataas na kaso sa malnutrition. Sumala si Senador niligay og balang puso ang bisan usang reforma sa edukasyon samtang padayon nag-antos sa gutom o kakulang sa nutrisyon ang mga kabataan sa ilang sayong katuigan. Gihatagan niya og pagtagad ang kinahanglanong pakitambayayo nga sa mga ahensya sa gobyerno, mga LGUs, ug pribadong sektor aron mapalig-on ang maternal healthcare ug ang pagpatuman sa First 1000 Days Law. Subay sa datos sa Food and Nutrition Research Institute kun FNRI, ni saka nga to sa 25.3% ang stunting rate sa nasud, gikan sa 23.6% din hapit usa sa matag upat ka bata ang apektado. Kini nga balita hatod kanato sa MyTC, ang alkaline base ng vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kaningawa sa Negros, K5 News FM.
0: Balita International.
1: Sa balita gawa sa nasod, pagdungog sa kaso ng ex-Venezuela President Maduro, sugda na sa tuwing 2020 siya tahinga. Sa detalye hatod ganito ni K5, Shara Marie Humilio, K5 mo.
0: Balita International.
6: Ang kusay alang sa kaso batok sa ipalagkot ng Pangulo sa Venezuela nga si Nicolas Maduro ug siyang asawa nga si Celia Flores kay katakdang magsugod sa Hunyo 1, 2027. Matod ba ni Judge Alvin Hilestrin sa New York sa Crawford Trial Hearing ang ipagayon karong November 17 aron paminawon ang mga motion gikan sa duha ka habig. Ang abogado ni Maduro nga si Barr Pollack mipadayon sa ilang baruganan nga ilang gi-questionon ang mga proseso sa kaso nga nangatarungan ni iyang kliyente gipanalipdan sa sovereign immunity usa ka prinsipyo sa wala og naghatag og proteksyon sa mga pangulo sa estado. Kinumdumahan nga si Maduro ug Flores gidakop sa mga proseso sa US dito sa ilang compound sa Caracas niya itong Enero 3 o gidala sa New York aron atubangon ang mga kaso nga may kalabutan sa mga armas o illegal nga droga. Kini nga balita ganito sa MyTC ang kain base na vitamin C na baran sa Detox 100, Detox Coffee Mix na kakapikan na ka-detox ka pa. Balitagikan sa News Center. Kini sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita sa Servicio Publico Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita Sports!
1: Sabdag sa itong kabalit ng sports mga kakifay sa PBA niya sa San Miguel walay pildi sulod sa tulog kadula ka. Sa detalye hatod ka nato ni kakifay sa Iril DTX sa 500 rapa i-kifay mo.
0: Makita ng sports!
2: Para na karon ng award ang San Miguel Bears na para na karon ng kadula sa PBA si CJ Perez ang iyang pinakayong kadula sa PBA season 50 Governors Cup. Kinaman na nagulo sa Kadawag sa San Miguel Beer, batong sa Gunbirds, 128-122. Ni Pabuto, ang veteranong gwardiya gikan sa iyang 30 bonus o 30 puntos sa kip na sa magtulog ka triples o kusa ka 4-point shot, ban o 4 ka rebounds, 2 ka assist o 2 ka seal. Alex Beerman, nga 3-0. Nagitablan sa kinikaroon sa Elixir Warriors sa Group A. Si George King at ako sa pagnatawag San Miguel Beer, kinsabi buto 42 puntos, 11 rebounds, atol sa tula. Sports Balita, K5 sa Iril, DTX sa 5 FM. Para sa kapag balita, servisyo pali ko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 5.24 na mga kakifay, bukatong naglangkob sa ito ang balitang K5 sa umaga. Mahigmutag ni kagawan Rito Miraflor nga naka DTX Goofy Max na. Ikon ba ni Ma'am Shirley may pamorka din sa may Zamboang Gita. Good morning. Good morning, Sir James. I'm watching from Alangilanan, Manhuyo, Dagika ni Mariluba Baldado. Cheryl Mandate, good morning. Og, once again, good morning to Ma'am Linda Banukilo, Ma'am Emilia Inligara. Good morning. Mubalik na mga kaki 5 alang sa itong kamustahan. Tandem, human lamang nini. Standby.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo og himsog atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
10: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
11: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Payote.
2: Gabutod-butod ang tiyan.
1: Ug wala mahilisan,
2: Mag-Clinical Spore Payote.
1: Gatapag sa pagmindot sa digestion.
2: Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
1: Para healthy ang tiyan,
2: Mag-Clinical Spore Biotics at Lawatang.
1: Mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy.
3: At stamina.
4: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido.
3: And treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
3: D3 Bio.
6: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio.
4: Ang Vizio
3: yung may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
3: D3 Bio.
10: Ako si Mia. Kaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug.
4: May diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
3: Ug de-sugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX
4: 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Investigan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapakamagabutika.
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
4: News FM.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
13: Oras mga ka-K5, alas 5.30. Kaparayad na sa programang Balitang K5 sa umaga. At of this moment mga ka-K5, nadiritso na kita sa pag-hook up sa atong mga kakaubanay.
14: Wala yung sunod sa radyo.
15: Dile, Giyad. Gunita mo lang ako. Direksyon tayo mga K5 na nasa linya itong mga kaubanan. Si K5 James Bandukilio, K5 Elmer Sagan. At ang unahon pagkunumusta mga K5, ang K5 News FM Canlaon with K5 Elmer Sagan. K5 Elmer, good morning!
13: Good morning, K5 James. Good morning, K5 Gondi. Good morning sa toang mga nasukin atong tig palamati karon. Gikandri sa my first district of Negros Oriental, particularmente sa K5 News FM Canlaon. Atong pagtimbayog may buntag kanatong tanan. Back to you, K5 Don.
15: Dakang salamat, K5 Elmer. Dira naman ta mga K5. Si K5 James sa Bandukilio. Atong kumustahan, K5 James. Good morning!
13: Alright, good morning, K5 Don. K5 Elmer sa my K5 News of Farm. Kanaon sa tanan, ginagpalanog ka ng mga takna. From the City of Gentle People, Dumaguete City. May nga may buntag kanatong horot. Back to you, K5 Don.
15: Dagang salamat kay K5 Elmar, dire naman ta kay K5 na K5 James. Dagang salamat kay K5 James. Dire naman ta mga K5 sa mga balita na atong oras alas 5:31 na sa buntag atong ibawon mga ulahing panghitabo gikan nila sa First District ning probinsya wed ka K5 Elmar Sagang. K5 Elmar, good morning.
13: Sige ka K5 don, no? Ato aga mga balita usab gyud hipos diri sa unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental. Kagahapon, ito ang ikikaduan ang usa ka dakong aksidente dito sa bay siyudad sa Gihulngan. Human, aksidente kining sakyanan sa Pag-ibig Fund. Nasa diin, imbulbado sa dili aga mga empleyado, diin isa ag patay, kining assistant department manager sa Pag-ibig Cebu Branch. Unya tuluman ang naangol sa nasampit nga aksidente. Sa tuag pakisusi, mas nagrabihan ang kining assistant department manager sa Pag-ibig Cebu Branch kay di nakalingkod ni siya dapit sa may tapad sa driver o niya gumikan sa nahitabo usab kagikan sa babaw na feel na sa driver nga ni basiyo na wa na dinamukupot ang kining brake hinungdan nga iyang gidumog niya diha sa may portion nga dunay kalubihan, dunay puruan sa lubi niya, dunay mga punuan sa germilina. Sa pakisusi daw kwan ba kining driver, kining napatay, mudyo na tarantar or kanagaring murag mo attend unta siya o kining ambak galing lang kay sa iyaha usab nga pag action ug ambak or medyo giguho niya gamay tingali ang iyahang ulo nahapit or nanginisaghid siya sa punuan sa germilina. Na pagka dito at pagsusi na to, nga aduna paggali ni pilit nga buhok sa kining punuan sa germilina nga posible naparok gayod ning ulo sa nasampit nga biktima. So manay pinakalitas na to nga update no karabot anang nasampit nga aksidente dito sa siyudad sa Gilngan. Back to you, K5 Don.
15: Dagang salamat K5 Elmar, dire naman ta mga K5 sa mga balita gikan dito sa Dumaguete City o sa 2nd District at kung uban si K5 James sa Bandukilla. K5 James, good morning.
16: Dagang salamat na pag-usap ng K5 Dundi, no? Ang atong nga ihatod ng mga balita karundak na diin na mga kaso sa African Swine Fever sa Negros Oriental na kontrol na. Gani ang La Libertad negatibo na sa mong kaso ka. Gipahibalo kagahapon nga adlaw ni Provincial Veterinarian kon Veterinary Office kon sa Provincial Veterinary Office nga nakontrol na sa mga ang kaso sa African Swine Fever sa Negros Oriental human kini gipang ihaw ang mga gikatakdang baboy nga nagpositibo sa moong kaso ka. Tungod niining maayong balita naghanyo na ang lalawigan og certification aron opisyal nga ideklara ang La Libertad nga ESF free kya gikumpirma usab sa mga otoridad nga giihaw ang 11 ka natakdan nga mga baboy sa Tanhay City aron mapugan ang pagkaylap sa maong sakit. Pero wala tay update kun unsa nay update ya sa may Shaton kay dunay duha ka buo ka barangay nga apektado sa ESF gani 500 more or less ka mga hog raisers ang nag-ipon, nagtapok, naghiusa aron sa pagpanawagan nga sila tabangan sa pagpakgang pagpugong sa maong sakit. Maghihantong tanong nga ang tabang sa gobyerno tinuod nga tabang dili sinurambaw. Kay kun ang AX kitnan unsa na lang kaha ang back to you K5 down.
15: Dagang salamat K5 James. Andre naman sa Dakbayan sa Bayawan, adres sa Tercero Distrito no adunay mga pipila ka mga lungsod ang nagdeklara og suspension sa klase sama sa lungsod sa Shaton, Dawin ug Sambangkita. Samtang kagahapon adlaw lamang ang suspension sa klase sa lungsod sa Santa Catalina apan kagabi ino gi lifted na ni Mayor Pepo Bayanaligan so what pasabot adunay klase karon sa lungsod sa Santa Catalina no. Bisan pa man mga K5 sa mga kuan na mag-amping lamang mo nga mag-eskwela kay karon na bali pa mang kusuga ang ulan diri sa Dakbayan sa Bayawan o sa lungsod sa Santa Catalina. K5 James, K5 Elmar.
16: Nganong gilibkas kung gakusog pang ulan kay?
15: Oo, kusog pang kami kay nagabi K5 James tabahaan mi kaya na mong balay pag muawas na ang sapa dito sa Pika side manuroy na tanan diri
16: asa
15: sa balay.
16: Asa niya gipost ang paglibkas doon kay actually ang
15: sa iya page sir.
16: Kay ang gikuan mong God posted sa Sidlakan Sidlak Santa. Ang gibutang sa nagpost dito, kinsay admin dito is please follow this page for more updates. So kaganina kay namo gyud ang utana during sa program kung suspended ba ang classes. So ang akong gingon is as long as wala pa paglibkas, ang suspension order is still valid. Na dai gi-post na dai sa lain nga page, dapat ilang tang gi-post pod sa Sidlakan kay mo may ilang gingon nga follow this page for more updates.
15: Mayor Pev, 8 hours ago class resumption naman nakabutang.
16: Muna kwanon ta, so dapat kay gi-post nila diha, gi-post na lang pod unta nila dito sa page kun asa nila giingon nga please follow this page for more updates. Kaya akong gi-check nito, amsad ko kabalo nga naday na. But anyway, salamat K5 don ha kay na kwana nimo. So moto mga ka K5, Ma'am Nita na madya sa may manalungon, back to school na mo diha.
15: Oh, dahil hanggang na kayong commentary K5 News, kaya basi pa daw pwede maku-answer yung Jesus, baka balid yung kusugang ulan, gabaha ang ibabang bahay na mo sa lungsod sa Santa Catalina. Kani agi ko
16: actually, K5 don, for the information, for in kwan lang, kanang, ang barangay captain, as far as I know, kwan sila, they can also declare the suspension.
15: Mm-hmm.
16: Barangay kapitan. Basta lang taw niya nga, hindi mong yun madala. Pwede na siya mo kwan. Ay, mong iskwila kay Moni mo na. Muna ako nasabtan ha, kay sa una man God, sa una katong iskwila pa ko, niya, kasigig ulan sa mua niya, high school ganito. Ang among kapitan na mo ay ni suspend sa klase kay tungod lang taw niya dili na gyud makaya. Oh, pero gawas kon, basin pug inyong kapitan natulog, gawa di gyud naka-suspend. Kay tugnaw ba ya, alam ba kay katulog. Ano ba?
15: Murag lamin maron iya na sa yung kanang ibalukot og habol.
16: Nya kay dili man ta kay mga kwan man ta waterproof man.
17: Pero ingon ana ba, kaya yung okay, kaya don't know kaning ang mga estudyante, pwede mang organikanan, pwede mang mo initiate nga akong delikado manggalis silang anak nga mo ato sa eskwelahan.
15: Oo.
17: Sila maka-decide nga, oh, alam mo eskwela, naman ay consideration.
16: Oo, pero ang problema mga God, K5 Elmer, kay naman kayo bang mga maestra, mga teachers ba nga, unsay gikatakdang activity ng adlawa, kundaghan og magamay ipatuman.
17: Ayon.
16: Oh, dili ba? Like nai-exam baron or napay mga quiz sa eskwelahan sa kampo whatever, ipatuman gamay og madaghan. Usually namo gyud ngana nga mga teachers. So ikaw nga student kung dedikado ka sa imong pag-eskwela, moadto gyud ka kay di makaganahan nga di makapil, kaganahan nga basin maulahin niya hinuon ka sa lesson, mo nang mupugos na lang gyud ka. Ingana ba?
15: So mo na kay Bernie Sron K5 James sa mga test.
16: Oh, mo nang pinaka-safe gyud the local government or ang kinsa may maayo nga mo suspend sa klase, dapat mo suspend yun sila para mas masiguro ug unahon nila ang kahimtang kaluwasan sa mga estudyante.
15: Correct. Okay.
17: Kay so, dili man gyud mas i-priority lang gyud ang safety.
16: Pero I don't know ha. I don't know if unsay kwan, unsay rason ni sa santang ano na ilang gilibkas, maybe nali nakita nila nga wala na or unsa ba kay ug tinuod na nga hantod karon nga ulan pa diha, then why bakit nga no?
15: Kaya kagahapon, kagabi ipag na ni K5 James, ni post ang Shaton Dawin o Sambuanggita na suspension.
16: Oh. Actually, ako among God, K5 doon na. Although, ilahan na, sila may naglingkod, sila may naa sa position, they can decide whatever they want. Pero, ang ako ang nakita, maayo nang gibuhat sa Santa, sa Shaton o sa Dawin, kay bahala nagpagkaugma mag-init, at least advance ka nga nagdeklara. It's because imong nakita sa kanang panahon is we do not know baya kung until when ang ulan, o sa oras mahuman ang ulan, ano ba? Pag-asa mga ni, di mga makatagna, kita pa ba?
15: Kaya sa report ko na sa pag-asa kay Phil James, o niya pa manghapon mo landfall ang Baguio.
16: Niya, gahapon pag sugod ulan. Hinga na ba? So, but anyway, muna siya. Depende nila on sa ilang rason, ganong gilibkas ang suspension or basigil ang nakita sa mga unsa ni tinugyanan pod sa mga sakop ni sa mayor nga wa nay ulan baha na lang. Gigilip ka.
15: Bahala gawalay ulan, basta kuan, nanaray klase, tapos ang baha, o ang balagun ra, lagun ra ang baha, okay ra na?
16: Okay ra na kay gilip ka, man. Ayok, ano doon? Sa mga doon?
17: Ayun. Priority ang safety.
15: Oh, alam mo na, no. Alam mo na sa mga parents, Sir James, no, dili mo na makahagbong nila yung mga kabataan mo, absent ako sa kaadlaw.
16: Pero mo lagi na, namang yung mga estudyante nga, dili yun ganahan mo absent, it's because dedikado lagi kayo sila silang pag-eskwela. Nya dili sila ganahan nga naay mabiyaan nga mga lesson.
15: Oo, sa mo to mga competitive.
17: Di ba lahi maron lagi pages kay nalaay mga group chat. Ang bantayan gali nako kay akong manghon mo bat katong na mag-ulan na mag-chat din ng teacher mingon na ito nga instead nga exam na to urong adlaw, i-move lang nako next week. Pero kung gusto kung kato maka-eskwela, pwede mo maka-eskwela katong dili kaya o dili mo pwede dili mo obligado nga moanhi, priority ninyo ang safety. Ano ba?
16: Oh, may, ang pangutana, ingana ba tanang maestra o mindset?
15: May consideration sa student.
16: Muna'y pangutana, di ha? Hilabi na katong mga maestra nga nay nga disakyanan, katong maestra nga adunahan daan, I don't think so kung makarelate na sila sa mga ultimo. Tinod ba yun, ha? Muna'y problema, di ha? Pero kung ang mga estudyant, mga magtutudlo nga gikan sa kawad-on dahil nahimong magtutudlo, kana, pwede pa na. Mutuo ko, ana. Pero napoy uban, nga gikan wala, nga niya sinso, nga di nakabaluga sa gikan.
15: Wala nakabalo kung asa nagagikan.
16: Naamang gani, di hao, na adiras, kuhan, pikas nga, kuhan nga, wapagani, may asinso mura, nagsikinsa. Di, maninood. Maninood, man.
17: Ayun, para. Kaya nga sila naigo, pakuda.
16: Maninood, wapagani, may asinso mura, nagsikinsa.
15: Listen, Sir James, listen to ba na yung makalitan o kadato, Sir James?
16: Sinood, meron. Ako mo to, umana.
17: Agree, gigawa na ba?
16: Kung sa kayo feeling ka ng dato, no? Kung sa kayo feeling ba?
15: Ito sa?
17: James, kay ang pobre, mapublima man o kaning unsaon pag dato. Ang dato, mapublima po na sila unsaon pag gasto ng ilahang kabtangan.
16: Dili, Ron, sayop na yung mga K-5 Pilmar. Kanang dato, dili na sila magproblema unsaon pagkasto kay tipid kayo ng dato gyud. Ang momento ng dato musamot ka dato kay tungod ang ilahang ginastuhan pinobre. Ang pobre, samot ug kapobre kay ang ginastuhan dinato man sad. Nay ni sultin ako ba kani tinuod niya sultin mo. Dili ni siya pagpanginambog. Ana siya nako. Ana siya nako nga. Every time magtapok mi ginaliba ka namo. Tugan siya. Ana ko nga, mo ba? Ayo akong nahuna. Matay ang galibak nako, natulog rag silingpan. Kunya ang ilang ginalibak natulog og aircon. Ang galibak maglisod paganig kaon sa katulos sa kaadlaw. Pero ang ilang ginilibak na nambok na kay kapito mo kaon sa uskadlaw. Ano ba?
15: Ang nanglibak natulog sa panig, ang ginalibak natulog og foam.
16: Palabaw na may Madonna eh, palabaw na. Kani mo pinaka worst gyud. Ang nanglibak perting guula. Makakita sila nako naguol. Pero ang ilang gilibak ko lang, galakaw-lakaw, lipay kayo. Tamot, nung baka story ang politiko.
15: Ipadaghisigot Sir James si Mayor.
16: Ha? Jaja?
15: Ipadaghisigot si Mayor.
16: Kinsa ganito nga Mayor? Daggan nung guta, nag-isigot naman tayong Mayor Pep. To kinsa to nga mayor ba sa bot?
15: Dili ang bot kinsa to. Kato ba mong kisgutan gihapon ba?
16: Bati kayo. May ni comment nga taga kuan.
17: Reklamo.
16: Na actually na ini chat nako gabi edi. Rabot ko na ana sa.
17: I-comment.
16: Ayo pusaga dia kay ningon sa ayo gisulti ako ngalan sir.
17: Yan eh sa chat kay.
16: Ana sa nako. Sir James, may buntag nakadungog baya mi sa inyong topic. Ganahan kayo ko mo comment. Pero dili lang sa kay basin matang.
15: Mamo na pagkaka-CEO siya.
16: Naagyod siya actually kani siya nani siya sa department kung asa i-release ang kuan ang AX. Munang kahibaw gyud siya. Siya may first hand information check to ba?
15: Dili po siya appeal sa nagkaltas.
18: Putangi.
16: Igor sa mo process. Kay si Yormi man na. Si Yormi man ang mukaltas. Bali po ka doon. Muna ganun, naghatag information niya. Appeal na inoon siya. Ayaw, gingan na doon.
15: Garabay uban nga, ibunyag-bunyag para dili siya ma-appeal kunuhay.
16: Sa sinuot. Kana, muna yung ginatawag o kanang manipulator. Ayaw kayo mo kwan ba? Hane, dipinsa talaan ato ni kwan mo niya. Hindi ay, siya day mo to'y usa-unsa po sa kamalo. Pareho na
15: sa flag, pareha ko na sa flag ko nun. Ako giingang na si Bongbong Marcos appeal.
18: Putangin!
15: Oh, pero kanang iyang unang gibutya ka ba sa flood control scam, mura magkadudahan po na.
16: Diyos, ana, dili na ito mo palayo kayo. Na kay mga kailang nga, na kay mga kailang nga ginabantayan ang imuhang lihok. Niya, ginareport. Unya, nalimot siya nga siya, bali din daghana kaayo nga mga failure sad niya, wag ganit niya ginareport. para lantaw niya, humot siya, iyang ginauna ang iyang mga nakita sa iyang kauban. O di siya, sipti kayo siya. O niya kay, wa may aso nga makumkom. Muaso.
17: Si Kuan, papala utang mo na siya.
15: Parang ginagtawag siya, James, nga iyahanag aswat o bangko.
16: Wala na. Mugi na. Pasagad na, kanang mga guilty nga tao, pasagad na panangil. Kinuod ba yan, ha? Kung guilty kay ka, sagad ako palang, si Kwan Mungod, ni Sugilon, Sugilon, manuuni siya.
15: Kanang ni-conclude na dahil yun ka kung sa gihimo, gusto ko wala kayo sa'yo kung sa'yo.
16: Iyaw, lagi paninoodan, maninood, ganit mo, hindi. Pero muna siya ay ginaingon, sagli na lang, ang importante, malipayon lagi hapon tabi sa ginalibak ta.
15: Ano ba yung kaya ka ng ato mga kataghapon durag tinuod po ba yan?
16: Ang saan saan?
15: Kanang ato mga gitaghapan ba? Gitaghapan ka ng mga
16: kulungin ko. Gitaghapan?
17: Gidudahan?
15: Ganun, duda-duda ba?
16: Ah, duda-duda.
15: O, sabot na ka ng instinct na to?
18: Putangi!
16: Saan mo na yung term doon? Ay, kinaraan mo kayo. Ngano man nakaingon ka? Ngano nakaingon man ka? Naday kay instinct diha doon.
18: Putangi.
15: Di ra ko musulti po na la.
18: Putangi.
16: Nay nakadao.
17: Pagkuha may katong ang instinct ko mainom man.
16: Stink. Nay nakadao timo doon kay mag open ka nya dili numo tiwaso.
15: Diyos,
16: kanong ipog ko. Sige ba? Unsa yung instinct doon? Ay, ra kay gipahalata. Unsa yung instinct? Sulti mo ganit kong... Sulti mo ganit kong ako, ha? Ikaw, dili. Imagine na rin, kita rin tulog at tabi. Wala nina. Waga live. Ano ba?
15: Kita ra. Chismis yung mga kuan.
16: Hearsay, chismis. Sige daw. Unsa yung instinct? Dali akay kamay, nakitang uras. Unsa yung nas yung instinct doon?
15: Anang kuan ba nga kumantay ka anang si madlock jud ko sa inyo kaya
16: Kasay mong ikadlukan gihat kadlok mahadlok ka nga wad ang trabaho mahadlok ang kasuhan mahadlok ang unsa
18: putangi
15: tanan na
18: putangi
16: ang madlock kung tinuod di pud hadlok ang konsehal gihulga kang konsehal
15: ah wala man
16: ah wala niya dili gihulga kang konsehal kay mamahaw tag batikos ro. Ayaw kuan kanang kuan kanang manghagit kanang manghulga ayaw tuwa na eh. Kalois Ginoo,
15: what if tinud on K5 James
16: ayaw nagigtuwa na. Ayog
17: di managana ki 5 James oi.
16: Ay, ayog tuo lagi an.
15: Kay kuan ra ba?
16: Trabalo ka. Ang ayan imong bantayan, katong nakay na lantaw nimo naguol nimo niya. Walay gi istorya ga hilom ra. Mo na imong ngayang bantayan. Kay nangita na nagbinta kun kanus-a ka mabintaan. Una nga ko, sukad atong mga panahon nga adunay mga dili mayo nga panghitabo, di na gyud nako i unsa ni ibulag sa akong hawak ang akong dagon.
15: Ang babak
16: habak.
15: Naminaw na baro na itong mga kaigsuunan dira sa Sticky Horn. Basig padadaan ka na yung oskasa kung habak si Jay.
16: Na niya ako ah.
17: Pwede labang-labangan.
16: Na na ko, habak. Gay ka ni Juan. Ni SM Donut.
17: Lain mo ng game mo.
16: Tinood mo, God. Usta mo siya. Lain mo, you know, on.
15: Pinuot ba naman yun anak, K5 James?
16: Ah, dili. Dili ko mo ito anak. Wala may anak, bita. Pinuang.
17: Si SM Donut.
16: Bata na lang si SM Donut. SM, saan ka tinuod ng habak niya, ba?
17: Pero nakasulat ka ito, may kundito ba yan, ha? Sa Kihor?
16: Oo ba? Unsa na si Kihor, mer?
17: Tapos, nanamagal na lang baligya ba? Ninyo naman ako ng kuhan, kining na maligya sa... O, dili ba may ingon ana ha, mga buutan ba yan, miha?
15: Parehara ko na kay Pagol mo, dili ka ng tawo dili sa Negros putot o buktot.
16: Lo. Ayaw po na ng putot doon. Bali, balon, managan ni Muy Sulti. Bali. Parehara ko na itong tulo, di man tanan, dili man kitang tulo putot. Ayaw kay nga na, doon, bali, grabiya kay ka doon.
15: Saka una-una ako gain na ba sa record kay Kay Rufa de Vero katong kuani sa to? Ordinansa ba to ni Ligal?
16: Naminaw na yung ganun? Naminaw ka?
15: Oo.
16: Buha nga bitaw ni Ligarda na nawagan manood siya kay Five Filmer nga link on, nga aksyon.
17: Tungkol sa... Ibalita ni Rufa po?
16: Asa din mo? Ngayon ang nakalungog mo? Asa niya gibalita sa...
17: Ano
16: oh,
17: na
16: GC? Oo, na GC na siya.
17: Mutaan na, wala siya.
16: Buha nga, bitaw. Sorry, kayo ba? Actually, pag... Actually, ako mo yung mukha na na. Ako mo yung mugama. Mahatag na kong guidelines eh. Muna na yung basahan. Pero wala ko nagmat... Wala ko kabantay. Karoon akong buntag na kabasa ba nga... Amos! Tinood ba ko? Ikatawas Elmer ka, labaw na magkag is 1 inch ni Rufa.
17: At least na labaw.
16: Alay, batas. Sige lang, ikaw tayo oras.
15: Okay lang na daw. Hindi mo daw batang putot o kulang sa tubo.
16: Sila ay kay bayan na yun.
15: Salamat ay kung oras ay nakimam dyan yung panamilit dyan sa kimam dyan sa Dumaguete.
16: Dahil salamat mga kakipam. Samot nagkaputot ka bayan ng 5 minutes. From the City of Gentle People, tagan salamat sa iyong pag-uban sa kamustahan. Tandeming adaw maing bundag na itong kanaan. Keep safe everyone and advance happy weekend. At ako rin sa mga kakifay, balas 5.54 na at ang iyong sunod na programa DTX sa 500 Morning Newscast. Good morning ni Alger Pinheiro, GR Benedicto, o ni Ma'am Joy Fry, good morning. Juliet Benedicto, good morning. Musunod DTX 500 Morning Newscast sa Paras Kampiyon ng Balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
19: Balita K5 sa umaga.
20: Balita K5 sa umaga.
19: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
21: Bio. Kasi Florazel, before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
24: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, binitamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: My DC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. Ang time nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati, maugi recommend niya sa kuha ang My DC Vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko anong tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung kayo ni Himsog na ang akong pamina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang My DC. So, layin na ninyo.
0: My DC, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o may DC. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko ng suka-suka. Salamat sa may DC kay epektibo jud kaayo.
0: My DC, ang alkaline, ang vitamin C.
1: Mabalin sa mga butika.
0: Lagi bang matamlay
1: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Syrup.
6: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Tier 3 Bio.
11: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang Tier 3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
0: ng may D3.
1: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
1: Papalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: My DC, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon akong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumarang my DC ay kalain vitamin C. Sige na kung tumarang my DC matag-adlaw, nampuan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagumbagong sa akong
0: Mighty C!
1: Mapalit sa mga butika.
0: Tier 3 Bio!
25: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Tier 3 Bio! Ang D3 ng may Visio!
1: Ang Visio
0: ng may D3!
1: Mapalit sa mga butika.
0: Tier 3 Bio! Tier 3 Bio!
29: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Tier 3 Bio! Ang D3 ng may Visio!
1: Ang Visio,
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang DTX 500.
0: Makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL
1: o bad cholesterol.
0: Nga mao ang hinundan o responsable
1: sa pagbara sa atong mga ugat.
0: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
1: Batasano na ito
0: ang pagginom DTX 500.
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang makaugana sa kama.
0: Masin og
1: may diabetes ka.
0: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
0: Og antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
0: Og the sugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
0: Nga epic.
1: Tiba atok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 na bagat, alas 6 in punto na mga ka-K5. Magkiling oras nga tutgan nato sa DTX sa Coffee Max, nagkakapikanan, naka-detox ka pa.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo. Sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: May gabutag mga ka-K5, anay ng uluhan sa itong mga balita ning adlaw ga-Biyernes. Sa mga balitang lokal, Lavan na bangga, humanawan ang ugbreak sa gihungan na usang natalang patay samtang tulo angon.
3: Pamplona Mayor Ramirez ni pahunong sa operasyon sa duwa ka poultry farm.
2: PDRRMC kaya naghimo o gadugang ang mga lakang aron maibsan ang epekto sa hulaw o El Nino.
3: Coffee Festival maghatag og mas dakong oportunidad para sa lokal nga industriya.
2: Ato mga nagunang kabalitang regional, motorcycle rider patay, humanabangga sa pusti ang pusti nga putaw sa kamote.
3: DSWD mohatag og emergency cash assistance ngadto sa mapikadong mag-uuma og tubo sa Negros Island.
2: Yung ang abalitang regional na LTO sa van, kakulangan sa plaka, dili basihan sa pag-impound.
3: Mga nagunan sa balita nasyonal, mga barko sa PCG o B4, gibumbahar o water cannon sa China Coast Guard.
2: Yung ang kabalitang nasyonal, Luestro, na natarungan niya nga dili kinahanglang neutral sa impeachment trial, isip lead prosecutor.
3: Marcos o Trump, naghisgot bayan sa ekonomiya o seguridad sa kalibutan pinagistawag sa telepono.
2: At ang kabalita gawas sa nasun, alcalde sa Mexico, gipusil patay sulod sa munisipyo.
3: Balitang negosyo, gobyerno tugutan ang pag-import ng 250,000 MT ng isda sa Oktubre.
2: Balitang sports, Stephen Curry, labing unang active NBA player nga nakaangkon og Hall of Fame exhibit.
3: Balitang showbiz, ATV, adunay panawagan sa mga ginikanan.
2: Mga kakifad, mga sugid, hindi pamiramog ito mga balita na ngayon yung masaya ng kumplitong detalye. Tangalan sa ganito buka ang puwersa sa K5 News of FM, 97.7 na magkita, our CEO, President, Busdok Ramiloña.
3: Area Manager Mayor Fab Ubanya, naligan.
2: Ato nga Station Manager, K5 Sir Bernie Cabusong.
3: Ko ba nato, Pika Sawag, ato titis ka K5 Abo, Dwayne Olpus.
1: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Ato ko rin sa lasay, 4 na mga K5, ubanimi sa programang DTX 500 Morning Newscast. Kami nagapo ng inyong mga tigbalita. Kinin yung boss ng alagad sa kahinginan, K5 James Ditribayo Banduquillo.
3: Oga K5, siya na maray humilin.
1: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
2: May adlaw ka na itong tanan, may adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ugutom sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7, K5 News FM, Dumayate. Makita usap kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News FM Digital, dash Dumayate.
1: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
2: Atong oras, alas 6, 4 na mga ka-K5. Kining oras nga ito, ligapon ka na ito sa pinaka-epektibo nga DTX sa Kufemax na nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Ika maglangan, ano yan ang mga detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal!
2: Sa atong unang detalye sa balitang lokal, patay ang usa ka pasahero samtang naangol ang tulupa ka mga individual. Uma na bangga ang gisakyan nga van sa sityo Palau, Barangay Malusay, Gihulgan, City Negros Oriental. Kagahapon adlaw Hulyo 23 ning tuiga. Wala sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan na gikan sa Gihulngan Heights ang van nga gimaniho sa usa ka 59 anyos nga lalaki o nga dunay tulo ka mga pasahero sa dihang nga nakasinati kini og brake malfunction samtang nag-agi kini sa kurbana nga bahin sa maong nga dalan. Sa dihang nga hitabo kun ni pahibalo ang driver nga nawad-an kini og prino. Mipugos o paglukso sa sakiran ang usa ka pasahero, hinungdan nga nawad ang hinoon o kontrol. Ang nahisgotang driver o nibangga ang van sa usa ka punuan sa lubiya. Tungod sa impact, gideklarar nga dino na arrival sa ospital ang pasahero nga naglingkod tapad sa driver samtang nagpabilin sa balay tambalanan ang laing biktima alang sa medikal nga pagtagan.
0: DTX 500 Morning Newscast
3: Dugang nga balita nga lokal, popular na Mayor Maris ni pahunong sa operasyon sa Duwag ka Poultry Farm. Sa detalyado ka nato ni ka-K5, sa RRP i-K5 mo.
0: Balitang lokal!
4: Ipahunong ko na ang operasyon sa Duwag ka Poultry Farm sa Luxus Poblada tungkol sa pagkanagang langaw. Sa social media post ni Pablo na Mayor Nico Rivera sa Kareo na nga niya ito naklabay nga ng Biyokulis na issue siya o suspension order sa pagpahunong sa operasyon sa Duwaka Farm. Kalimutang sa barangay na Tagon o Kusah din sa sityo Katilo, sakop sa barangay Manguto. Matod pa ni Mayor Rivera na Duwaka Poultry Farm doon ay gilampas sa ilang operasyon labi na ang wa makontrol ang pagdagsa sa kangaw. Din pinagi sa pagpahunong sa operasyon makatabang kini sa pagsulbad sa problema sa lagaw, kinsa gireklamo sa mga lumlupyo sa mga lugar. Inon sa pagkaroon, wapa mo isyo ninig pila ka adlaw, pila ka bulan, ang suspension order sa nasangpit nga poultry farm. Ang balita ito natin ito na kanino sa D3 Mayo, DTX 500 o extend pod supplement. K5 sa Iril, DTX 500, mas kaming balita sa Revisyon Rico, Creo sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal.
2: Dugang nga balitang lokal, PDRRMC siya naghimo og dugang nga mga lakang aron maigsan ang epekto sa hulaw o El Nino. Sa detalye hatod kanato ni K5 Roy August Bustillo i K5 mo.
0: Balitang lokal.
5: The Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, PDRRMC, sa Negros Oriental, naghimo og mga dugang nga lakang aron sa pagpalapad nga maibsan pagayon ang ikadlukang epekto sa El Nino. Labi na sa sektor sa mga agrikultura. Ang Departamento sa Agriculture mingon ang dugay nga hulaw o El Nino mahimong makaapekto sa mga maguma ato na sa 5,000 kapin ka mga ektarya ng mga lugar nga gisaligan sa ulan sa probinsya. Kaya tungod ang panghitabo sa El Nino mahimong kaning magparayon hangtod 2020 o sunod tuig. Si Provincial Administrator Attorney Arthur Tolsidas kinsa nangulo sa meeting sa PDRRMC niya atong Hulyo 14 nagmando sa konseyo pinagi sa Department of Agriculture sa Provincial Agriculture Office na tigumon ang kapin sa 200 ka mga asosasyon sa mga mag-uuma o ipahibalo kini ang epekto sa El Nino o andamon sila alang sa mga lakang sa pagpaminos sa maong epekto. Para sa DTX Morning News, kinas ka K5 Roy August Bustillo, preskampiyon ng balita, Serbisyo Publiko.

0: sådan også, så siger han, bro, bro, lige. Pinagi sa mga festival, gilauman nga mas mulambo pa kultura sa kape o mas murako ang oportunidad alang sa mga lokal nga negosyante sa lalawigan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Bob Newscast. Regional.
2: Aras mga kaki 5 alas 6 sa Nuway Biran, samtang kaya sa itong kabalitang regional nga hatod gano'n sa D3 Bayo, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Ano nga D3 Bayo mga kaki 5 nga duna kini virgin coconut oil, nga mutabang ganin mo sa pagpatay pagpanggang sa mga bakterya sa imong kalawasan, aron malikay ka sa ubo sipon hilana trang kasok. Doon na sa itong mga kaigsunan, nga aduna na ipag-ubo pagsipon na pag D3 Bayo na mga kaki 5.
1: Balitang Regional.
2: Ato mo ng detalye sa Balitang Regional. Nakabsan o kinabuhi ang usa ka lalaki human kini na bangga sa Putaw. Nga pusti ang iyang gimanihong motorsiklo kaya itong Miyerkules sa Hulyo 22 ng tuiga sa Sityo Kamandaga, Barangay Tigi sa Lungsod sa Puro sa Isla sa Camotes. Sumala sa investigasyon sa Puro Municipal Police Station nga diin agmaniho ang biktima. Ang ilang si Gerald Bernaldez Bolo Padulong sa lungsod sa San Francisco. Sarihang nawadan siya ang kontrol sa motorsiklo o nibangga sa pusti sa raplin sa dalanda. Tungod sa grabing kadaot siyang ulo o glawan sa gidiklarara nga patay si Bolo nga alas 11:29 sa gabi siya. Subay sa nahitabo, nanawagan ang Cebu Police Provincial Office ngadto sa mga motorista nga mag-amping o musunod sa luwas nga mga pamaagi sa pagmaniho aron malikayan ang mga aksidente sa kadalanan.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Dugang balitang regional, muhatag ang Department of Social Welfare and Development o Emergency Cash Assistance. Ngadto sa mga apektadong mag-uuma sa tubog, gubika sa Red Stripe Small-Scale Insects sa Negros Island. Sa malapas sa Director sa DSR Vadina, Negros Island Region ni Antong Webes, ikatak lang ipang apod-apod ang 10,000 pesos nga tapang pinansyahan ngadto sa mga apektadong mag-uuma. Dugang ni Rezo, magsugod ang distribusyon. Sunod simana, din kinahalan nga nakalista ang mga mag-uuma sa opisyal registrasyon sa Department of Agriculture aron mahimong kwalipikado. Nag-aupusap ang director sa ehensya nga masugda na dayon ang pag-apod-apod samtang nagpahiangay sila sa tabang sa uplift for livelihoods, industry, and transport.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Balitang Regional. Sabdang sa katapusan tudling sa itong abalitang regional, lagi klaro sa Land Transportation Office sa Central Visayas kon LTO Savan na gadili otomatikong ipailalom sa pag-impound ang mga sakyanan nga walay physical nga plaka, labi na kung wala pa kini ma-issue pa. O sa kapayag nga gipost sa ilang Facebook page, giangkon sa LTO Savan nga daghang mga tag-iya sa sakyanan ang naghulat pa sa pagpagawa sa ilang mga plaka tungod sa mga backlog nga produksyon o mga pagkalangan sa pag-proceed so ni inikya. Bisan pa ginauman gihapon nga magdala og balido nga mga dokumento ang mga motorista sa ilang rehistro sa sakyanan ug mutuman sa mga regulasyon sa LTO. Ito mao ang pagklaro sa batan human sa mga pangutana kung ngano nga wala pa gi-impound ang motorsiklo ni Dubanhog Mayor Dragon Gungon gikah tungod kay wala kini plaka sa panahon nga naaksidente sa Minglanilla, Cebu.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Balita National mga ka-K5, mga kanata sa DTX Coffee Mix. Ang kapi nga may ampalaya de sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkapi ka na ka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Gibumbahan sa mga barko sa China Coast Guard ang mga water cannon ng mga barko sa Philippine Coast Guard o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at o sa gipaygayon ng misyon nini sa pagata o gasolina para sa mga Pilipinong mangisda sa Bahaw de Masinloc ni Antong Webes. Ang CCG 3302 nagpabutog water cannon sa BRP Dato Dumangsin sulod sa kapisarawa kaminuto nagpagay asab kanyang delikadong maniobra sa BRP Dato Paiburong. Naibaluan usag na nakarawat o radio challenge ang PCG-2081 gikan sa mga presa sa China samtang nagpagayon o maritime domain awareness flight. Isang panini, walay gitaho nga nasamdan sa insidente o nagmalampuson ragihapon ang misyon sa paghatag o gasolina.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Balitang National.
1: Balitang National.
2: Oras mga kaki 5, alas 6:14 na. Katapusan sa itong balitang kundugang balitang nasyonal.

0: Balitang National.
1: Ato nga dugang balitang National Game Sister sa panel sa prosecution dahil nga dili sila kinahanglan nga mahimong neutral sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte human nagibutyag ni Senador Robin Padilla nga ang pamatasan sa prosecution atol sa hearing nga one-sided siya. Nangatarungan ang nanguna sa piskal o Batangas representative nga si Gervain Jinky Beatrix kon Beatrix Luestro nga kinayana sa prosecution nga pamatunan ang mga akusasyon na pinagi sa ebidensya samtang responsibilidad usab sa defense team ang pagdipinsa sa Vice Presidente. Matod niya nga makapakuranta hinoon kung mahimong neutral ang posisyon o ang ilang dipinsan pa ang akusado. Kung adunay patas atol sa impeachment trial, lagi pa siuga ni Luestro nga mao kana ang mga senator judges tungod kay silang modesisyon na base sa ebidensya nga girepresentar sa duha ka mga habing.
0: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Gikonfirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga nag-istorya sila sa Pangulo ni Pangulo Marcos Jr. o US President Donald Trump sa telepono din ilang gisgutan ang kasamtangang kaimtang sa ekonomiya o seguridad sa kalibutan. Si Gomez mingon na ang pinagsulti na itabo man sa meeting tali ni Marcos o US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang niya itong Miyerkules. At sa meeting kay Pahibalo sa Pangulo si Rubio sa pinakabagong mga insidente sa West Philippine Sea. At usab sa ilang pinagsulti kipasalin ni Trump ang Marcos na iyang ipataas ang kabalaka sa Pilipinas sa iyang sulod ng meeting uban ni Presidente sa China nga si Xi Jinping.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ato oras mga kaki-5, alas 6 sa D16 na ang network news. Ato nanggapon ka na to sa vitamin C nga Mighty C. Kaputabang kanimo sa pagpalikon, pagpapaskog sa imong immune system. Ang Mighty C mga kaki-5, mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa ato mga detalye sa network news, sa tabukat ang K5 News FM, Iloilo. Iloilo City Police sa office nakapagtala ng 4 na kaso ng extortion na ginagamit ang pangalan ng mga pulis at isang hukom. Sa detalye, hatod ka na ito ni K5, Karin Badilla, K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: Nakatala na ang Iloilo City Police Office o ICPO ng 4 na kaso ng extortion kung saan ginagamit ang pangalan ng mga pulis at maging ng isang hukom. Ito ang pahayag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla kasunod ng paglabas ng isang audio recording kung saan di umanoy isang pulis sa Police Station 4 ang tumawag sa pamilya ng isang suspect na naaresto sa drug bypass operation. Sa naturang tawag, sinabing maaari umanong makalaya ang suspect at maibasura ang kaso kapalit ng pera. Ayon kay Parilla, nauna na nangyari ang kahalintulad na insidente sa Police Station 6 sa distrito ng Arevalo kung saan may tumawag na nagpanggap na pulis at humingi ng pera sa pamilya ng isang naaresto kapalit ng umanoy paglaya nito. Isa pang insidente ang naitala sa City Drug Enforcement Unit o CDEU. May nagpakilala naman na hukom na tumawag sa Iloilo City Mobile Force Company. Sinabi umano nito sa pamilya ng isang naaresto na maglalabas siya ng court order upang mapalaya ang kanilang kamag-anak kapalit din ng pera. Batay naman sa isinagawang investigasyon, lumabas na negatibo ang partisipasyon ng mga pulis sa mga kasong ito. Sa kasalukuyan, ang pinakahuling na italang insidente ay ang umano'y extortion case na may kaugnayan sa Police Station 4 kung saan may humihingi rin ng pera sa pamilya ng isang suspect kapalit ng kalayaan nito. Samantala, isusumite ang audio recording sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o RACO 6 upang matukoy kung isinagawa ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng messenger o phone call at upang matunton ang pagkakakilanlan ng suspect.
4: Nag-uulat para sa K5 Network News, ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa balitang gikan sa K5 News FM, anti-kid, teenage pregnancy at kahirapan kabilang sa mga sanhinang malnutrisyon sa anti-kid. Sa detalye, hatiin ka K5 Family pala, no? I-K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
5: Ayon kay Ms. Irene Del Duco, Health Education and Promotion Officer 2 ng Antigua Provincial Health Office o APHO, kabilang sa mga pangunahing sanhi ng malnutrisyon sa probinsya ng Antique, ang teenage pregnancy at kahirapan. Pinahayag ni Del Duco na karamihan sa mga nagiging resulta ng teenage pregnancy ay low birth weight dahil hindi pa handa ang katawan ng ina na magbuntis. Dagdag pa niya, marami ring mga teenager ang hindi kumakain ng masustansyang pagkain. Tungkol naman sa kahirapan, ipinaliwanag ni Del Duco na maraming ina ang hindi kayang magbigay ng sapat at wastong nutrisyon sa kanilang mga anak dahil kulang ang kanilang pambili ng pagkain. Dagdag pa niya na kahit pinapayuhan ang mga ina na maghanda ng balanseng pagkain para sa kanilang mga anak, kung kapos sa buhay ang pamilya, wala rin silang maihahain sa hapagkainan. Kaugnay nito, patuloy ang kampanya at mga intervensyon ng APHO upang maiwasan at mabawasan ang kaso ng malnutrisyon sa probinsya. Ayon sa datos, nananatiling nanguuna ang Antique sa Western Visayas noong 2025 sa bilang ng mga batang stunting at wasting. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:20 na mga ka-K5 sa katapusan sa ato nga network news at nabukat ang K5 News FM Olongapo. Online the bomb threat sa Spike arrestado sa Nueva Ecija. Sa detalye hatod kanato ni ka-K5 Aileen Cuevas Sanchez sa EK5 Mall.
0: K5 News FM Report.
6: Arestado ang isang 18 anyos na lalaki na umano'y nasa likod ng serye ng online bomb threat na nagtatarget sa ilang pampubliko at pribadong paralan sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa Police Regional Office 3, nahuli ang suspect dakong alas 6:29 ng gabi noong Hulyo 21 sa barangay Hilera, Jaen, Nueva Ecija. Matapos ang magkasanib na operasyon ng San Ildefonso Municipal Police Station, Talavera Municipal Police Station at Jaen Municipal Police Station. Nagsimula ang manhunt matapos matuklasan noong Hunyo 20 at 21 ang mga bomb threat na ipinos online na nagdulot ng pangamba sa mga estudyante, magulang, guro at school officials. Na-recover mula sa suspect ang isang cellphone na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Isa sa ilalim ito sa technical at forensic examination. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag sa anti-bomb joke law, revised penal code at cybercrime prevention act. Ayon kay Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jess Mendez, hindi biro ang bomb threat at seryosong tinatrato ng pulisya ang bawat banta. Nagbabala rin siyang mananagot sa batas ang sinumang gagamit ng teknolohiya upang maghasik ng takot sa mga paaralan at komunidad. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
7: Balita International. International.
2: Balita International, mga ka-K5, ang atod ka na to sa D3 Bayang. Pero dito nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
7: Balita International. International.
2: Patay ang usa ka mayor sa nung sa Temuac, Cesar sa Morelos, Mexico, human siya gipusil sulod sa munisipyo. Kailang biktima nga si Valentin Lavin, kagayado ni Presidente Claudia Sheinbaum, nilawas usab siya sa mayaring pagsulay sa pagpatay ni Atong Enero. Nakita sa kapulisan ng first safety, mangyang lawas sa local government building, gipadayan pa sa mga otoridad ang ilang operasyon na mailhan o masikop ang mga responsable sa maong krimen. Kumara sa opisyal nga datos, dulaan sa Osaka Gatuska Mayor ang napatay sa Mexico so ganyan itong 2006. Samtang may grabe ang kapintasan ng may karabutan sa illegal nga droga.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:23 na mga ka-K5, samtang sa itong balitang negosyo. Gobyerno tugutan ang pag-importa og 250,000 ka metriko tonelada ng isda sa Oktubre. Sa detalye hatod kanato ni ka-K5 Rufa De Vero, EK5 Boss.
0: K5 News FM Live Report.
8: Gipangatawan sa Department of Agriculture KDA ang pagsulod sa 250,000 metriko tonelada ng imported ng isda sa bulan sa Oktubre o Nobyembre din unang i-postpone ang lakang nga gitakda unta sa Agosto tungod sa lig-on nga supply sa nasud. Gipangatarungan Agriculture Secretary Francisco Chilora Jr. ang mas ubang kondisyon tungod sa El Nino nga nagpalugway sa panahon sa pangista o naghatag igong supply sa nasud. Ang Department Circular Number 12 natakda og mga giya sa pag-apod-apoda sa imported nga isda din 80% ang ihatag sa store sa komersyo ug 20% sa mga asosyon ug kooperatiba. Dugang pa sa DA nga 10,000 ka metro kwadrado sa natibuk ang imported nga gidaghanon ang igahin alang sa paggamit sa gobyerno ubos sa programa sa kadiwa sa ahensya. Kini nga balita negosyo kag kanato sa DTX Coffee Mix nagahapay kana nag detox ka pa. Kini sa K5 Rufa Devero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
7: Balita Entertainment.
0: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment, mga ka-K-Farm, magbigyan nato sa MyTC ang alkaline base na vitamin C. Kung gusto niyo ma-achieve ang healthy glowing skin at the same time, magkabato ka sa mga sakit, magtumar lamang everyday o MyTC.
7: Balita Entertainment.
0: Balita Entertainment.
9: K5 sa Tom Ritang Showbiz, sa pipila ka mga sakop sa entertainment media, ang nakigin sa pag-interview sa Star 4 All Season kay Batangas Governor Vilma Santos Recto, Humansing State of the Province Address, Usupa. At sa mga interview ni Sita ng Isyo, may tungkol sa pipila ka mga kabataan-unan nga daw na wadaan ng respeto sa ilang mga ginikanan. Sumala ni Vilma ang pamilya nagpabiling mahinungdanon isip pundasyon sa katilingban. Gihatagan og ibugato ni Vilma nga ang paghulma sa maayong pamatasan, pagtahod og mga mithi sa mga bata ng sugod-sulod sa panimalay. Busa, importante alang sa magilikanan ang pagpakita og maayong ehemplo nga doon sa ilang nga pamilya. Nagkita Marka K5 ng itong balitang show, pwes nihatod ka na ito sa Muay Tasi, ang alkaline base sa vitamin C sa tanga D3 Bio, D-Rex 500, DTX na Kifimix na kakapit ka na nag-detox ka pa. Kinisika K5, at hindi natin doga para sa kampiyon na balita, Sir Bishop Puri kong Kalingawan sa Negros, K5 News, FM.
7: Balita Sports!
1: Aras sa lasay sa 26 na mga kaki-5 sa itong abalitang sports, Stephen Curry, labing unang active na NBA player nga nakaangkon og Hall of Fame exhibit. Sa detalye, hatod ka nato ni kaki-5, Cyril, DTX 500 Rubba, iki-5 mo.
7: Balita Sports!
10: Ang Naismith Basketball Hall of Fame may pinukod sa bagong exhibit ang gato ka Stephen Curry. Kagailang greatest shooter of all time sa NBA, pabalo ni Naismith. Kini ang labing unang higayon sa kasaysayan sa liga, nga doon ay usang ka-exhibit aling sa usang ka-aktibo nga pagdula. Exhibit ay giuluhan og Stephen Curry behind the arc og nagpalagway sa panaw ni Curry gikan sa usang kagabay nga palabuton nga to sa pinakahimong usa kalabibatugan nga pagdula sa kasaysayan sa NBA. Pakita rin ni ayang nga himo sama sa 3-point shot record, championship rings, MVP awards, o uban pang nakapot sa napanayin karon nga dula sa NBA. Sports Balita, K5 Cyril, DTX na 5-3, para sa kapag ulit ang servisyo pre ko kreo sa Negros, K5 and News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Aras mga kaki-5, alasay sa 27 na magkutok naglangkob sa itong DTX 500 Morning Newscast sa ding adlaw nga Biyernes. Maing adlaw ka na itong daran, maing bundag mga kaki-5. Sa mga listeners, sa mga baguhay pala nga naka-tune in, maing bundag. Maing bundag usab sa itong sparring partner nga si kaki-5, Shara Marie Humilio.
2: Yes, good morning kaki-5 James. Maing bundag sa mga suking kaki-5 na ito all over the world. Good morning, cold morning.
1: Bugnaon, kakabuntagon. Samot kong
2: rainy man.
1: Samot kong bugnaon na nadaan siya nimo out.
2: Agad.
1: Anyways, K5 jato nga itimbaya di ay si Ma'am Monica Ayen. Brava nga nangita og kaminyuan. Nangita siya kaminyuan.
2: Abrak na adar eh.
1: Kinsa?
2: Itante ka, ma'am, ha?
1: Kinsa man. Si Ma'am Monica Ayen, brava from Hiliga.
2: O niya ako eh, hunghong.
1: Ma'am Shaton.
2: Ikaw, di ka ganahan? Ha? Ano yung ganahan ka? Ikaw na lang.
1: Dilikwan ko ka naman. Nilig pa ko dagan mo kung trabaho ko siya. Ulay, unay siya. Pangunay. May buntag ni Ma'am Monica Ayen Brava diya sa may Shaton ang kinakusgang supporter usaba ni Kanhi Negros Oriental Governor Henry Tabas. And of course, mga kakifay, ato nga pagtibiyag ng adlaw may buta si Ma'am Sir Emmanuel Alminso, Ma'am Inday Mars of Vlog. Good morning. And of course, ni Ma'am Lourdes Apitancio, Ma'am Emilia Indigara, good morning. Gudo Frido Malbog, kagawad. Kunsi Halde, sa may Santa Catalina, nga si Edmar Tata Bigay, good morning, Kunsi. Og ni Ma'am Elsa Sicula Villarrente, good morning. Kagawad ito, Miraflor, good morning. Naka-comment sa atong live, si Ma'am Monica Allende Brava, sa may Shaton, good morning. And of course, good morning also to Sir Gary Enolpic, Obrero Tihano Bibinsa, good morning. Sir Wilde Maputi, good morning. Christian Gulay, good morning. Radia Osimar, good morning. James Yaps, di matapang. May nga buntag ni Muriha. Greet daw siya ni... ni Claire Hanito, no? Diya sa may Katipon, Bunawon, Shatoin. And of course, good morning also to... Maji, Esteban, Istanil, Zernaga, Gormijika, Dili, Maninood, Sir, oy, Monica, ayun, o, oh, ano siya, nangit, ala, dahil, ni comment, o, oh. Ako lang, James, di matabang,
2: na,
1: sleeping.
2: Na, imay mo na ba?
1: Imay na, this.
2: Imay na.
1: Pilipi Salva, ma'am, ayun, o, oh. Nanas, Pilipi Salva, maging minyo, di matabang. Murag nagay, mapusila ni Rumbundag sa'yo, ba?
2: Agay.
1: Ay, nako. Alas 6:30 na mga ka-K5, panamig kong oras. Nagang salamat sa iyong pagsunod sa DTX 500 Morning Newscast. At ang 8:41 portion kauban si ka-K5 Attorney Ronel D. Palobos. Nakala na lang sa kinatibukang puwersa sa K5 News of Fang, 97.7 Dumagate, our CEO President Busdok Ramil Oya.
2: Arya Manjumera Fab, uban niya, naligan.
1: Ato ka Station Manager ka-K5, Sir Bernie Cabusaw.
2: Kaba na ito, Pikas Lawak, ang teknisyang ka-K5 Abu Dwayne Allport.
1: Dagan salamat mga ka-K5 sa inyong pag-uban sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kamili ka po sa kanunay ang inyong mga tigbalita na naghatod kaninyo sa mga balita karuntak na at kininyong ubos ng alagad sa kahanginan ka-K5 James D3 Bayo Bandukilio.
2: O ka-K5 Shara Marie Humilio.
1: Happy weekend in advance mga ka-K5.
2: Happy weekend. Hamping kay Murag ha?
1: Mulupad ka? Fly day Friday.
2: Murag mulupad man ka. Sa ganito?
1: Sa diba? Paglupad nga ulan?
2: Ah, may mga white car.
1: Kariton? Ulam ng kariton. Sige na kayo.
2: Let
1: us turn it. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM.
0: DTX 500. Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
12: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ruidan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C. Sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela.
17: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Syrup, pinakabago ng neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalong sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup, para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
18: Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo?
19: Tungod sa imong bad breath?
18: Bang Clinica Spore Biotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
19: Clinica Spore Biotic,
18: ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria
19: sa imong baba.
18: Yan hinungdan sa tooth decay o bad breath.
19: Clinica Spore Biotic.
20: Gah, mag-joyride man tabi ka.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko.
22: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
23: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tika, mag-joyride na ta.
21: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
20: Kidia?
21: Siyempre! Naka-extend ko yan!
20: Basta sa ganyan driver, extend, lover!
22: Extend Supplement for Men! D3 Bio!
24: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
22: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
25: Mapalit sa mga butik!
22: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix!
27: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
25: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
21: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
22: D3 Bio.
28: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio
22: nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. D3 Bio.
29: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio
22: nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
22: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga buti.
22: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take ko og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
25: Mapalit sa mga butika.
32: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa K5 News FM 37 minutos milabay sa taknang alas 6. Oras sa tud kanato sa Mighty C Alkaline Base Vitamin C DTX 500 pinaka-epektibo sa pagpabos sa level sa inyong mga blood sugar. Siyempre, ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3 ug ang atong pinaka-yummy nga kape, siyempre. DTX Coffee Mix, nakakape ka na. Naka-detox ka pa. Alasays 38.
33: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
34: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Wala ng tao nga wala naglakaw sa tambag sa mga di-Diyos no, ni nagatindog sa gyanan, sa mga malauton, ni nagalingkod sa lingkuranan, sa mga mayubiton. Mga ka-K5, maayong buntag. Hindi sa gyapon ni Gubos, galagad sa kahanginan, ka-K5, Attorney Ronel, kanunang naka-DTX, 500 DTX, Coffee Mix, D3 Bio, Oaks 4 Biotics, di palabas, Webotag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuo, Kalibutan!
34: Puro de los Pueblos!
0: Temporaryo kita karon nga muhulip ha? Sa programa ni Manager Bernie Cabusao kay si Manager Bernie on leave kay na importanteng gilakaw sa mabugnaw nga lugar. Ha? Init man unta nang lugar ilang adtoon pero kay sige mag-ulan bugnaw nga lugar. Bitaw na sila gilakaw no dito sa may Cebu City mga suking tigpaminaw. Kumusta? Kumusta ang atong mga kaigsoonan sa kabukiran, daplin sa kabaybayonan? Ha? Atong mga palangga diha mangungumag mangingisda. Kumusta man atong mga suking tigpaminaw sa nagkaya mga establishmento kananan painitan bake shop gasoline station terminal pantalan naminaw nato sa mga sakyanan ug sa ilang mga panimalay morning ninyong hurot
34: puro de los Pueblos.
0: Adlaw karon nga Biyernes, it's Friday, July 24, 2026. Happy bispiras sa siyudad sa tanhay. Ha? Ting! Atong mga kaigsoonan, mga ting diha. Morning di ay ni Pilipi Salva. Ha? Ni Pilipi Salva, ito ni Erwin. Ha? Morning diha. Ha? Magkita ko na may ugma dito sila ha. Na ako noy kanding ko no. Morning diha sa may ako ani Erwin Salva ha? Sa may Tanhay City. Morning po di ay ni Vice Mayor Reynil RCD. Ni Kuya Marlon Silva. Moni ato ang mga amigo diha sa Tanhay ha nga kuan kanang wala na limot. Good morning. God bless Attorney Ronel Ditex Coffee Mix. Lami kayo. Shout out Joseph Flory Maritis Christian Aileen Arlene ng Marilo Estrada. Tanan na minaw. Solid listener. Ayungon. Thanks Attorney Ronel. Di na matabang kumbate.
34: Puro de los Pueblos.
0: Paris Jude and Ditex Coffee Mix sa tugnaw nga panahon turns. What a life morning. Diragi kang Brad Jeep Tiro na. What a life, ha? What a life. Emmanuel Almenso. Good morning. Jaya Guevara. Mayong buntag, ha? Live kita ha sa K5 News FM Digital Dash Dumaguete ug sa ato apod nga YouTube. Live usab kita. Madungog kita sa nagkadayang nga mga radio station lokop sa lalawigan sa Negros Oriental. Kumusta man ang atong mga kaigsuonan sa gikas kanlaon, paingon sa Basay, ha? Kaigsuonan nato sa Giholngan Bali Hermoso, Giholngan La Libertad, Himalalo Tayasan Ayungon Bindoy Manhuyod, ha? Munay first district sa second district gikas lungsod sa Mabinay, Baez, Tanhay City, Pamplona, Amlan, San Jose, Cebulan, siyudad sa Dumaguete. O ato magkaigsunan sa Balinsa, Bacong, Dawin, San Sambuanguita, Shaton, Santa Catalina, Bayawan City ug Basay. Ha? Morning sa tanan nga naminaw.
34: Puro de los Pueblos.
0: Kumusta man ang lakat sa panahon diha sa inyo ha? Galakat ra ba or gadagana? Ni kanselar na mga sukintig paminaw ang lungsod sa Santa Catalina. Nakakita ko sa post umbot og naay laing update. Ah, balik na daw ang klase sa Santa Catalina. No, wa na dagay kaayoy ulan. Ah, ipabalubaya ninyo diri ha kay moy akong last nga nabasahan sa post ni Mayor Pef o banya naligan may buntag. Ang lungsod sa Dawin murag karong adlawa. Bo, naatay kuan bo kung kinsay mga lugar nga nag-cancel bo. Palihog daw ta sa itong mga reporter, be. Palihog daw ta diya sa newsroom. I-search ninyo sa ato ang probinsya sa Negros Oriental, kinsay mga lugar nga nag-cancel sa klase karong adlawa tungod sa habagat. Ha? Dili ni siya direktang apekto mga suking tigpaminaw sa Bagyong Quiapo. Ha? Kay dito raman sa Northern Luzon ni Igo ang Bagyong Quiapo. Apan tungod sa iyahang pagbiras habagat kay habagat man ron nga panahon, grabe ang ulan sa Visayas ug Mindanao ug bisag dinhi sa atoas Dumaguete City, wa di murag di gyud kapakita saring adlaw karong adlawa kay nganuman ay gasigi ra magtulo taligsik ulan-ulan. O di gyud hinuan kayo kusog. Pero dili ka kumpiyansahan dito sa bukid.
34: Foro Delos Pueblos.
0: Humans Camille John adto na sadtas ka attorney Aldo ingon si Blas Libaton. Oh, mo ba? Ikaw ra pay giimbitar. Anya imo kong kuyugon. Jaya Gibara, good morning. Gisuspended na ni Mayor. Ah, so correction ha. So naaday bagong post. Ingon si Jaya Gibara gisuspend na kuno ni Mayor. Okay, murag gani si Jaya taga Amyo ni, ha? So walay klase pod ang Santa Catalina. Palihog tagkuan ninyo diya sa newsroom ha, hatag mo update karon taud-taud. Inday Mars Blog. Good morning Attorney Ronel. So Seth Sima Franca Baring. Good morning Attorney Nare Klase. Sige man nag-ulan. Mobita na nangay tag-update sa tong newsroom basta kay sa kon naibalan Santa Dawin nagdeklarar na walay klase. Radi Caballero Oximar, good morning Torn, shout out kay Natalie Sabayawan, regards daw Ryan niya kauban nako. Gimingaw na daw siya sa iya. Oh, si Natalie ni nga sa K-5. Di po matabang na fan si Natalie. Jake Ricky Kirit, good morning, sir. Attorney Ronel, canceled po ang class diri sa Shaton. Oh, Shaton, canceled po ang class eh. Ha? Sige, pasupot mo sa ito ang mga kandina para makahatag sa tag-update niya. Ang newsroom, palihog tag... Take note po ninyo din ha, ha? Naminaw ang diri sa Barangay Amyo, gikang Jaya Gibara. Sir Wilde Maputi, kumusta sir? May buntag diha. Ha? Sir Wilde Maputi, ang father-in-law ni Attorney Manuel Patrimonio. Wow. Oh, morning po diha ni Chichay, ha? Ug sa ko ang kinugos, ha? Maayong buntag ninyo din ha. Emmanuel Almenso, naminaw usab. Good morning. Hansel Alam, maayong buntag.
34: Foro Delos Pueblos.
0: Bayo-bay tapagahisgot ang mga suking tigpaminaw. Ha? Kaya abot man ta sa second portion. Ha? Abot man ta sa second portion. O niya, hatag lang tag mga update. No? Nisulod na ang bagyong Quiapo. No? Kini di ay mura din siya water lettuce. Ha? Kining water cabbage, water lettuce. Lahit po ng kuan bo? Water lily. Lahit na sila, no? Or maura na. Ha? Basta kay na siya sa water. O din eh, di ha di pangalan ning lugar nga Quiapo sa Manila. Kaysa una kuno, daghan kuno kaayog Quiapo. Di ha? Kihaki nga Quiapo ang spelling. Quiapo. Ah, nya kanang Quiapo kay Kyo na may ilang gigamit. Pero di hadaw na nagkuan. So na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nya do na mga areas nga gideklarar nga signal number 1 pero to ara didto sa North gyud. Oh, so layo ra kay isto ah. Pero ang siguro nga karong adlaw ha, diri sa to ah mag-ulan. May giingon sa pag-asa. Ah, nga karong adlawa, ang kining Negros Island Region ay makit ani mo mampod sa windy. Ah, pretty good pagka windy. Sayo bitaw nagchat si Erwin Torns, lunch daw ta ugma sa iya house with Elvis. Oy, di matabang. Ato na ba Elvis di iPhone? Ah? So si Elvis tinguha di ay magkita dahi kuno may ugma dito ko yung ni Gypsy Ruda sa may kuan, sa balay ni Irwin. Oh, manggod si former Governor Henry Teves, di man kapamista kay Toamas Manila, nag-atang sa iyahang apo, sa iyahang apostolic mission. wala siya ugma, kami nalay mga dos mga imbitasyon. Hansel Alam, Dudong Aldrin, good morning Dol, kumusta? Tagkabayawan ni Dol. Amo ba? Tagkabayawan ni Dol. Unsa man ni Dudong Aldrin? Ana Marie Villanueva, good morning attorney, listening from Tigib Ayungon, ulan sa diri attorney pero klasera. O ang Ayungon ingos Ana Marie, gaulan pero wala ni deklarar si Mayor Amancio nga postpone ang klase. So klasera ang Ayungon. Good Freedom Albog, attorney Ronel from Villarreal, Bayawan City, kusog ulan dire. O klasira ba ang bayawan? Wala ni deklarar si Mayor Jack. Og suspension. O, palihog dat ako nag-check ninyo diha sa bayawan. John Lynn Umandam, good morning, Attorney Ronel.
34: Foro de los Pueblos.
0: Ano ang pasodlon si ka-K5 Dundigikan sa may Bio One City, 300,000 pesos seed capital fund. Malampusong gitunol ngadto sa mga livelihood association sa lungsod sa Santa Catarina. Kompletong detalye ka-K5 Dundigludobe, EK5.
34: Foro de los Pueblos.
2: Malampusong gipahigayon ang ceremonial turnover of seed capital fund, then opisyal nga gitunol ang ceremonial check nga nagkantirad og 300,000 kapesos matag usa ngadto sa mga piniling pamana livelihood association aron suportahan ang ilang mga panginabuhian kagahapong adlaw Hulyo 23 dito sa Santa Catarina Government Center. Ang maong pundo gitudlo ngadto sa upat ka mga pangunang asosasyon kauban ng ilang tasa-tagsa ka mga barangay kapitan sa Barangay Buenavista Pamana Livelihood Association. Gidawat kini ni President Jonathan T. Gumadlas uban si Barangay Captain Honorable Narciso de la Serna samtang sa Kabulakan Pamana Livelihood Association gidawat kini ni President Junilin Ubaniana uban si Barangay Captain Arnolfo Flores samtang sa Milagrosa Pamana Livelihood Association gidawat kini ni President Lini Makasilhig, uban ni Barangay Captain Imelda Lagunde, samtang sa Talalak Pamana Livelihood Association, gidawat kini ni Presidente Gina Yorauba, uban si Barangay Captain Arlene Narciso. Mismo ang DSWD Assistant Regional Director for Operations ang nagtunol sa mga cheque o naghatag o madasigong mensahe alang sa mga benepisyaryo. Nipadayag usab sa ilang suporta ang mga kawani sa LGU Santa Catalina. Ang moong programa kabahin kini sa gipalig-on nga paningkamot sa kagamhanan aron matabangan ang mga komunidad na makamugna o maslig-on nga panginabuhian o maayong kalambuan sa lungsod sa Santa Catalina.
0: Don?
2: Attorney, sa laing bahin, Attorney. Yes, Attorney.
0: Don, karit sa Don, before ni mo ipadayon, kanang mangutana na ko ang bayawan ni suspenso klase?
2: Attorney, sa pagkakaroon, wala pa ipagawas na executive order ang dakbayan sa bayawan. Subot pa subot, Attorney, na aramay klase ato ang bayawan.
0: Ang Basay?
2: Ang Basay? Ang Basay, Attorney, wala po. Ang Santa Catalina lamang ang nagpagawas o executive order mahitungod sa pagkansala sa klase karong adlawa. Baguhay lamang gipost ni Mayor Pev o Bayanaligan, Attorney. No, taliwas kagabi nga giligkas ni Mayor Pev ang ilang suspension sa klase.
0: Apan
2: baguhay lamang ni post na po si Mayor Pev, Attorney, nga walay klase ang Santa Catalina sa tanang level karong adlawa.
0: Sige, padayon sa imong dugang pasupot.
2: Oh, mo lang to, Attorney, no? Kanatong balita, gihatod ka na to sa itong Mighty C, the alkaline-based vitamin C, naman ang DTX Cosmix nga nakakapigan na naka-detox ka pa. Balita, gika din sa K5 News FM, Bayo 1106.5, para sa Foro de los Pueblos, kini si K5 Donding Lodobi. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Karingawan sa Negros, K5 News FM.
32: K5 News FM, live report,
34: Foro de los Pueblos.
0: Dan salamat ka K5 Dundig Lodovi. Ha? Kana si Dundi og mo report na siya. Bisan og live, ha? Mura po gihapon og kan. Ha? Mura recorded ba. Kaya tuloy-tuloy. Ha? Mura dan siya dili na siya mo ginhawa. Si Gregory Lagarde, namin, good morning Attorney Ronel. Maulan buntag diri sa Santa Catalina. Gaulan gyud lagi kuno sa Santa ho. Amping mo din na ha, ilabi na sa mga gapuyo sa mga bukid-bukid nga area nga prone sa landslide. Kaya kanimang kung ulan usahay nga inday-inday, mga di siya ay makapahumok sa yuta. O niya, dili usahay muli kayan, basta kanang mahumok ng yuta, o niya, prone pag yod, murag humok ang area prone sa landslide, no? Dakog dyan sa nga mulanslide gyod. So, amping mo din ha. O niya, ang gapuyo po sa mga daplig sapa, daplig suba, pagbantay po mo kay usay, dili mahibalan, sa ato adiri, inday-inday ang ulan, pero dito sa bukid, kusog. Ha? O niya, mukalit lang o baha. So, delikado mag-flash floods.
34: Foro de los Pueblos.
0: Kanunay nga magmabinantayon. Ha? Magmabinantayon. 53 minutos milabay sa tak ng alas 9, mga sukintik paminaw. Oras atod ka na to. Sa DTX Coffee Mix, ang lami kay nga kape, ha? Ora ay update. Gikan sa Tanhay City, kasaulugan sa ilahang fiesta, unang headdress festival, gipahigayon sa Tanhay City. Kompleto detalye Atong paminawon, ka K5 Roy August Bustillo, EK5 Mo.
32: K5 News FM Live Report.
3: Gisaulog karon sa Tanay City ang pinakauna nga Headdress Festival 2026 ug kinigilang kuban sa mga ubay-ubay nga mga kabarangayan. Basta din gipakita nila ang kanindot sa mga disenyo ug bagong estilo sa mga nagkalain-laing headdress. Adunay mga headdress gikan sa balahibo sa manok, adunay headdress gikan sa mga abaka ug labing nindot nga headdress nga disenyo nga naa gayud ang inila nga budbud sa Tanhay. Ang pinakauna nga Headdress Festival sa Tanhay City salmutan kini sa sobra gatusan ka mga grupo gikan sa mga pribado, lakip na ang mga publiko sama sa mga barangay officials apil na ilang mga tanod o malipayon na pakita sa ilang mga video ng mga disenyo atol sa Headdress Festival sa Tanay City. Ang Headdress Festival sa Tanay usa lamang kinik ng aktibidades atol sa kapistahan sa maong syudad. Karong adlaw Hulyo 25, natong higala diya sa Tanay para piskay kanunay ang lawas mag-vitacy ang alkaline nga may vitamin C para sa Foro de los Pueblos. Municipal News, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kilingawan sa Negros, K5 News FM.
32: K5 News FM Live Report.
34: Foro de los Pueblos.
0: Salamat ka kay Fibroy. Karon sa atong pagbalik, kawala na tayo igong panahon. Atong isgutan ng survey, latest survey sa presidential polls. Kinsabay na nguna. Para mag-ingon nga, alams na. Alams na o kinsa. Ah, morning ni Jaya Guevara, if great daw si Papa Ali niya nga nagpaangad pasaw kay ulan kayo. Tristan Wayot Gulay naminaw og si Boss Edie Tagalog. Morning, mayong buntag, mayong pagpaminaw. Standby mga sukintik paminaw, sangalan na lang sa atong station manager ka K5 Bernie Cabusaw, sa atong CEO Dr. Ramil Oy, area manager Mayor Pebo Banya Naligan, kininyong kubas galagad si Kahangin ka K5. Atong kabas pikas lawak Abo Dwayne, kinilang si ka K5. Attorney Ronel Canonin, nakaditex 500, ditex coffee, mix it 3 by X4 by X4 by X4 para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
34: Foro de los Pueblos.
32: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 by Health News, D3 Bio.
4: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
32: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
5: Atong isgutan Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
6: Checklist ata.
5: Oh, sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
6: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
5: Oh.
6: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
5: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
6: Oy.
5: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
6: Correct.
5: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
32: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo akong sugar. Ako ang isulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
32: D3 Bio! Ang D3 gamay Vizio! Ang Vizio gamay D3! Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
6: Nakuha ni Mang Punto, Sir JP?
5: Yes, Doc. About active immunity.
6: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
5: Kinsa Doc?
6: ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
5: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
6: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumparar lang sa plain nga ditri. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
5: Yes doc, it's brown na fats, ano?
6: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di mo makita sa kuan ni Sir JP, plain ditri. Kining MCT, MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iya nga lawas.
5: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang ditribayo.
6: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon dyan ang kombinasyon.
5: Sumunod gitawag, Dok, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
6: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanang makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
5: O niya, dinirama tagtaman ha.
6: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, abusohon.
8: Ditribayo!
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
8: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
10: Apalit sa mga butika.
8: D3 Bio! D3

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Na hinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatapang sa paglipyo sa atong atay. Inaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Ang DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Asang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utana na ako. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o farm. Pharmacy.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
8: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Payote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Payote. Katapag sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na.
3: Ako,
2: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
2: Extend Superman for Men.
5: Step into the new world of creative t-shirt printing.
6: Step into ads as t-shirt.
5: Create your brand.
6: Create your design
5: on t-shirts,
6: polo shirts,
5: full sublimation shirts,
6: DTF,
5: embroidery,
6: corporate giveaway,
5: and more.
6: Ads as t-shirt
5: printing.
6: We customize.
5: We design
6: right
5: for your lifestyle.
6: Ads as advertising.
5: Call now
6: at 0967-044-3933
5: or visit
6: at Luxin Heritage House.
5: Luxin,
6: corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City.
5: Also check out
6: ads advertising
5: for posters,
6: invitation cards,
5: tarpaulins,
6: indoor and outdoor stickers,
5: signages,
6: acrylic buildup,
5: stainless,
6: brass,
5: neon signs,
6: and more.
5: Ads advertising
6: located at Silliman Avenue,
5: Dumaguete City.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspired. Andiyan na ang lugar na pwede ka magkanta. Kumurag walay naglantaw ka nimo.
10: Happy my best.
9: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas imbakada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Magkalingaw kayo sa Katahari Family KTV.
11: Nagigikumot-kumot.
9: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig limo, karinat ka sa Katahari Family KTV. Ana silang himutang sa North Point, Iscanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Katahari.
12: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
13: Sibulan Cockpit!
12: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
13: Sibulan Cockpit!
12: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
13: Kada Domingo,
12: adunay special nga pictures nga 3 wins and 3 na mas makaduang pa o excitement sa maong adlaw.
13: Sibulan Cockpit!
12: Kada na pa dugang pang mga pa-premium kung sa pa imong gidugayan.
13: Sibulan Cockpit!
12: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. O kini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
13: Sibulan Cockpit!
12: Si Chukanda Olo, San Antonio, Sibulan.
13: Sibulan Cockpit!
12: Lamok na bay!
13: Sibulan Cockpit!
12: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga suit sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
13: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
14: Lig-on, tipid, og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan, anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX DTX Coffee Mix, may kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tingkistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali ra kay kumagkasakit og ilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pag-skila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!

0: butika. Tier 3
1: Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. No one ana makaugana sa kama. Basin og may diabetes ka. DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidants. Nga gigan sa palaya. Og desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오.
1: 깜병의 라디오.
2: 이토 on K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: 21 na minuto sa milabay sa taknang alas 7. Oras natin ka na to sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. May TC ang alkaline-based vitamin C. O syempre, ang pinaka-epektibo nga D3 by 1. D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3 alas 7 by 21.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahagsapan, di siya mapukan. Tungod kang Dios may nagagunit sa iyo mga kamot, mga kaka-K5. Maayong buntag kini sa gihapon ni kubos kalagad sa kahanginan ka K5 Attorney Ronel Canoning nakadita X500 DTX Coffee Mix D3 Biox 4 Biotics D Palabos. Maayong buntag sa tanang naminaw ning maulanong kabuntagon
5: Puro de los Pueblos.
3: Kumusta, kumusta ang atong mga kaigsuunan nga namuyo diha sa kabukiran Daplins kabaybayunan. Atong mga palangga mangungumag manging isda. Morning sa mga public market nga always namin sa K5 News FM. Biliwan na ito sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Tapos na ito mga sukintik paminaw sa nagkari mga establishmento, kananan, panitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong horo.
5: Foro de los Pueblos.
3: Live kita sa Facebook, K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Live po ta sa YouTube. Mas daghan ang galantaw sa YouTube pagli-li na ko ganiha. Ha? Kumparar sa Facebook. Mas stable man good sa YouTube mga suking tigpaminaw. Ha? Kapi na naog na ka-YouTube premium ka. Morning, morning, morning. Ha? Katapusan karon nga adi pa di ay kata napad ay sunod Biyernes ha pizza 24 karon bispira sa tanhay July 24
5: 2026
3: daghan mga LGU nga nagsuspend og klase tungod sa habagat nga gibira ni bagyong Quiapo.
5: Foro de los Pueblos.
3: Sunny Cidilio Pampilo, morning maulanong morning Attorney Ronel. Gabuntag ra gyud ang ulan diri sa amyo. Oh. Morning ni Ma'am Emilia Ligara, ha? Floro y Gloria Mancho kagawad may buntag diya sa may barangay Kawitan. Espiridion de Leader III, may buntag attorney naginosara lagi ka. Okay, nay gilakaw si manager. Jane Mary Tobio Dagudo, good morning attorney watching from Kandanaay, Ayungon. Morning ninyo din na. Sa may Ayungon, Radi Caballero Oximar, morning Torn. Ninyo din ha, pa-shout out sa Mike Shipping. Ryan ni mustan na mo diha Torn. Regards rako ni sa ako boss sa K5 Bayawan Natnat. Matsalamdaan, see you soon. Oh. Ernali Tikdalan Aminaw, good morning attorney. Maulanong buntag here inyo naman ka Mabinay. Kumusta man ninyo diha sa may lungsod sa Mabinay. Alexander Haos Naminaw, Adin Akadim sa Gihulnga Naminaw. Marites Arellano, hi attorney, good morning. Permi Raminamati, pag-greet sa ko brother, happy birthday today. Mario Dundi Inigriho, thanks attorney, God bless.
5: Foro de los Pueblos.
3: Salamat ha, girly Ritis Daguok, Naminaw po, maayong buntag ug maayong pagpaminaw ninyong horo.
5: Foro de los Pueblos.
3: Bayubay tagpagahisgutan ng kabuntagon mga suking tigpaminaw pero sa dili pa na kay gaulan-ulan man ron mo pahinom dum gud mi ninyo ha nga kinahanglan mo inom gud mo og mighty sea. tumar mo Mighty Seed D3 Bio o DTX 500. Ngano man? Nganong importante nga mo inom taani mo tumar tani ini mga suking tigpaminaw? Kay haron dili ka hilantan bisan ikaw mataligsikan. Ha? Dili ka hilantan bisan ikaw magabinan. O, di ba? Na may uban nga magabinan, tugnaw pagyod kaayo, mataligsikan, maulanan, mahilantan. Dili ka ubhon, dili ka trangkasuhon kung ikaw naka Mighty Seed DTX 500 o D3 Bio.
5: Foro de los Pueblos.
3: Daot nga dili mo na magpagahi sa imong ulo, ha? Dili ka magpagahi sa imong ulo, ikaw na mo tumar ni ini, di ba? Miss Jen lumampaw sa AG Glass and Aluminum na Minaw. Simon Munaskipod sa IMS. Ha? Mayong buntag diha bro. Mayong pagpaminaw. Gaulan-ulan. Pero okay ra gihapon.
5: Foro de los Pueblos.
3: Arita sa tong gibihan nga topic. Mga sukintig paminaw. Kaganiha before ta nagbreak. Ha? Before ta mo adtos laing mga topiko. May kalambigitan sa pinakabagong survey sa Pulse Asia. Ha? False Asia. Ah, dili ni False Asia, ha? Survey sa pagka-presidente. Dili ikalimod. Ha? O dili ikalilong. Ha? Dili si NBA agent Kalilong. Nga, ang mga tao, bisan pa man sa pagpagawas o mga kontrobersiya, against Vice President Sara Duterte. Ha? Ako no, nai-issues corruption sa intelligence fund. Ha? Ako no, na ay issue nga, nagpadato ko no siya nga naasya sa pwesto, kay bilyon-bilyon ko no ang kwartas bangko. Kay ko no, gihulga ang presidenteng patsyon. Kay ko no, isog ko no kayo, mamukbok ko no. Kay kuno maon ni moto man na moto moto. Daga na kayo sa lang gipagawas mga suking tigpaminaw ng mga issue against Vice President Sara Duterte.
5: Foro de los Pueblos.
3: But the reality remains nga ang katawhan sa Pilipinas nakabati o kabaguhan ug nakabati nga sila malinawon ug sila luwas gikan sa mga kriminal sa panahon ni former President Digong Duterte. Dili man na nato malikayan. We cannot deny the fact. Ha? Nga mao nay nahitabo sa panahon President Duterte ug dili lang tungod sa kanang COVID sa iyang time. Ay, layo-layo nang naabot ang Pilipinas. Ha? Layo-layo nang naabot. Pero, mauna isa yung mga rason, mga suking tigpaminaw, nga naningkamot gyud ang administrasyon karon kay dako man sila gasala. Grabing tabang sa Duterte nila pagdaga nila presidente ni BBM, pero pagka-presidente na nila, ang nitabang nila, nagpalubong sa iyang amahan o insakto, nitabang nga mudaog sila sa eleksyon, iya pang gipa-priso. Ha? Oh, ya grabe ang ilahang pangawat. So mani karong maning kamot gyud ni sila nga dili makapungko si Sara Duterte, pero bisan pa man sa mga pangitabo, lantawan ninyo resulta sa survey. Ha? Lantawan ninyo. Ang gi-survey din ni mga suking tigpaminaw, makita ko nung mga mudagan si Sara, si Lenny, si Rafi Tolpo, si Vince Dison sa DOTR, Adventure DPWH, si Benji Magalong, ha? Og si Nick Torre, ha? Oh, Nick Torre. Oy, may plano pa dining unggoy nga mudagan. Ha? Morita Bukotot, morning. Maula nung Biyernes buntag, Attorney Ronel. Perfect jud kaayo ang mainit nga DTX coffee mix mamahaw ta, Attorney. Oy, salamat diha Ama Morita Bukotot. Rade Caballero Oximar, katugnaw amo adiri gibati ton, gipang TV na midiri joke daghan, gipang ubo diri ka uba namo. Oy, susunod gani Rade, before mo larga, DTX copy mix pagbalog daghan may TC og DTX 500. Ha? Para dili mo magkasakit dias barko. si Kuya Bircanionis. O maulanong morning, Attorney Ronel de Palobos o ni Sano Manager. Happy Bispira sa Tanhay. O, marang masoroy ni si Sano da. Ha, masoroy ka dito, Sano. Ha? Yung tabaya ka, Sano. Ha? Ah, ato lang tao ni Sorbe, mga sukintig paminaw. Sa pagka-presidente sa 2028. Ha? Oh. Ang pangutana, if the May 2028 elections were held today and they were the candidates for president, kinsay imong butaran? Muna'y pangutana. Ha? Whom you should vote? Whom you would vote for president of the Philippines? Og mayot na karon niya eleksyon na. Hmm? Ikaw, kinsay imong butaran? Sa NCR, National Capital Region, mga suking tigpaminaw, si Sara Duterte nakakuha og 39%. Si Lenny 38, gasunod sila kay siyempre taga dito man si Lenny Luzon. Pero labaw pagyapo Sara niya bisag taga dito siya. Tanawa ra gud. Si Rapitol po nagsunod 16, ha? Si Vince Dison 2, si Magalong 1, si Nictore 0. Sa unsa man ning BL? Ah, the rest of Luzon tingali ni, no? Oh. Kay NCR niya, kani the rest of Luzon. Si Sara Duterte 31. Ah, so gawas ni sa National Capital Region. Oh. Si Sara 31 pareha sila. Si Tulpo 20. Ah, 0 nang uban gasunod og 1 si kuan. Ah. 1 si Benji Magalong. Kasi dito na ganis bagyo. Naka 1 siya. Sa Visayas! Ha? 53% si Sara Duterte. Ha? 8 si Lin. Oh, 20 city si Lini. Ha? 20 city. Manigingon ninyo sa Cebu ko, no, para ni Risa or ni Lini. Nabot-bot na kayo. Ha? O niya? Si Rafi 10. O, oh, napoy buto-buto po si Rafi po sa Visayas. Ah, napoy mga na-uwat din. Ah. Uban, zero na. Sa Mindanao! Buto na i-interview yung tiguang dito sa kuwan. Cagayan de Oro. Mga kanay, o. Oh, mga kanay ang mga kontra. Ah! Wani mga kuwan. Mga angani pang nukdokon. Sa nagkakaroon na sa Mindanao, mga suking tigpaminaw. Si Sara Duterte, 87%. Agrabi ha. Otso si Lenny. Ang saan pa may pagdaog ninyo ang taon na niya? Dos si Rafi. O niya, si Zero ng uban. So sa kinatibukan, 49%. Against 26, ah, si Lenny 26, si Sara 49. But ipasabot 50% sa pulo katao, limagyod ang mubutar ni Lenny. Ah, ni Lenny. Ni Sara Duterte. Ha? Ang tulo ana ni Lenny. O niya ang uban ana ilahang bahin-bahin nun. Pero, nag-ingaw na si Lenny, di mo siyang dagan. Di mo siyang dagan. Sa inyo na po kong ikuan, inyo na po kong sunugon. Ah, padaganda-ganon gininyo, harmapildi. Kadaer kahaya-hayra akong kinabuhi din Mayor Cos Naga. Foro, Belos Pobos. Dili lagi ma-impeach si Inday Sara Torn. Kahibaw na ang mga traidor ng mga Marcos. Hatag lang sad kumpiyansa, bawi lang 2028 election. Ah, correct na. Si Dan Juan Saminaw, good morning, Attorney Ronel. Imo ra ko mulantaw kay Fair ka sa K5 Dumaguete. Ha? Oh, dili di ay fair ng uban di. Oh. Tanawa lang gud ninyo. Reality man gud ning atong gihisgutan mga suking tigpaminaw. Dili man ni sa pag-unsa. Ay padapig-dapig ana. Kabalo man tanga na ay mga lapses pod na ay mga failure. Ha? Pero kung imong lang taon sa kinatubukan kapag dumala sa mga Duterte, tarong ang ilang panerbisyo. Ha? Ang ilang ginahuna-huna ang kaayuhan sa mga Pilipino. Mauna siya'y rason, nga nung alayhan ang mga Pilipino nila. Dili man na nato gyud madinay. Ha? Di man gyud nato na madinay. Muna gingon, dili man perfect. Oh? Dili man tanan, makumbinsir. Pero, akong paminaw, ubay-ubay ang layhan nga mabalik ang Duterte style of government sa atong nasod.
5: Foro de los Pueblos!
3: Ha? Ubay-ubay ang layhan. Oh? Makita man gud sa survey. So, bisag unsaon ninyo, ha? Bisag unsaon ninyo og isyo si Sara, tungod nga nakagamot ang pangalan sa iyang amahan, niya nakita sa mga tao nga si Sara mo'y pwedeng muhimu ani sama sa iyang amahan. Parehas po sa inyong nakita, bas panahon ni Bongbong, nga bininyo, mahimu niya ang gihimu po sa iyang amahan nga mga permirong pipila katuig nga magwapo ang Pilipinas, daghang mga project, mo'y inyong gihuna-huna, mga masagana, 90s yun sa itong mga konsauna, programa sa agrikultura, mo'y inyong gilantaw. Ha? Unya kay ang nasunod ni Bongbong nga ligasya sa iyang amahan ang pagkakawanatsman. Ha? Ang pagkakawanatsman. Oh. Na'y problema ron. Insakto gyud na attorney. Makita nga naa gayoy nagimok. Masinati gyud nato gikang Johnny Sunny. Oh. Muna siya ang atong lantawon. Dili ginanimo mabulag sa mga Pilipino karon. Especially sa mga OFW. Ha? Ngano man, no, mao ni mga pangutana. Ngano man nga ang mga OFW grabe ka diehards mga Duterte gyud. Oh. Nya dili ni nila mapugngan ha ang boto ani, gawas lang og dayaon gyud nilang tamantaman. Dili nila mapugngan kay di man ni sila dito ka impluwensya, wa may pamalitay kwarta dito sa mga OFW. Nigbutar ani nila dito. Ngano man nga dili nga diehard gyud kaayo ni sila. Ha? Majority sa mga OFW. Tungod nakita nila nga sa panahon ni President Duterte, ang Pilipinas, ha, nahimong malinawon. Unyan mo, kumpiyansa na sila sa ilang mga anak diri nga nabilin nga dili mabiktima sa mga adik. Di ba layo gud sila nga mga ginikanan? Oh? Igoragod sila sa video call silang mga anak, tawag sa ilang mga anak, ana. O niya, kung ang Pilipinas pareha karon nga mahadlok bisan og mga habal-habal driver, hold upon, mga hinampa, ano man, adik. Ha? Ordinaryong nanindag mani, hold upon. Ha? Palindaghan ang sitwasyon, mga suking tigpaminaw, nga balingilngiga kayo. Sa panahon ni President Duterte, ang mga kriminal, ang mga adik, mo'y mahadlok sa mga pulis. Mo'y mahadlok sa gobyerno. Pero karon, ay, mas hawod na ang mga kriminal.
5: Foro de los Pueblos.
3: Ha? Mas hawod na ang mga kriminal. Ha? Ingos Radio Oximar, why siguro ton ibalik ng Inday ang druga, limpyo na sad ang Pinas, daghan na sad mga matambling ang mga drug lord. Ha? Correct na. Ha? Safe ang ilang mga anak. Diri mo na mga OFW. Unya ikaduha, dili ma-influensya po ng ilang mga anak og drugs. Dili mag-apil-apil og drugs, kaya dili ba nila magiyahan kayo kay layo sila. Nga naman, ang gobyerno, grabe og sincero ang kampanya against illegal drugs. Ferdinand Marcos Sr. steal $30 billion. Bye-bye. Ay, bye-bye MBBM. Steal $1 trillion. Correct, yun na. Ha? Oh. Aldrin Villupael, maayong mabugnawong kapuntagon, Attorney Ronel, nagpaminaw midiris bandula kabang barangay Alangilanan Manhuyod. Shout out ni Mama Mona Papaunyot. Ha? Morning ninyo diha, Aldrin. Daghang salamat, maayong pagpaminaw ninyo.
5: Foro de los Pueblos.
3: Mumangguna sa realidad. Ha? Mumangguna sa realidad sa panghitabo sa atong nasod, mga suking tigpaminaw. ug ngano nga palangga kaayo ang mga Duterte? Ngano sa bisag unsa og balibali ninyo og survey og si Sara Duterte ang mulusot gyud pagka presidente sa 2028? Grabe man gud ka pagpasagad ninyo gud, grabe paglisod sa mga tawo sa paglingkod ni BBM. Sige lang, ayuda rin na hibalan. Nga kanang programa, mga suking tigpaminaw ka ng ayuda, bisag wala ka humagrid one, pwede man ang himuon. Ah, kinahanglan ba yung tag-degree ang mga hatag na tag-ayuda? Diba? Bisag wala ka pasar grid one nga politiko, kaya nang himuon ang ayuda. Oh, no-brainer na nga programa para na ko. Ha? Ah? Ah, nalipay eh, nakadawat, nalipay. Kay usara nalipay da yung nag-goals ni Buktuig.
5: Foro de los Pueblos.
3: Kanang makadawat? Ahay. Abi ninyo, mas daghan ang nag-goal ana sang sa nalipay kung muna programas ayuda. Ano man, ang mga wala kadawat, katuin taong naningkamot, katong naitrabaho, halos mutulo ang dugo. Ah, grabe yung gisingot. Ha? Grabing pulaw, grabing kakapoy. Pero mao pay walay ayuda. Ang ihatag mga ayuda atong mga tapulan. Ha? Oh, dili man tingali dagay tanan. Oh. Nya binin nalipay putos sila, nalipay rato sa Karuyot. Ha? Pero mag-antos na putos. Makadaghang higayon.
5: Foro de los Pueblos.
3: I miss you, attorney. I miss you to Sir Dan Wans. Ha? Pauli na dari sa Pilipinas. Pwede nung po ka mo pauli po. Ha? Yes, I am Coffeeholic na Minaw sa YouTube. Naglantaw, may buntag. Attorney, og sa tanan na Minaw, K5 listeners. Ha? Walay klase. Oh. Jaime Porgamino, good morning, attorney. Sara Jogko. Oh, gisayanan ka, Anas Jaime. Ha? Ingon si Anyanko, good morning, Sir Ronel. Have a great day. Salamat, ha? Si Radio Oximar niya ang uban kawaton ra sa mga buaya. Amo po na. Paulo ayuda sila, no? Murag na atay na dunggan. Asa man nadapitang lugar ba? Nga naay panghatag ko nung ayuda pero kaltasan ko nun ni Mayor. Ha? Si Mayor ba gyoy ni kaltas ana? Ha? Wapo ko kabalog asang lugar. Pero na ako no diri sa ato. Nga na'y panghatag ayuda, pero kaltasan ni Mayor. Advance happy birthday to Ma'am Joy Fry. Oh, bitam. Shout out din ni Ma'am Joy Fry. Musta po ng Ugas Barbershop. Oh, mustas kukong si Onyer. Morning di akong ha. Nililik ko gahapon, hapon naman kayo si Onyer na abot. Unya kay gaulan-ulan, wa na ko kabalik. Kanus agad-agay may mag-abot? Kanus agad-agay mag-abot si Onyer o ang akong buhok? Morita Bukotot, kanang iyang ayuda attorney, maunay nakatapulan sa ubang Pilipino, dili na yun maning kamot. Pero correct na siya. Maunay nakatapulan. Sa mga tapulan. Isaligrag ayuda. Agawad Floro, sa panahon ni Duterte, kumpiyansa mi sa among barangay attorney. Oh, nasainan ka? Barangay Kagawad? Kawitan? Ingon, kumpiyansa sila. Oh, nga dili sila masudlan og mga binuang, og mga adikon. Sa survey sa Visayas ug Mindanao, dili sila kapugong attorney solid kaayo Inday Sara Duterte. Kikang Gianni Sani. Correct na siya, makita man sa survey ko. Sa Mindanao, 87%. Unsa ba mamo? Sa inistorya pa na eleksyon nun pa ni ay na nung eleksyon nun pa ni amo na ni resulta sa survey eleksyon nun pa ni dungog kag ilonggong hambugiro mahugo na imo madunggan. Hi, attorney, morning. Shout out ko ni Aldrin nga wala ko niya na-appeal sa pag-greet. Si Bahunggas gamay niyo. Muntag niya, Bahunggas. Girly, ritis na guok. Sige, ragihatag, kahatag og ayuda na anapoy tagtuki, bisan membro na og purpis, pakadawat. Ang ingon nga membro og SSS na ay tagtuki. Taman, raman, o sa ni, kay taman December niya membro man ko og SSS pero dili makadawat kay gagmay ang contribution. Pero makadawat tong dili membro og SSS basta membro sa Porpes. Pero atong negosyo dagko og bayad pagparinyo. Oh. Mao na. Regards ko Ma'am Joy Prytorn, kusgan kaayo si Ma'am Joy sa K5 bagi kang Radi Caballero Oximar. Ay, palangga na muna si Ma'am Joy Prytorn sa K5 kay palangga man pud mi niya. Oh. Sinatdan ba mi usahay diri pamahaw. Always kong naminaw ninyo, Tornoy, gikang Gina Kadalso. Buriton mga Ilunggo, joke dili tanan gikang Radi Oxima. Ay na, ano ka man imo, Radi, nga gapang hilabot ka sa mga Ilunggo, how? Hinugay ka gani, da? Ah, kape sa ta, Tornoy, oh. Nangapin ako, an, pero mangapin na po ko rin tao. Dito, inom sa mga Detex Coffee Mix. Hmm? Lami man ko kaining Detex Coffee Mix. Ikaw, Radi Oximar, kung molarga ka, masakay ka barko, siguro hagyod nga nakadala kag usa ka case nga Detex Coffee Mix. Hmm? Itong karton ba, nga dako ba? Ah, dili itong usa ka karton nga pulo ka sa shake. Katog yung, pila nang usa ka case na to sa Detex Coffee Mix? Usa ka dako nga karton? Pila na ka sulod ang anak? 100? Ah, dili. Oh, basta usa ka case, Radi, ha? Hmm. Pila? 60? Ah, 60 ka box. Oh. Wala, Radi. Isayos ka tuig pa. Stop the eye drama ron, Tony, kaya wala si Sir Bernie. Gihuman na namo gahapon, Bahunggas. So, ko din is Bahunggas nga. Gahapon, gihuman na kaya wala siya ron. Ah, Flor Delito, Waris, oy, mayong buntag diha, Chip. Mayong buntag diha. Flor de Rito Waris, ha? Nag-duty na ganis manduaw. Hello, Ma'am Joy Fry. Good morning. Kumusta ang among pretty girl nga sponsor gikang girly Ritis Daguok? Oh, na. Palangga kayo may na Ma'am Joy Fry. Inig mag-feeding. Siya ay magluto og mga pagkaon. Uy, Yan Picardal. Kumusta, gang? Attorney Yan Picardal. See you sa August 8, ha? Hmm. Opening ni sa ilang law office ni Attorney Marge, ha? Ni Kumari Marge, Attorney Maglayon, oh. Og si Yan Picardal, si Geng namo, ha? Hmm. Morning diha, Geng. Maayong pagpaminaw. Sa sunod nga semana, ang kuan, ang bida ko no sa drama, si Diane Napod. Diba naman si Edgar. Ah, pero pwede po kang mubalos, gang. Pwede po sa sunod semana, si Manuel na po. Balik ta sa itong issue, mga sukitig paminaw. So, mani akong giingon ka ganiha. Bisag unsaon, lagihin ninyo paningkamot o daot si Sara Duterte sa sorbi, siya namang gilayhan sa mga tao. Ah? So sa to pa, ningon mo, betrayal of public trust. If Sara Duterte betrays the public, dili na unta layhan ang mga tao niya. Di ba? Betrayal of public trust kuno usa sa ilang article sub impeachment nga. Betrayal of public trust kuno si Sara Duterte, gibetray kuno niya ang public. Ha? Gibetray? Niya ang public, layhan niya nga gibetray sila. So pa nga bali na niya ang Pilipino ron. Kung ikaw i-betray, layhan pa ang tao ni mo? Nagkaka-joker ninyo, oy. Ha? Di ba, gibitray ka sa tao, di naman yung kalayhan? Ha? Imo kong gibitray. Ha? Oh. Di na ko layhan ni mo. Kanya ilan, ingon, gibitray ko nun ni Sara Duterte ang public. Pero, layhan niya ang tao. But ninyong ipasabot, nabali na ang mga Pilipino. Nga kung kinsa na tong nag-betray nila, nag-traidor nila, nag-hudas nila, layhan na sila. Mura mo akong paminaw, mura mo og nakabasa sa Gospel of Judas. Ha? Oh. Nga mas gipaburan ako no, kay kung wala ko no si Judas, wala tayo kaluwasan, kay walay mo betray ni Jesus, unya dili siya ilansang sa cross. Oh, mura, Gospel of Judas? Ha? Mura ka mo muna inyong gisunod ang Gospel of Judas. Kaya ang nag-betray kuno, umigilayhan sa mga tao. or basi kamo mo'y nagbitri, wa na'y salig ang tao ninyo mo nang inyong ipahid ni Sara Duterte.
5: Foro de los Pueblos.
3: Uy, naaman di ay, naay dala silang gubmasing turns 12. Oh. Kanang tungaara, kanang il, tungaara il. Oh. Para nang ato, kay para ato na nang ikuan, un-un. Oh. Para nga, pwede po, hotda na lang nagkuha, dahil tara silang tagaan niya. Oh. Para nga, ubay-ubay. Hotda na lang na, o tagaira sila para masudan. Oh. Aga kong panagatan na igamay yung kuha. Niya, kay unsa man ako, on-air man ko. Umang ko kabasa, di man po ko ka-reply, kay gayaw-yaw man ko. Oh. So, unsaon man ni nako. Pero kabalo man ko nga naminaw ni sila sa radyo. Bago ko madagi halason. Sa tak ng alas 7, mo break tag sa'yo. Kanang kaan? Bo? Oh, mo break tag sa'yo. Kay ako tawagan dito sa palay. Standby mga suking tigpaminaw, pangapisa mo diha sa maulanong kabuntagon mo balik ko man lamang nini.
5: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
0: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
5: gamay D3.
0: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline na vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
7: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
6: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
7: Mm.
6: Impotence o sterility.
7: Mm.
6: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
7: Dili bata.
6: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
7: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
6: Gusto.
7: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
6: Kadaghana.
7: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
6: Uh-huh.
7: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
6: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
7: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
6: O kana.
7: Mm. Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
6: O ba?
7: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
6: Hmm.
7: Nya kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
5: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin mga kapsula sa Osakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo DTX 500.
5: DTX 500!
0: Mapali sa mga butika.
6: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
7: Correct.
6: Ano makabuhat og bata ang lalaki?
7: Mm.
6: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
7: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
6: Kana nga damage doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
7: pag-parilyo,
6: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
7: Oon niya, sa managasawa, diha, ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba?
6: No.
7: Makabuo yung ganak, inom yun silang DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir GP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
6: Kadagal.
7: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir GP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
6: Oh.
7: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa mga anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
6: Dr. Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
7: Pero kung gusto ka manigurado, Sir GP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
6: Kana, kuha na dito yung panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
7: O ako na sab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
6: Ayaw, abusuhan!
8: DTX 500!
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Tunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500!
10: Pabali sa mga butika.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang atong nga suplemento.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Dan salamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment karabuntag. Kasariin ang ubang mga eksona na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniad to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo to balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwedeng dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw ang musulod sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, atong Hulyo 22, 1916, July 22, 1916, silalom sa Public Act No. 2612, ang Philippine National Bank, o kung ang PNB, na-establishar ang Philippine National Bank sa panahon sa Amerikano, ng paggawas og sa kapamalaot ng magama og sa kabangko, ngagipuli, so sa ka-agricultural bank, o gadoon ay kapital nga 1 million pesos. Ang tuyog tumong sa PNB, mao ang pagservisyo, hatag servisyo sa mga agrikultura, sa komersyo o guban pang industriya,